0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DDX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang lifespan sang mga cellula sang aton lawas? We have so many cells and so many kinds, no? Lain-lain ang ilang siling lifespan, I mean. Tinguan na ito ni Balo kung paano makabuli si DTX 500 sa pagpalawig sang kabuhi sa aton mga cellula. Kaupunta siya ng diskusyon karon si Dr. Ramil Uy.
4: Mapati ka kag-sendi, Sir GP, ang yes. Aton lawas. Ginaisla ni kada 7 katuig ya.
3: Ha?
4: Bago lang ka mo ni Kabalo.
3: Ginaislan ni aton lawas every 7 years.
4: Daw galunob law. According sa science, every 7 or 10 years, nagabago ang aton lawas bangod. In that period of time, halos tanan nga cellula sang aton lawas nga naisla na sang bago.
3: Uh-huh.
4: Basi mamangkot ka mo, nga may nung pakukuha niya. DTX 500 kag may TC kay
3: ginaislan
4: man lang gali ang imo cellula every 7 to 10 years.
3: Uh-huh.
4: Well, ang sabat ara mismo sa inyo pamangkot. 7 to 10 years. Depende sa klase sang cellula. Amun akadugay, bago pa maisla. That's why ang goal is palabuto nato sa time nga isla na siya bag-o pa man siya madamage.
3: Correct.
4: Da pareho lang na sa 7 ka tuig nga ginaislan sang papa mo ang imo salakyan, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
5: Ha? Bami ha.
4: Yeah. Hatagan gabi papa mo 7 ka tuig. Ti balbalon mong salakyan. Duha ka tuig, 3 ka tuig, guba.
3: Guba na.
4: Ti hulat pa ka 5 ka tuig eh, para islan ka.
3: Oy, kanay salakyan.
4: Ti ano matabo? Di pa kakabot sa 7 ka tuig, patay ka na. So, amo na nga dapat inom gid ta DTX 500 kag may TC because kinahanglan nga amligan ta ang aton nga cellula. Ang lifespan bla nga tani makaabot kag maislan siya.
3: Uh-huh.
4: Pero kaysa kay hindi maabot gakabalatian.
3: Uh-huh.
4: So, may gitawag ta nga prescribed time nga malambot naton kag para maislan. Pero kung hindi na nakalambot, patay eh.
3: Hmm.
4: No? Tandaan, cellular damage causes tissue and all organ malfunctions. Dira nagasugod ang tanan nga balatian. Amo ra ka importante nga ang mainom ka DTX 500 kag may TC.
3: Correct, Dr. Ramil, no? Ang red blood cells ang nagalawig lamang sang 4 ka bulan.
4: Eh, red blood cells gana.
3: Oo, red blood cells. Ang skin cells duwa ta dub 3 ka semana. Kinaisla ni. Ang sperm ni engineer, ang yara sa 3 lamang kaadlaw. Ang neutrophil cells, ang sang immune system, ang nagalawig sang 2 kaadlaw.
1: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
4: Ang sa mga ginpag-mention mo, Sir GP, kalabanan, inadlaw lang ang lifespan. Red blood cells, abi ang mas madugay kay 4 siya kabulan bago islan. Nawari ang mga tagdugay ng mga cellula sang lawas. Ang pancreatic cells, ang may lifespan niya 1 ka tuig, while ang liver cells, 10 to 16 months. Pero may naton ginahambal, Sir GP, nga ang pancreas, nagakabankrap ang stock nga insulin kung grabe ka mag-abusar, no? Sang kaon carbohydrates kag sweets. Although, ginabus lang sa bag-o nga selula. Tanda naton nga ang bag-o nga selula ang nagahalin sa daan nga selula through cell division. So, paano ka magkabag-o nga cell kung wala ka sang daan nga selula? Kay guba na sang oxidative stress. Amo na kaimportante nga ang mag-inom gigas ang antioxidant nga mga suplemento. Hindi lang basta-basta ang antioxidant nga suplemento. Perti kataas nga antioxidant nga suplemento, Sir Boy.
3: Correct.
4: That's why DTX 500 kag MyTC or Pure-C nga combination, the best kag pinakataas nga antioxidant kag mangin protection siya sa imo nga cellula.
3: Ang fat cells, Dr. Ramil, is 8 years.
4: Wow.
3: Ang imo intestinal cells or cells ang tinain nasa 15.9 years. Ang heart muscle ginaislan every 40 years.
4: Grabe, no?
3: Amo
4: na gani nga sige ta inom, Sir GP, sang DTX 500 kag MyTC or Pure-C agud hindi magtigulang ang aton nga cellula sa heart. Imagine next sini ang pag-ilis mag-80 pa imo edad. Ti ang question, makaabot ka ayahan ka sa 80 years old. Paano mapalabot sa 80 years old ang imo heart nga para maislan sang bag-o nga cellula? Siyempre, bastante nga antioxidant. So, sa DTX 500 kag MyTC, edad lang ang nagatigulang, ang lawas, paminsaron, panulukan, hubin sa gihapon kag wala nagakatigulang.
3: Kampiyon.
1: Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Mas tagtilo ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
6: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag

0: service, I am your host, Son Mark Digala. Well, before ako magsugod, disclosure, pamati gid sang maayo. Kaya nga itong pag-astoryahan, wow, importante gid ni. It's because about ini sa bill deposit. Adjustment. Saliwat, bill deposit adjustment. Ano ni bala ang bill deposit adjustment? Mao ginahinglo og gid sa tanang mga konsumidores nga magpamati gid kung may mga palamakutanon. Well, syempre comment lang da sa dalong kay aton na pagasabton. Kaupod naton subong to explain it further kung ano bala ang bill deposit adjustment. Upod naton ang customer service supervisor sa Negros Power, Miss Gisette Castor. Hi, Miss Gisette. How are you?
1: Good afternoon, Tiari. Mayari naman ta mga information nga need na naman i-inform sa aton ng mga pinalangga, ng mga konsumidores.
0: Okay, let's talk about bill deposit adjustment. But before that, first, ano ang bill deposit?
1: Sige, so may idea naman ang aton ng mga consumers, no? Bill deposit is about na siya sa ginasukot, mandated na siya sa aton nga magnakarta, kagsang ERC, nga amount nga equivalent na siya sa average monthly consumption sang isa ka consumer nga nag-apply sang iya connection diri sa Negros Power or miskan diin nga distribution utility.
0: So technically even though miskan sang una sang Sineco pa may
1: yes,
0: bill deposit,
1: we have bill deposit kid ya. Daw ka ano na siya eh, security deposit na siya sa aton once nga magpatakod sila sang ilang new application sang service connection nila, at least may ara kita sang ready nga bill deposit.
0: Now let's talk about, klaro na ang bill deposit mga consumidores. Now let's talk about bill deposit adjustment.
1: Yes,
0: what is this?
1: So duwa ka bagay, sir, no? It could be a good thing or it could be otherwise sa mga consumers ta. So we would like to inform lang sa mga consumers tang as per ERC resolution number 3, amendment nisa sa Magna Carta bala nga for electricity consumers. So BD adjustment or bill deposit adjustment kung may ara ka sang 10% decrease sa imong monthly kilowatt hour consumption nga gin-average na siya for the last 12 months, no? So usually ang aton mga consumers, di ba, nagabayad bill deposit diri sa aton. So gina-calculate ina siya as per that ERC resolution, kag sa amendments ang Magna Carta, kinakalculate ina siya sa distribution utilities like Negros Power every after 12 months kung bala kinahanglan natun ibalik ang sobra natun yung ginsukot sa ila nga bill deposit amount or kinahanglan sa isa ka distribution utility like Negros Power nga magsukot sang dugang nga bill deposit sa ila nga account. So, say for example, si customer, no, ng usually dili sa Negros Power, ang pinaka plain ta, no, ang pinaka starting rate natin sa bill deposit is 750 na siya sa mga residential accounts niya, especially mga informal settlers. Meanwhile, sa mga subdivision, sometimes ang pinaka common gid is around so 1,998.40 or almost 2,000. So this time, si ERC, pag ang laye sa Magna Carta, nagmando nga i-calculate mo ang konsumo sang consumidores. Say for example, nag-apply ako patakod sa suga kay Negros Power sa November 2024. Pagka November 2025, gintanaw ni Negros Power nga ang akong konsumo gali or ang konsumo sang konsumidores ta ara siya sa mga 1.5. No, so meaning may ara siya 10% na increase sa iyang kilowatt average consumption niya per month. So that would mean ang sobra sa sina i-adjust ta ina pagsukod ta ina sa consumer.
0: So sa category na siya gyapon. Dalaman ni siya sa madunduman ko, 'di ba, sa layin natin sa bill deposit kung wala ka naudan, wala ka na delay sang bayad sang imo kuryente, ma-refund ni siya ang bill deposit.
1: So for clarification, ang bill deposit adjustment nag ano lang ni siya, no, applicable lang ni siya sa tanan nga may bill deposit payment kay Negros Power. Had it been nga nagbayad sila bill deposit because naudan ang account nila,

0: or bill deposit because nga dili sila yung nag-apply sa atin. So, amo na siyang mga applicable sa sige. And also, to clarify lang, bill deposit adjustment is different from bill deposit refund.
1: Okay.
0: So, si bill deposit refund, gina-refund, gina-iya ang consumer kung good payer ka for the last 24 months
1: correct
0: sa residential, while 36 months naman sa commercial, gina-refund din na sa iya. However, the bill deposit adjustment naman niya, gasukota, dugang, or ginabalikta ang sobra sa ila na account, credit na siya sa account. Mm-hmm. So, for this naman niya, hindi siya monetary nga refund, no? Mm-hmm. I-credit na siya sa bill niya for future billings na niya.
1: Okay. Magamit. So, ang billing, bill deposit adjustment, it's either manukota or mabalik kita. Mabalik kita. Okay, got it. Now, sino o sini ang applicable? Sino ni maapektuhan sa billing or bill
0: so,
1: deposit adjustment?
0: So, amo na sila tanan ang mga may BD or bill deposit diri sa Negros Power.
1: Mm-hmm.
0: So, amo to siya kagina. Okay. Ang balko nga ang mga accounts nga naugdan na nagbayad sila bill deposit na nila diri or ang mga diri na nag-apply kay Negros Power sa ilang connection.
1: Pwede mo himay-himay sa ito. Paano nyo na gina-compute?
0: Sige. So, amo to kagina, no? Ang computation is actually 10% increase or 10% decrease sa ila nga gin-provide nga bill deposit dayon naka-base na siya kung pilagid ang iya actual nga average consumption in a month for the past 12 months.
1: Mm.
0: So, we have an instance kag may mga consumer naman gid-kitabig nga ng for the month of June na refundan.
1: Mm-hmm.
0: Naka-credit sa sa ilang account sang sobra kumbaga nga bill deposit nila nga ginbayad sa aton. See, for example, we have a customer nga namangkot siya nga ato may mga almost 1,400 gid nga sobra or overpayment sa iyang account. Pagtan-aw, amo na to siya gali because nga naglabot na siya sa iya anniversary month na notify na siya sa bill mo. So may ara na dira nga notification sa bill nga since nga naglabot ka na sa imong 12 anniversary month may ara kami gin credit nga amo ni nga total amount sa imong account because nga gin recalculate na namo nang imo gid nga average gid nga ginakonsumo sa isa ka bulan. So going back sa sample ta no, may customer tiang iya yagali nga average kilowatt hour consumption niya after 12 months, duwara lang siya per me sa 6 kilowatt. So, ang iyan na nga 6 kilowatt, kung i-base natin sa previous nga residential rate, duwara lang siya sa mga 60 pesos.
1: Okay.
0: So, ang 60 pesos na, so, ang sobra sa iyang bill deposit nga ginbayad, say for example, 1,500 iya ginbayad, so, gin-minus na lang to ang 60 pesos. Ang sobra to nga payment, yung nga 1.5, sa 1.5, ginbalik na to sa iya.
1: Okay.
0: So, after naman na, no, ang matabo naman na, namuna man na siyang basis ang iya bill deposit for this year, after 12 months naman, i-recalculate.
1: So, every 12 months, gakatabo
0: every
1: ini siya.
0: Months.
1: May expectation dapat ang mga consumidores na to, nga may bill deposit adjustment every 12 months.
0: Yes, every 12 months.
1: Makita ni Ayhan sa bill mismo sa consumer nga may ara kita bill deposit adjustment sa ila.
0: Yes, good. So, mandate man ni ERC nga kinanglan i-notify gid yan nato ng consumers ta no. So, makita na nila sa ilang mga bills kare like for example ang issue nimo, amo ni siya ang notification nga nabaton sa mga consumer nga nakabato na ya sa adjustment sa ilang nga bill deposit because nga nag-decrease sila sa konsumo nila. So amo ni may notification lang da nga you since nga nag-reach ka na sa imo nga anniversary month na credit kami sa imo sang amo ni because nga gin-adjust namo ni mo bill deposit. So kung may mga questions pwede gid ka kadto sa customer service or mag-message sa mga customer service channels na.
1: Okay. For example, hesitant si consumer magbayad sa sining bill deposit adjustment. For example, may balayan sa dugang sa inyong bill deposit sa as sa bill deposit adjustment. Ano ang matabo?
0: So, actually to clarify no. Ang aton nga implementation is June 15 nagsugod na kita sa bill deposit nga adjustment sa tanan nga may decrease. in their average monthly consumption. And ang sa increase naman niya nga mga adjustment pasugod ni sa July 15. So we anticipate gidya nga may mga consumers gid na syempre ma-question na sila nga ang may dugang pagid na support sa bill deposit. And since nga it is mandated by the law and by the regulatory commission sa energy sa ERC, we have to implement it. And for those nga hindi maka pay or hindi makabayad sang ilang additional bill deposit, that would mean also nga subject sila for disconnection. So ano gid siya, it's an obligation sa part man ni consumer. Kay because nga hindi man siya gin himo-himo lang ni Negros Power, no? Hindi man bi siya nga gin himo lang ni Negros Power nga sige para nga ang sa burden balas ang consumer.
1: Like tong bagay ni ato ni decision niya.
0: Oo, but it's mandated by law.
1: Okay.
0: So we really have to implement what is mandated by law.
1: For example, be Mr. Seth ko, syempre ko hindi na pag deny nga another ni siya nga balayran,
0: yes,
1: luwa sa ilang nga kuryente sa mga consumidores. Pwede nila, may option sila nga, well, may mahatag tanga option nga, ano, one-time payment, eh, bayaran ganidayo ng billing adjustment amount, bill
0: so
1: deposit adjustment
0: for,
1: amount nila.
0: So, gabariin na siya, Beno. Mm-hmm. So, tanawon nga natin, sir, i-assess na ina ang mga accounts nga ina. We would really recommend for those nga affected, no, kaya hindi man tanan, apektado. But for those nga affected, they may contact the customer service through our Facebook page na Gross Power. Pwede sila katawag or pwede sila ka-personally visit sa aton office para makalaruhan, para ma-assess natin, kag matagaan natin sa advice ang consumer. Pero, ang sa payment sa aton nga bill deposit nga adjustment, it's really, you really have to pay that month. No? Pero buligan gid nato ng consumer, don't worry, kay kung may mga amugid man ni Beno, may mga ma-encounter na gid man sila nga nabato na nila sa bill nila nga need nila bayaran, come forward lang sila kay we will help gid
1: ma-check ta sang options
0: natin,
1: extra mile for our consumers. Now paano sila magbayad sini?
0: Sige, so for those nga do minimal ang gid man din, no, nga ma-afford right away, so pwede gid mabayaran through third party collecting agents
1: natin.
0: And pwede man diri sa Bacolod, sa headquarters natin, pwede man diri ka-pay ang mga consumers nga diri balalapit. Pero we would really encourage them to pay via third party na lang.
1: Wala,
0: then save lang gid the official receipt sa ila payment for that.
1: Well, kung po ako. Well, kung sa kwan pa, Ms. Josette, kung pahimo talang pagamay yun ng bill sa isang konsumidor, si Moon, tagino. But unfortunately, this is mandated man, no, sa ERC, and kasunod naman kita sa layin, no,
0: and
1: as a distribution
0: being,
1: utility.
0: And it's being, ano man, computed yun siya.
1: Computed man.
0: So, kung tanawo natin, depende yun sa consumer man natin, kung paano sila nagagamit sa ilang kuryente. So, again, ang ini nga bill deposit adjustment, hindi ka man gini madakuan kung ang imo nga bill deposit is dako naman diri ba lang adaan, or kay actually be ang aton nga bill deposit tailored man na siya mo sa kung ano gid ang ilang possible nga actual or average nga konsumo sa pinulan nga gagamit sila sa kuryente. So kung may mga concern sila, don't worry, kay ara lang gid ta diri, no, open gid kita, willing kita nga mag help sa ila nga mapagaan ang ilang payment.
1: Pero klaro unta lang, tanan ini hindi lang ni Negros Power ang may amo sini.
0: Yes,
1: tanan ini nga distribution utilities.
0: Yes, this is being implemented because of the ERC resolution.
1: Okay.
0: Well, so for all the you.
1: Ms. Gisette, anong mahambal nato, no? Padugyan natin sa mga consumers.
0: Sige. So, sa tanan yung mga consumers, no, we really recommend or we really encourage nga tanawon gid naton from time to time ang aton nga konsumo sa kuryente. Well, given nga do ka dako gid subo nga issue ang energy crisis sa aton nga country,
1: exactly,
0: we really have to conserve energy as much as possible. So conserve energy kay ina iya magwa gina sa aton nga records man is account naton, magamay aton konsumo kung kaya lang gid, kung amo lang gid na siya because practicality wala. So sa subong na gid ang tion nga amatama ta kita practical sa paggamit sa kuryente. Kung wala naton ginagamit ang mga appliances naton, we really have to switch off, kuwaon gid sa socket. Kay parang mga amo na bala mga simple ways nga amo na makabulig na siya, may effect na sa little by little, may big impact na siya sa total nga ginakonsumo na to every month sa kuryente.
1: Well, Miss Josette, madam, ugi nga salamat. Wala expect base may mga consumidores na din nga magpamangkot about sa bill deposit adjustment. And maybe, pinaagi ini sa sining programa, we can, you know, clear things out and ma-explain na aton. Thank you so much for explaining.
0: Thank you so much.
1: Well, sa mga consumidores, tandaan naton ang bill deposit adjustment. No, nasturihan na naton. I hope nga naklaruhan kita ano ang rason nga may bill deposit adjustment kita. Kung may mga palamangkota nun, hindi pagpamangkota ang tupad balay mo. Kami diri ang pamangkota sa Negros Power. Kadtoy kami di, we're open. Or you can message us sa Negros Power naton nga page nga legit para matagaan ka sang factual sang tsaktugid nga sabat para hindi ka na mag you know, magpamangkot-mangkot pa sa iban. Diretso ha kami ah. Mas mayo gid na nga kami mismo harin sa amon ang impormasyon. Salamat mga consumidores. Madabo nga salamat sa pagtutok. Well, importante gid ni nga nahibaluan nyo ang aton nga balita subong, which is ang bill deposit adjustment. This is Negros Power at your service and I am your host, Salmar Tigala.
2: Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tubtob sa masunod namon nga pagpalayan. Mandamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
3: 105 News. Three, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka ang buti ka. DTX Beauty Show.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang
10: ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
14: K5 News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 5 News
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline nga vitamin C!
3: Kung galing siya rin, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo.

0: Start up mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntan sang imo maayong mga gawi, mag-usar sang salon pass.
2: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
1: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
1: Tugtog 8 oras.
2: Para sa nagkapanalakit nga baka,
1: liyaw kalikot sa salon pass.
3: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Nagkapangita ka bala sang dekalidad nga t-shirt printing? O kung jersey print? Customized print. Tarpaulin sublimation kang iban pa. Drina sa 90s printing. De kalidad ng paghimo sa mga t-shirt, jerseys, kagiban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio. O kung magtawag sa cellphone number 0939-217-2514 o di gani, search nyo lang sa Facebook 90s Bacolod kag 90s Bago. De kalidad ng tela sa de kalidad ng presyo. 90s printing. 90s printing.
5: 1.5 K5 News FM.
6: This song is brought to you by
7: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful git ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: K5 News.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3.

0: Antibiotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Forbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Forbiotics. Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporbiotics ka! Clinicas Forbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas Forbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas Forbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang lapanit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
5: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
4: Dr. Pinoy Squaling Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
6: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagaubag inis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupas ako arthritis.
7: Gluterna Max. Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Diofresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Number 1 Hit Music Station 101.5 K5 News. K5 News FM.
11: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
12: Mabibili sa mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: nakatuga ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Energy booster.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: K5 News FM.
9: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Whisper

0: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang lifespan sang mga selula sang aton lawas? We have so many cells and so many kinds, no? Lain-lain ang ila sining lifespan, I mean. Tingwaan na itong hibalo kung paano makabuli si DTX 500 sa pagpalawig sang kabuhi sa aton mga selula. Kung punta siya naka-discussion ko ron si Dr. Ramil Uy.
4: Mapati ka kag sindi, Sir GP, ang yes. Aton lawas, ginaisla ni kada pito katuig ya.
3: Ha?
4: Bago lang ka mo ni Kabalo.
3: Ginaisla ni aton lawas every 7 years?
4: Daw galunob lao. According sa science, every 7 or 10 years, nagabago ang aton lawas bangod. In that period of time, halos tanan nga selula sang aton lawas nga naisla na sang bago.
3: Uh-huh.
4: Basi mamangkot ka mo, nga may nung pakukuha niya. DTX 500 kag may TC kay
3: ginaisla
4: na lang gali ang imo selula every 7 to 10 years.
3: Uh-huh.
4: Well, ang sabat ara mismo sa inyo pamangkot. 7 to 10 years. Depende sa klase sang selula. Amun akadugay, bago pa maisla. That's why ang goal is palabuto nato sa time nga isla na siya bag-o pa man siya madami.
3: Correct.
4: Da pareho lang na sa pito ka tuig nga ginaislan sang papa mo ang imo salakyan, sir boy. Hatagan kami papa mo pito ka tuig. Ti balbalon mong salakyan. Duha ka tuig, tatlo ka tuig, guba
3: na.
4: Ti hulat pa ka lima ka tuig para islan ka.
3: Oy, kana islakyan.
4: Ti ano matabo? Di pa kakabot sa pinto ka tuig, patay ka na. So, amo na nga dapat, inom gita DTX 500 kag may TC. Because kinahanglan nga amligan ta ang aton nga selula. Ang lifespan bla, nga tani makaabot, kag maislan siya.
3: Uh-huh.
4: Pero kisa kay hindi maabot, gakabalatian.
3: Uh-huh.
4: So, may gitawag ta nga prescribed time nga malambot naton kag para maislan. Pero kung hindi na nakalambot, patay eh. No, tandaan, cellular damage causes tissue and all organ malfunctions. Dira nagasugod ang tanan nga balatian. Amo ra ka importante nga ang mainom ka DTX 500 kag may TC.
3: Correct, or pure Ramel, no? Ang red blood cells ang nagalawig lamang sang 4 ka bulan.
4: Red blood cells gana.
3: Oo, red blood cells. Ang skin cells duwa ta dub tatlo ka semana. Kinaisla ni. Ang sperm ni engineer, ang yara sa tatlo lamang kaadlaw. Ang neutrophil cells, ang sang immune system, ang nagalawig sang duha kaadlaw.
1: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
4: Ang sa mga ginpag-mention mo, Sir GP, kalabanan, inadlaw lang ang lifespan. Red blood cells, abi ang mas madugay kay apat siya kabulan bago islan. Nawari ang mga tagdugay ng mga selula sang lawas. Ang pancreatic cells, ang may lifespan niya isa ka tuig, while ang liver cells, 10 to 16 months. Pero may naton ginahambal, Sir GP, nga ang pancreas, nagaka-bankrupt ang stock nga insulin kung grabe ka mag-abusar, no? Sang kaon carbohydrates kag sweets. Although, ginabus lang sa bag-o nga selula. Tanda naton nga ang bag-o nga selula ang nagahalin sa daan nga selula through cell division. So, paano ka magkabag-o nga cell kung wala ka sang daan nga selula? Kay guba na sang oxidative stress. Amo na ka-importante nga ang mag-inom gigas ang antioxidant nga mga suplemento. Hindi lang basta-basta ang antioxidant nga suplemento. Perti kataas nga antioxidant nga suplemento, Sir Boy.
3: Correct.
4: That's why DTX 500 kag MyTC or Pure Singa combination, the best kag pinakataas nga antioxidant kag mangin protection siya sa imo nga selula.
3: Ang fat cells, Dr. Mel, is 8 years.
4: Wow.
3: Ang imo intestinal cells or cells ang tinae nasa 15.9 years. Ang heart muscle ginaislan every 40 years.
4: Grabe, no? Amo na gani nga sige ta inom, Sir GP, sang DTX 500 kag MyTC or Pure Singa agud indi magtigulang ang aton nga selula sa heart. Imagine next sini ang pag-ilis mag 80 pa imo edad. Ti ang question, makaabot ka ayahan ka sa 80 years old. Paano mapalabot sa 80 years old ang imo heart nga para maislan sang bag-o nga selula? Siyempre, bastante nga antioxidant. So, sa DTX 500 kag MyTC, edad lang ang nagatigulang. Ang lawas, paminsaron, panulukan, hubin sa gihapon kag wala nagakatigulang.
3: Kampiyon.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 5 News
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
8: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
10: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
11: Kadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Gala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol katol,
12: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Co.
0: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
17: night shift, OT, breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy.
1: Let's go with the flow.
20: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: lamang pangarap mong trip. PureTex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa PureTex that you can lean on.
0: Para good mood. PureTex, the sleep specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass.
3: This is a mental couple acid camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Nagapangita ka bala sang dekalidad nga t-shirt printing? O kung jersey print? Customized print. Tarpaulin sublimation kag iban pa. Drinas sa 90s printing. De kalidad ng paghimo sa mga t-shirt, jerseys, kagiban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio. O kung magtawag sa cellphone number 0939-217-2514 o hindi gani, search nyo lang sa Facebook 90s Bacolod kag 90s Bago. De kalidad ng tela sa de kalidad ng presyo. 90s printing. 90s printing.
6: 1.5 K5 News FM.
7: This song is brought to you by
8: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
9: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Tuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sang akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: GX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sang GX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akon panulukan.
0: GX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang GX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang GX Coffee Mix.
0: GX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigid yan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Salit si Jay, una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
6: Kadaragsa nga punggot! DTX Beauty Soap! Magaspang mapanit! DTX Beauty Soap! Dala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katul-katul! DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Microbial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols.

0: kilay ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Number 1.5 K5 News. K5 News FM.
3: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
4: Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift
13: OT.
7: breadwinner!
13: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
14: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Let's go!
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy!
17: Let's go with the flow.
18: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga maka. Liyong kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Nagkapangita ka bala sang dekalidad nga t-shirt printing? O kung jersey print? Customized print. Tarpaulin sublimation kag iban pa. Drina sa 90s printing. Dekalidad ng paghimo sa mga t-shirt, jerseys, kagiban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio. O kung magtuwag sa cellphone number 0939-217-2514. O hindi gani, search nyo lang sa Facebook 90s Bacolod kag 90s Bago. Dekalidad ng tela sa dekalidad ng presyo. 90s printing. 90s printing.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kitsa
2: ako tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: D3 3. Bio, yaligaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, pijakatama, tiambasan tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM, lasay 4 sang gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
10: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapareg ng D3 Bio Evening Newscast subong nga Domingo, Hulyo 12, 2026.
14: Makita kita live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island kag mabati ang magkita sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo.
10: Kag sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sang Mighty C ang Alkaline Base nga Vitamin C. Sa balita lokal, menor di edad pilason matapos ginluthang sang duha ka mga suspetsado sa banwa sang Binalbagan.
14: Samtang sa balitang nasyonal, GC8 patay bangod naman sa Typhoon Inday.
10: Sa balita international, patay bangod sa babaskog nga linog sa pungsod Venezuela, nagdangat na sa masobra 4,000.
14: Kag sa balitang sports, Alex Iala nakapauli na sa Pilipinas.
10: Sa ato naman, balita entertainment, Korean superstar nga si Gong Yoo magabisita sa Pilipinas. Lasay sa 7.
15: Sulat panahon.
10: Sa ato na lakat sang pinakaulihi nga lakat sang panahon, matapos nga nakagwa sa teritoryo sang Pilipinas ang bagyo nga si Inday, isa na naman ka low pressure area o kun LPA ang ginamonitor sang pag-asa. Base sa forecast ng Weather Bureau, posible nga hindi pa magbaskog bilang isa ka mahina nga bagyo o kun tropical depression ang nasambit nga LPA sa masunod nga 24 oras. Subong nga Domingo, Hulyo 12, nakita ng LPA sa kalayon nga 2,005 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang Eastern Visayas. Ginpanugyan sang pag-asa sa publiko nga mag-monitor sa masunod nga updates gikan sa Weather Bureau. Apektado naman sang southwest monsoon ukon habagat ang Luzon kag Visayas. Sa Negros Occidental, maka-experyensya ini sang magalumon nga kalangitan nga may mga pag-ulan, pagpangilat kag pagpanaguob nga tuga naman sang habagat. Yara naman sa kasarangan tubtog mabalon ang sitwasyon sa mga baybayon sa probinsya sang Negros Occidental.
15: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
10: Lasay sa 8 sa mga detalye na sa ating mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, menor de edad pilason matapos ginluthang sang duha ka mga suspetsado sa banwa sang Binalbagan. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
16: Pilason ang 16-anyos nga biktima matapos nga luthangon sang duha ka mga suspetsado sa Proksantan Barangay Inklaro Binalbagan last 10 ang gabi, Hulyo 10. Ginkilala ang biktima kay Eliezer Rebe nga residente sang nasambit nga lugar. Sunod sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, takna alas 10 ang gabi ang biktima upod siyang isa niyang kaamigo nga menor de edad man. Nakita ang mga suspetsado nga may dala sang mga armas luthang. Gilayon sila nga nagdalagan palagyo kag didto na nagpalupok ang mga suspetsado kung sa diin naigo sa wala nga bayan sang tiyan ang biktima. Gindala sa ospital ang biktima kag padayon nga ginabulong. Nagpatigayan sang hot pursuit operation ang kapulisan kag didto tigayon nga nadakpan ang duha ka mga suspetsado kung sa diin isa sa ila ang menor de edad man kag isa ang 18 anyos. Narecover sa ila paginakop ang isa ka unit sang caliber 38 revolver, isa ka unit sang improvised teen gun, isa ka bala sang caliber 45 pistol kag tatlo ka bala sang caliber 38 revolver nga armas luthang. Sa karon din turn over na sa Women and Children Protection Desk ang isa ka suspect nga minor de edad kag isa ang yara sa custody sa Binalbagan PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: Samtang food packs kag mga non-food essentials ginpadala na sang provincial government para naman sa mga bakwit sa Moises Padilla kag Pontevedra. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
17: Food packs, hygiene kits, kag iban pa nga mga non-food relief goods ang ginpanagtag sang provincial government sang Negros Occidental sa mga LGU sang Pontevedra kag Moises Padilla kahapon Hunyo 11. Gindulong man ang water tankers kag filtration systems lakip na ang jerry cans sa banwa sang La Castellana. Inang ginpanagtag sa mga pumuluyo nga yara sa mga evacuation centers tugas ang mabaskog nga ulan nga dala sang habagat kag ni bagyong Inday. Nagpalabot man sang pagpasalamat si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II sa mga katapos ang provincial government nga nagdulong sang bulig sa mga kabanwahanan sa probinsya. inang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang MyTC. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Lasays on sa iban pang balita lokal. Manwas ang hinubaan kag syudad sang Sipalay, labing apektado sang bagyong Inday. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
18: Guys, amo na ni bagyong Inday, guys.
19: Apektado ang banwasang hinubaan kag syudad sang Sipalay matapos naglabay ang bagyong Inday sa pungsod Pilipinas. Konsa din apektado ang Negros Occidental sa mga mabaskog nga pagbubos ang ulan. Sa sininga video, makita kun ano ka baskog sang hangin ang nag-igo sa syudad sang Sipalay. Pila ka mga kabalayan diri ang nagkalaguba kag mga duta ang natipag. Suno sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sang probinsya nga ang Sipalay kag hinubaan ang lubos gid nga naapektuhan sa nagluntad nga pagbunog sang ulan. Sa banwa naman sang Moises Padilla, mas sobra 1,000 diri ka mga individual ang gin-evacuate tungod sa bagyo. Natapos naman ang mga clearing operation sa mga rescuer kag mga local government units sa lugar. Ginatinguan pa nga makuha ang tanan nga mga detalye kag record sang PDRMO sa mga local government unit sa ginhalit nga baha kag ulan sa mga agrikultura kag mga pamalay sa Negros Occidental.
20: So as of the moment, sir, no, aton nga mga aton nga panahon diri sa province of Negros Occidental, nagamatamat naman clear ang aton nga skies, no, and at this point, no, nagamatamat naman dekamp ang aton nga mga evacuee sa ilang mga evacuation centers.
19: Ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
14: Congressman Albie Benitez suportado ang slow food movement. May kapil kabalita si K5 Carla Defensor Longa.
21: Suportado ni Congressman Albie Benitez ang slow food movement kagin pahayag na nag-file inis ang resolusyon agun nga suportahan ang pagpalapnag sini sa Negros Occidental sa tuwing Biyernes, Hulyo 2026 siyang State of the District Address o CONSODA sa SMX Convention Center. Ang slow food movement amo ang isa ka global organization nga nag-aadvoka siya para sa matindo maayo kag patas nga paghanda sang pagkaon. Ginpasakdag sini ang food sustainability, local culinary practices kag ang pagreserba sang agricultural nga mga kultura nga nagasuporta man sa mga local farmers kag small producers. Ginpabungal man ni Congressman Albie Benitez nga ang Bacolod ang pinakauna nga nag-host sa Slow Food Terra Madre Asia and Pacific sa tuwing 2025 kung sa diin may masobra 75,000 ang nagtambong diri kag nagbutang sa syudad bilang pinakauna nga international slow food hub sa rehiyon. Ang pag-file sang resolution movement ni Congressman Albie amo ang isa kadako nga oportunidad para mapasakdag pa ang food sustainability sa syudad kagagod mas maibaligya ang mga local products sa market kag makadugang suporta sa mga local farmers kag small producers. Dugang pa ni Congressman Albie, amat-amat na nga nag-transition ang syudad nga maging global leader para sa sustainable agriculture and culinary heritage. Inigabalita ang nagdulong sa inyosang Miriax 500 MyTC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: Sa katapusan nga balita lokal, bata sang laborer nga gilutang patay sa isa ka manukan sa syudad sang Victorias, desidido magpasaka sang kaso. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
22: Desidido nga magpasaka sang kaso ang bata ni Alex Kulanan, ang laborer nga ginpaulanan sa bala tubtog mapatay sa isa ka manukan sa Sitio 5, Barangay Gawahon, syudad sang Victorias. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Terence Paul Santaana, pamuno sang Victorias PNP, kaya gusto sang bata kabiktima nga mahatagan sang ustisya kamatay tayon sa iya kaamay, bangod brutal ang pagkapatay sini nga ginpaulanan sang bala. Sinupa sa kay Santa Ana nga sandig sa ila initial gibistigasyon, familiar ang bata sa biktima sa mga suspetsado nga nagpatay sa iya kaamay, apisar nga nakasuksok ini sang tabun sa ulo kag bayo kaangay sang Philippine Army.
23: Initially kilala gid niya ang suspetsado kay the way nga maglakat ang pang lawason pete hindi man manigar nga chider may personal gid siya nga kilala gid but hindi ko pamambal sa buong kay ti ongoing pangatan investigation.
22: Gapon gadlaw ginaako sang UP Police Army ang pagpatay si duha ka biktima nga Sanday Jerome Sibalios kag Alex Kunanan sa pagpati nga sila ang mga assets sang Philippine Army. K3 Bayo Evening Newscast. Rin si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
15: Balitang National.
0: Balitang National.
15: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
10: Lasays, desisays, kag sa mga detalye na sa aton mga balita, national. Magapangatubang na sa kaso ng usurpation of official functions ng anay administrator sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA nga si Arnel Ignacio.
14: Nakasaad sa Ombudsman's Resolution nga si Ignacio nagperma sa contract to sell, dead of absolute sale, kaga nag-approve sa disbursement sa public funds nga hindi autorisado sa OWA Board of Trustees.
10: Ang kaso ay pasaka sa Office of the Ombudsman bato kay Ignacio may koneksyon sa ginbakal nga 1.4 billion pesos nga balor sa propiedad sa OWA.
14: Ang pagbakal sa propiedad nga wala sa approval sa Board of Trustees hindi lamang makabig nga technical omission kundi paglapas sa institutional oversight kag transparency kag na-require sa ilalom naman sa OWA Charter.
10: Ginakabig nga criminal offense ang usurpation of authority kag may penalidad nga anum ka bulan tugtog 4 katuig nga pagkabilanggo.
14: Sa pagkabahin nagsaka naman sa 13 ang nagkalamatay sa separado nga landslide incident sa Mindanao sang Biyernes, Hulyo 10 sa tuig 2026.
10: Epekto sang ukon epekto ang landslide sa wala utat nga pagbubo sang ulan bangod sang habagat nga dala sang bagyo Inday.
14: Walo ka mga individual ang nagkalamatay sa Sitio Blasong, Fundao, Barangay Poblasyon Malapatan Sarangani samtang 5 naman sa Kalunaga sa Barangay Ngingir, Lanao del Sur.
10: Masobra 18,000 naman ka mga pamilya ang apektado sa bahagi kan sa Sapo Padido, Sapo Masla kag Libion.
14: Sa dugang pangamang balita, nagpanda naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP batok sa mga individual nga nag-imprinta sang kwarta o kon Philippine currency bilang proteksyon sa integridad sang kwarta sang Pilipinas.
10: Sunod sa BSP, mahimo nga mabilanggo sang 5 tubtob na pulo katuig ang sinuman nga madakpan nga nagapa-photocopy o kon nagapa-xerox sang Philippine currency.
14: Ginpathag sang BSP nga hugot nga ginadumilian ang reproduction sang kwarta bisan pa sa black and white.
10: Nagpagwas ang warning ang BSP matapos ang debate sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa din gingamit ang courtroom evidentiary rule sa physical currency kag ginpahangop sa social media nga ang photocopy nga kwarta makabi nga original kag kun magamit sa pagbakal sang mga produkto.
14: Sa dugang pang mga balita, sunod naman sa BSP, may pinalidad ang pagpangopya sa kwarta nga nagkasaad naman sa BSP Circular No. 829 Series of 2014.
10: Kasunod sila ginhingi sa Bangko Sentral ang publiko may report sa ila talatapan o kung sa mga otoridad ang sino man nga nag-iimprinta o kung nag-auyat sa photocopy sa kwarta sa Pilipinas.
14: Sa piyag kamahin, nagsaka naman sa 18 ang mga kadamuon sa mga nagkalamatay ng mga individual matapos nga naglaslas ang bagyo nga si Inday sa Pilipinas.
10: Una nga nagpanghalit ang nasambit nga bagyo sa Mindanao area bilang super typhoon.
14: Nakarecord naman sang 9 kapatay ang Malapatan sa Sarangani Province, 7 sa Kalunaga sa Lanao del Sur Province, kag 2 ang patay sa Bukidnon Province.
10: Padayon pa ang ginapangita sa mga rescuers ang 14 ka mga persona nga gideklarar missing sa Mindanao area sa din 9 diri ang nagikan sa Davao Occidental Province, isa sa Malapatan sa Sarangani Province, kag 4 sa Kalunaga sa Lanao del Sur Province.
14: Biyernes nga adlaw, Hulyo 10, na nagpanghalit na ang bagyo nga si Inday sa Mindanao area nga ginsunda naman sa mga pagbaha kag landslide.
10: Nagamit sang chopper kag mga equipment ang mga rescuers agud nga makuha ang mga individual nga naapektuhan sang kalamidad.
14: May mga lugar na sa Mindanao nga ginpailalom sa state of calamity bango naman sa kalitan sang bagyo.
10: Kini nga Domingo, Hulyo 12, nagpadayon o kung nagpadayon pa ang search operation para sa mga biktima ni Typhoon Inday. Lasay sa 20.
15: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
10: Sa balita international, palayon nga nagasaka ang kalamuon sa mga nagkalamatay sa pungsod Venezuela matapos nga nagluntad ang duha ka mga asod-asod nga linog sang tinilikdan nga Hunyo 24.
14: Tunog kay National Assembly President George Rodriguez, naglabot na sa 4,333 ang kadamuon sa mga individual nga nagkalamatay bango naman sa sabitan nga kalamidad.
10: Magluwas sa mga nabawian sa kabuhi, may 16,740 pa ka mga individual nga nasamaran kasunod sa mabaskog nga linog.
14: Sunod naman sa Pangulo, wala na sa puloyan ang kapin 17,000 ka mga persona sa Venezuela bangod sa pagkarusdak sa madamo nga mga balay.
10: Tubtob sa sininga semana, nagapalayon pa ang search operations sa Venezuela. Lasay sa 21.
15: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
14: Alex Ayala, nagkapauli na sa Pilipinas. May kampiyon nga balita si KK5, Shena Zualo.
0: Nagkapauli na sa Pilipinas ang 21-anyos na tennis star player na si Alex Ayala matapos ang managtasun nga paghampang sa Wimbledon. Nag-abot si Ayala sa Terminal 3 sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City sininga Domingo. Ginabi-abi ini ni Philippine Sports Commission Chairman Pato Rigorio, Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino kag Philippine Tennis Association Secretary General John Ray Tranco. Nagkapasalamat naman si Ayala sa mga fans nga wala untat nga nagasuporta sa iya. Para sa Balitang Sports, ako si Sheena Suelo. Nagabalita sa matutod ng serbisyo publiko kag Kalingawan, San Negros, K5 News FM.
15: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
10: Kag para naman sa aton balita entertainment, Korean superstar nga si Gong Yoo magabisita sa Pilipinas. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
1: Magabisita ang Korean superstar nga si Gong Yoo sa Pilipinas para sa iyang 2026 Asian Fan Meet Tour nga The Long Take. Ginanunsyo ini sa management ni Gong sa ilang Instagram account kung sa din ginbulgar man ang iban nga mga lugar na pagabisitahon sa ngaton. Kalakip diri ang Jakarta, Indonesia, Yokohama, Japan, Bangkok, Thailand, Macau, China, kag mayara man pagahiwaton nga fan meet sa Seoul, South Korea. Sa karon, wala pa sang petsa para sa Asian meet sa ngaton. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: Ay, kagwapo.
14: Gin-ano ko sa actually, gin-search ko sa...
10: Oo, si Gong Yoo.
14: Na-remember ko siya sa iban nga mga movie.
10: Nga man.
14: KTE...
10: Nakalantaw ko na Korean drama, di ba?
14: Oo, galantaw ko na sa nguna.
10: Sa nguna?
14: Oo, T-47 anyos na sa subong.
10: Oh, ito o?
14: Oo, he was born last July 10, 1979. Tubo-tubo sila ni Busing.
10: 47. Pero kung may face kita sa iya, doka mga 20 plus.
14: Kag sa iyang pamatanon nga itsura, kita mo kagwapo ni siya.
10: Gwapo, no? Baka naman, Gong Yoo.
14: Pwede. Kag may mga movie, sabi nga nagsilikat kay K5G.
10: Ano nga mga movie?
14: Ang iyang mga movie nga nagsikat, amuni ang Coffee Prince. That was 2007. Ang Guardian, The Lonely and Great God, 2016-2017.
10: Hindi ko masyado ka-relate.
14: Ang Netflix series niya, muna yung Squid Game.
10: Ooh,
14: no, po sa Squid Game, 2021-2025.
10: Doon ka familiar sa ngayon, Churro. Doon nga wala, mangi ko alam po sa Squid Game.
14: Silence, ang mga movie, nga medyo may pagka-horror do tayo. No?
10: Ako, hindi ko masyado fan sa Korean.
14: Tapos, The Suspect, 2013, Train to Busan, 2016. Uy! And The Age of Shadows, 2016.
10: Hindi alam ko kung doon ka familiar sa intro na si Gong. Sorry ha, galantaw lang kami. Wala kami galantaw sa mga characters. Importante namin maganap sa iyang papel.
14: Kaya no? Guwapo gisa iya eh.
10: Ang balik ni Ma'am Bings Delphine, kagwapo ko sa iya.
14: Though may pagka pariyo sila ni Sir Julius Chura.
10: Ay, kalain. Tsakto.
14: Abansi ka lang ako.
10: Hindi ko na ito
14: mag-commentar sang one day ka.
10: Guilty ka as charged.
14: Oo, hindi ko mag-ano ha. But anyway, hindi na da. Iyo ka kanami, no?
10: July. Hindi ah. Mga ka-K5 amuya, itong dalag ko ng mga balita sa mga Domingo, Hulyo 12, 2026.
14: Bantay naman, boss. Nga adlaw, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
10: Magasunod ng Largavi sa program, kaupod si ka-K5 Julius Gongyo Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng persa sa numero 1 istasyon sa Makolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
14: Sumal si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: News FM. 3, 5.
2: kaayo. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galis si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Ako na yan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
24: Mabakan sa mga butika.
25: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalang

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: K5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorca, Vista.
1: At exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorca, Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Marivelles.
0: Lorca, Vista.
1: Ginpanugyan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nga apektado pa sa southwest monsoon o kunhangin habagat ang Luzon kag Visayas. Dimudo, kalakip dere ang Negros Island Region nga ginasakupan sa mga probinsya sa Negros Occidental, Negros Oriental kag Siquijor.
0: Lorca Vista.
1: Ang forecast na gasiling nga ay magabatsyag kita sa partly cloudy to cloudy skies o kung magalumon tubtub, magulugalumon nga mga kalangitan, ilakip na ang isolated rain showers o kung lapta-lapta nga pag-ulan kagpag panaguob. Ang ginapaandaman dire nga mayara sa posible flash floods o kung pagbaha o kung landslides, tuga sang severe thunderstorms o kung ang pagbunok sang ulan dire sa rayon.
0: Lorca Vista.
1: Importante nga panugyan ina sa piyak kabahin, ginako na sang New People's Army o kung NPA ang pagpatay sa sadto rebelde o nadakpan nga rebelde sang nagligad lang nga bulan sang Abril si Jerome Ceballos nga gin-identify man na damlag pa bilang isa ka negosyante nga nagapakigbahin sa rent a car business diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Pero ti ang nagpagwa sang palayag nga ini siya isa ka intelligence asset sang ISAF o Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, wala sang liwan kundi ang New People's Army o kon NPA.
0: Lorca Vista.
1: Madumduman nga si Ceballos na sapwa na gid lamang patay sang nagligad nga Biyernes sang kaagahon didto sa may sitio Gawahon, Barangay 11 sa Dakbanwa sang Victorias. Kasunod sini nakit-an man patay ang isa pagid ka caretaker o kon laborer reportedly sang isa kamanukan ining gin-identify na nga si Alex Kunanan. Nanubala ang kamatuoran sa likod sini. Maybe having K5 Red Salgado in a bit. Samtang ginparayag sang ila sini nga Chief of Police sang Victoria City Police Office si Lieutenant Colonel Terence Paul Santa Ana nga ila na karon ginahanda ang panumbungon murder bangod sang patraidor nga pamaagi

0: Pagkolod.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang pilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyong bago nga tinaman sa balita, ibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko.
1: Larga Vista.
0: Pero diri kita anay.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Yari ang developing story gikan kay K5 Chel Patino angot sa isa ka shooting incident nga gi-report damlag pa diri sa Barangay 3 sa siyudad sa Bacolod nano ini. Ang amay reportedly pati iban nga pulis kaina do alang-alang mag-responder kiti. Reportedly, nag-brandish o kung nag-bit-bit pa sang iya sinipusil ang amay. Let's have the full details this time. Gikan kay K5 Chel Patino. Chel, good evening. Please come in.
2: Sa K5 Jules, may gabi. Ang mga nang sumatak pala mati isang programang Larga Vista. Isa ka shooting incident sa K5 Jules ang natabo diriya sa bahin, no, sa barangay 3 sa may Purok Tilapia ka K5 Jules. Kung sa diin, ang mga pilason kagagindala na sa ospital, amo ang mag-asawa. Sa K5 Jules, wala pa na to na-confirm ang mga pangalan. Sinibat sa initial nga investigasyon sa mga kapulisan, ining ba na miyembro sang army sa K5 Jules.
0: Uy!
2: Kag ang iya amay, amay bali sang lalaki, amo ang upod nila sa sulod balay kay K5 Jules. Now, tuno sa mga residente nga malapit no sa balay sini mag-asawa, kaina pasado alas 4, may nabatian sila nga sinamog sa sulod sang balay sa mag-asawa. So nagainaway ining mag-asawa ka K5 Jules kung sa diin nabatian nila nga naghambal ining bana, which is ang army, nga mahikog siya. That is before nabatian ining duha tanan kalupok ka K5 Jules. Ang asawa, ang allegedly, no, sa initial nga pag-investigar sa aton mga kapulisan, may puno ining asawa sang army ka K5 Jules sa likod nga bahin, no, sang iyang lawas. Kag si hindi pa ma-confirm kung diin naghalin ang buno o kung sino ang nagbuno abi sa iya, but tatlo sila ang ara sa sulod sang balay ka K5 Jules. Ang ining mag-asawa ang halin ko, no, sa isa ka resort kay K5 Jules kag bag-ugid lang nagpauli sa ilang balay. Kag pagpauli dito nagluntad ang pag-inaway abido away mag-asawa abi kay K5 Jules. Ang amay kumo nga ara dito sa sulod, but wala man nabatian, no, sang mga residente dito nga nag-intra ining amay, but duha ka lupok ka K5 Jules. So ang una nga lupok wala mapatkot kun diin ini nag-igo. Ang ikaduwa nga lupok, baksi sa investigasyon sa mga kapulisan, daw gintuyo ni sang army nga utakso ng iya kabuhi. Kasi naghambal siya gani sa iya pahayag nga mahikog siya. Kag ang initial nga report, ang igo siniulo ka K5 Jules, sang army. Ang amay, ang ari, di karoon nakadetain, no, sa police station 2, kag di karoon kuwaan, taman sang pahayag.
0: Anong basis ang detention sa iya, Chel?
2: Ano to, sir?
0: Ano ang basis nga agin detain siya?
2: Kay una or initial daw siya ni ang may kahimuan sa pagbuno sang babae, pero i-confirm sa karon, no, sa hepe sang police station to.
0: Danay. Hindi bala ang hambal una sang army allegedly nga mahikog siya.
2: Yes, sir.
0: Uy, dason gin buno sang kay sino tatay ni tatay sang army o kung tatay sang asawa?
2: Tatay sang army.
0: Tatay sang army. Ti binuno ya ang iyang daughter-in-law allegedly.
2: Yes, amon. Uy. Allegedly kay Kevin Jones amon, pero

0: confirm ka na karon kay ba siguro sang nakita niya na nga nagpalupok o kung naghikog ang bana, but kasi confirm ka pa ni Basi amo tuguro nga nagduluman ng yapanulukan kasi kung amo to ang rason kung nga ang ati na nabuno niya ining asawa sang army kay 5 Jules.
1: And then karon, ang dalagan, na, Chel, ang dalagan sang istorya nga after matiruhan niya allegedly ang iya asawa, ang army nga personnel, ang soldado, tiruho niya man ta, gintiro ya allegedly ang iya kaugalingon.
0: Yes, yes, kay 5 Jules.
1: Nanong medical bulletin nila subong?
0: Ang ilang medical bulletin as of initial ang pagpahayag no ni Sir Gadayan daw critical ng mag-asawa.
1: Uy, yala.
0: Sa hospital kay 5 Jules.
1: Uy, Diyos ko.
0: Ang tatay, ang puno sang dugo, ang iyang bayo.
1: Okay.
0: Kay 5 Jules daw nagwaras sa allegation dito sa lugar.
1: Mm-hmm.
0: Kay siguro nadala sang taranta. Ang unang reportedly sa ton, it's daw nagpalupok na siya. Pero hindi mapatot sa mga taga dito. Kay samtang nagpangayo na siya sa isang tabang, nagabit-bit siya sang armas dothang. Siguro yung niya. Ang armas ng bata.
1: May delay ang pagdala sang mag-asawa pagkadto sa ospital?
0: Wala man kay Sir Jules yung nakaresponde. Mandayon na aton mga kapulisan.
1: Ay, okay.
0: Pagtigayon man nga nadala diri ang amay kasi for further investigation. Karon ko auntang konkreto kay Sir Jules yung nahulat-hulat na lang ang update ng investigador sa HEPI kay Sir Jules. But so far, amo na ang inisyal. Kagati wala sang pagpinalupok dito.
1: Chel,
0: fighting amay na dalaman niya, sir.
1: Wala kabataan ining mag-asawa.
0: Wala ta na confirm kay Sir Jules kay base sa mga taga dito, tatlo lang sila kunong tao sa sulod sa Manila balay.
1: Uh-huh.
0: So wala na ka-mention kung may mga kabataan dito sa balay sa mag-asawa.
1: And
0: kasi muna ang ilan.
1: Wala man initial information kung ano nga unit sang army ni ang bana.
0: Nabatian ko di kay Ina kasi sa Diyos, pero gina-confirm pa ni Mila daw 303.
1: Okay. So, brigade. Brigade, brigade personnel gali, reportedly. Pero te, wala pa na tanan sang confirmation.
0: Yes, sir. Yes, sir. Mm-hmm. Kwa untang konkreto nga detalye kay sa Diyos, dugay-dugay, kay ginahulat na lang sa Sir Gadayan, mabalik ko after pilaka mga minuto kasi sa
1: Diyos matapos kita mag-confirm. No problem. No problem. Sige. Aliyog lang gather, consolidate lang, Chel. Kagkon may significant updates pabal alang ko. Salamat gid.
0: Yes sir. Yes sir, nang ato ni Michelle no nga report sa gikan diri mismo no sa Barangay 2 sa Bacolod da kaupod si KK5 Martin di maisip ang aton nga balita karon nga gabi ginadulong man sa aton sa Kalwan sang GTX sa Coffinex nakakapi ka na naka-detox ka pa. Ako naman si KK5 Michelle Patino para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros.
2: Lorga Vista.
1: Ang pambukas ng mga balita at komentaryo for tonight dala sa inyo sa Kaalwan sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Hindi lang masaligan nga tagdala sang mga balita kag hibalo every night diri sa Larga Vista, masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra balatian.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Sa gyapon ng inyo alagad sa mikropono, wala sang iban ngay nganiban magluwas sa kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, kundi ang akon katampad. Julius Marivelas ang ngalan.

0: Gorgo Festo.
1: Nagatibi na naman karon sa PhilAS ang ekonomiya sang bugos nga kalibutan kag mayara sang pamahog nga magaluntad na naman ang problema sa patag sang ekonomiya, labi na gid sa pagpresyo, hindi lang sang petrolyo kundi iban pagid nga mga kinahanglanon sang mga pungsod sa bugos nga kalibutan nga tungod sang kaimtangan sa Iran.
2: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
3: They don't know what the hell hit them, right?
4: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel.
5: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: ng UTI ko. Salamat sa MyTC Efektibo.
1: MyTC! Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabasa sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, kagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sang ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: KK5 News FM.
17: News FM.
16: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon aton sug-alaon.

0: 85, Julius Marimbiles. Larga Vista. Larga Vista.
1: Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista. Kanto ang tanay makadali. Si K5 Chel Patino. Antes kita magkanto sa latest developments, balik pa kita karon dito sa Iran.
0: Larga Vista.
1: Pero ari ay, kadumdum kamo sa ginbreak kay ina ni Chel. May ngalan na soldado gidman gali. Okay. Anong but silingon sina? Tisi Berto na lang anay. Anong tabo siniman? Si Berto na lang anay. Antes na magkato kay Chel. Tek? Si Berto na lang anay. Oo. Kaya anong prestada siniman? Okay!
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Mayong gabi lang sa aton mga tagparamati, ang aton mga tagparamati diri sa Larga Vista, kun hindi pamilya, grupo. Sa tanan nga grupo ni paring Norman Black Balinsoy kag mga gwardiya sa warehouse sang Tanduay, security guards Pilar Aguilar Villas, Villarma Harke Abilida kag Mendoza, mayong gabi. Pamilya Martinico kag Alonso B kay Raymond. Belated happy birthday. Ha? Birthday ang nagligad si Mana. Sorry, wala ko nakagreet on time. Salamat, gid. Kag mayang gabi. Kay Nong Edmond Diaz and family, dira sa Barangay Tangub, ilakip na sa iya mga kapartidusan, Pamilya Mati, Pamilya Nesya, sa Kabog, kag Pamilya Diaz, dira sa Maaw, kag Malingin, Bago.
0: Larga,
1: salamat, salamat, gid. Mayang gabi man kay Mr. and Mrs. Herreos dira sa barangay Mansilingan sa Bakyas, sa kay Maring Joyce kag iya mga kaburks sa Vista Alegre, manang Elena Publico kag tanan nga mga purok officials sang purok yang sundos.
0: Larga Vista!
1: Baw dira gali sa barangay Mansilingan sa purok dinto Laurel, sa aton KSS dira kay May Dagay kagtanan nga ara nagapamati subong mayong gabi kag salamat, salamat din.
0: Larga Vista.
1: Ari update kita nay sa epekto sang pagbunok sang ulan. Nagligad si Mana dala sang bagyong Inday kag hangin habagat. Let's have this report gikan kay K5 Berto Gakit Jr. Dala niya ang provincial capital sa iya public life and public policy beat.
0: Larga Vista.
1: Berto, good evening. Please come in.
2: Diva Jules, good evening sa aton sining mga K5 apektado o kon isa sa mga mabanaton pinaka-apektado nga lugar, banwa, kag siyudad sa Negros Occidental sa sining nagluntad nga bagyong Inday sang Damlaglang. Amuning banwa sang hinubaan kag sa siyudad sang Sipalay matapos nga ti kakipag Julius nag tuga inising mabaskog sini nga ulan. Namuto gani ang weather forecast diri sa may Negros, hindi giman amuni ka dako ang bagyo kun hindi amuning sentro sang bagyo, but ang problema diri buon niya ni ang mabaskog sining ulan kay Pab Julius mo, no? Amo ni ang aton sining nalantaw sa weather forecast ang nagligad nga inadlaw sa pagtupa diri sang bagyong Inday bu sang ulan, ano? Sa video dira makita naton maamuning kabaskog sang hangin, no? Ang nagigo dira sa may area sang siyudad sang Sipalay. Pila ka mga kabalayan dere, Kapal Julius, ang nagkalaguba kag mga ang mga duta nga natipag. Suno sa kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sang probinsya sang Negros nga ang Sipalay kag ginumaan ang masti mahambal naton lubos nga naapektuhan sa nagluntad nga mga pagbunog sang ulan. Sa banwa sang Moises Padilla, masubra isa dito kalibod dito ang gin-evacuate tugaman gani sang pagkaguba man sang pila ka mga balay kag sa mga landslide prone area dito nga ti posible delikado kun matiphag ang mga duta kay Padre Julius. Natapos naman si Rodrigo kay PDRMO, Mama Irene Bell Plotenia, ang mga clearing operation sa mga rescuer kag mga local government, no, sa kada kabanuhanan sa Negros Occidental. Ginatinguan pa diri sang PDRMO sa mga LG wa ang data record, no, as of subong puntani, no, kag Ibar Julius sa sining ginhalit o kunhalit nga ulan kag baha sa mga agrikultura kag mga pamalay. Pamatian naton si PDRMO head sang Negros Island Region si Ma'am Irene Bell Plotenia. Yari siya pamatian naton.
3: So as of the moment, sir, no, aton nga mga ang aton nga panahon diri sa province of Negros Occidental, nagamatamat naman clear ang aton nga skies, no, and at this point, no, nagamatamat naman dekamp ang aton nga mga evacuees sa ilang ang mga evacuation center. So as of the moment, gahulat na kita sa aton na report man from our LGUs. So given nga Sunday, subong, so most probably nga aton nga update next sa Monday or sa Tuesday. So as to the damages nga may ara, kita sa reported, no, mga damaged houses kita dito sa may hinubaan, no, kag sa may Sipalay. So damaged houses, sa siya tungod nga nagainulan, but as to the subong ang aton ng mga flooded area, nag-subside naman ang aton ng mga flood prone area, na pang-clear naman sa aton ng mga local ng mga LGUs. So as of the moment, sir, no, ang aton ng mga ang aton ng panahon dari sa province of Negros Occidental, nagamatamat naman clear ang aton ng skies, no, and at this point, no, nagamatamat naman dekamp ang aton ng mga evacuees sa ilang ang mga evacuation center. So as of the moment, gahulat lang kita sa aton na report man from our LGUs. So given nga Sunday, subong, so most probably nga aton nga update next sa Monday or sa Tuesday. So as to the damages nga may ara, kita sa reported, no, mga damaged houses kita dito sa may hinubaan, no, kag sa may Sipalay. So damaged houses, sa siya tungod nga nagainulan, but as to the subong ang aton ng mga flooded area, nag-subside naman ang aton ng mga flood prone area, na pang-clear naman sa aton ng mga local ng mga LGUs. So as of the moment, sir, no, ang aton ng mga ang aton ng panahon dari sa province of Negros Occidental, nagamatamat naman clear ang aton ng skies, no, and at this point, no, nagamatamat naman dekamp ang aton ng mga evacuees sa ilang ang mga evacuation center. So as of the moment, gahulat na kita sa aton na report man from our LGUs. So given nga Sunday, subong, so most probably nga aton na update next sa Monday or sa Tuesday. So as to the damages nga...
2: Kiva Julius, o doon nagdadubli aton sining...
1: Alright, Bert! Bert, kindly hold on. Balikan talang kadugadugay kay sa iluhan ko na si Chell, no? Kay may latest update kwaon ko anay una ang update gikan sa iya. But then again, amo nang balita nga si Palay and inubaan ang lubos nga apektado sang baha o sang pag-inulan-ulan nagligad nga Biyernes.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang pilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marinvillens. Larga Vista!
4: K5 News FM Flash Report.
1: Are check tanay si K5 Chel Patiño sa latest update sa gin-report to Blacaina nga army gintiro yung asawa niya tapos sinagintiro yung manang iya kaugalingon. Let's have Chel. Chel, nanong latest?
5: Sa K5 Jules, sa bagulong kita nakatapos ng interview sa hepe ng Police Station 2, latest update ka K5 Jules sa mag-asawa, gindeklarar nga death on arrival. Uy. Ining duwa. Ang bana nga army sa K5 Jules kagang iyang asawa. Mm. Now, nakuha na to ng pasod, no, nga dalagan kung ano bala ang natabugit kay K5 Jules base sa pag-investigar sa nga mga kapulisan. Halin gid man ini si K5 Jules ang mag-asawa sa isa ka resort sa bangot nga pinag pulupa huway, pulupa kasyon, abigamay kay K5 Jules. Kaya inigali ang katapo sa Philippine Army ang nagpauli lang di kay daw kumbaga may passes sa balaka kay Fred Jones for vacation. Kagati wala pa gani magduha ka semana diri ang army kay Fred Jones kagati suno sa iya kamay mabalik ni siya tani sa 28th sa iyang assigned abi kay Fred Jones nga lugar. Kagati amo pa ni ang natapo kay Fred Jones na suno
1: Negros
5: sa,
1: Oriental lang iya sini headquarters.
5: Yes sir, sa Negros Oriental kay Fred Jones.
1: Uy. Okay.
5: Kagati base sa salaysay sa hepe sa Bacolod City Police Station 2, may inaway gid man. But wala pa mabalaan kung anong ginawayan sining mag-asawa kay Kate Jules. Kag all the while samtang nag-aaway ini mag-asawa ara ang amay sa sulod sang balay kay Kate Jules kay kinasaksihan niya ang tanan ang kinagamo sang mag-asawa. Now after a heated argument kay Kate Jules naghambal gid man ang army nga tiruhon niya ang iya kaugalingon or abi masigside siya ka Kate Jules. Una nga lupok ka Kate Jules wala dali maigo ang bana uko ng army abi ikaduha ka Kate Jules dito ka gintutok nga gid sa iya ulo ang iya nga service firearm ka Kate Jules. Uy. Nga Glock 17 ka Kate Jules. Kagati dito sang nakita sang amay nga nagbulagta na biyang iya nga bata dito kang nang dulo mang iya panulok kag ginbuno niya ang asawa sang iya nga bata.
1: Ginsuspitsuhan niya ang asawa nagtiro?
5: Wala nakita eh gid man kay Kate Jones.
1: Okay.
5: Kumbaga ang syempre ikaw amay ang batol mo sa asawa kay tungod ng damat ang pag-ilinaway.
1: Oh, galing kay White Takabalo kung anong kabangdanan sang ila inaway, you know?
5: Actually, kabalo siya. Galing hindi lang siya mag-atag na isang detalye ka kay Sir Jules.
1: Pero hubin pa ni ang asawa, no? 26 years old.
5: Yes, kay Sir Jules. Hubin pa ang asawa. Kagati ang amay doon medyo binubin pa man to 54 pa lang ini kay Sir Jules. Ang amay, kagaduara sa 30, sobra ang iyang anak ko kunining army si kay Sir Jules. Kang makita niya, nga pinagbulagta ng iya bata, dito kag nagkuha sa isang kutsilyo, kag binuno ang asawa sini army. Ay. Ang igo kay Kate Jules sa likod, isa lang kaigo, bati patal ang kumbaga patal ang pagbuno diri kay Kate Jules ay rason sang kamatayon sang biktima. Kag base sa mga kapulisan naton wala naman pa nagbato ang amay, nagvoluntary surrender ini sa aton mga kapulisan ang suspect sa pagbuno no sa asawa sang army kung sa iyabing nga umagad kay K5 Jules.
1: Pero apparently Chel, based sa initial nga panaysayon sang kapulisan, self-inflicted gali ang pila sa army.
5: Yes, sa ulo kay K5 Jules. Ulo,
1: when you say ulo, diin nga part sang ulo gintaya ya sa temple o kon sa iya gising-gisingan o kon sa idalom sang iya baba.
5: sa ano sa kuangin sa kilid sa ulo, di ba?
1: Gising-gisingan sa temple.
5: Yes, gising-gisingan. Yes.
1: Oy, hala, Diyos ko. So gintiro niyang kaugaling kaugalingon niya in front sang iya asawa kag sang iya amay.
5: Yes, kaya
1: sa gising
5: kuno tanan sang amay ang ilang pag inaway na sa background sang aton nga kung sa background sang army 2017 kani siya galit kay Sir Jules sa serbisyo kag asa subong nagapulo pa uli lang di siya kun abi makasempo bi okon makasugtan nga makakuha sang leave or status gabi kay Sir Jules aguto nga magpuli diri sa iyang pamilya. May isa ni sila kaanak kay Sir Jules
1: sa pagpase
5: sa amay nag-eskwela ini first year high school ang ilang bata sa K5 Jones, 3 months sa Bacolod, kag natabuan nga waay man to ang bata. Ang balay nga ginaistara nila sa K5 Jones, iya ginigalias ang tatay sa army. Baligagin pa kayo lang nila. Kay Kumo, sila na malangga bedo, dira na lang si tatay nila nagtiner, kaya ti wala man di ang bata niya. Agudto nga may upod ang iyang apo, abi kag ang iya dira nga umagad kay Sir Jules amo na nga dira man siya gali nag-a-star.
1: Ako na mo naglumon na, ang amay naglumon gali sa mag-asawa.
5: Yes sir, kasi masami nga wala diri ang iya anak mo.
1: Okay.
5: Hindi pa mapatod sa mga kapulisan kung ano gid ang ginawayan nila but oy, probably tomorrow makapagwa na sila sang statement may angot no sa ginawayan sang mag-asawa kay Sir Jules.
1: Pero as you have reported earlier, ang nabatian sa pila ka mga kaingod nga nag-threaten ang soldado nga ma-suicide.
5: Yes, amo na kay Sir Jules ang una nga pahayag no sang balay malapit dito ang balay na actually nga ana interview naton kay ina ang balay ara lang gid sa kilid man sang ila balay sang army kay Kita Jones
1: that kag ti kabalo man kita sa mga lugar nga mo na nga inikit-ikit ang balay dingding ang pagitan ng sina.
5: Yes sir, amo gid dingding lang gid kay Kita Jones do kumbaga at hagid sa ila ang paglalisay sining mag-asawa.
1: But you know what, Chel? Ang subo dire, whatever the reasons, ang subo dire tonight may isa ang bata laki babae.
5: Ang amo nang wala ka mapatod kay Jules basta.
1: Ti pero ang patod di ang patod di Chel may isa ka bata tonight nga ilo mulumulo wala tatay wala nanay buka subo maniman.
5: Yes, wala pagid lolo kay ti ang lolo na priso man diri sa Bacacu Association 2.
1: Ti sinong matatap sang bata sina?
5: May araman diri actually nagpadulong ang mga kaparentihan
1: ng
5: kapaisahan sa mag-asawa. Diba sa ila na lang anay matiner
1: ining bata. Danay, ang bata diin ginpaapas sa ospital o kun ato lang sa balay?
5: Ang bata wala dito natabuan eh. Sang pag-away, bati may ara gingatuan kay Kaysa Jules or let him activity sa
1: sabiya.
5: Tatlo lang sila ang tao sang natabo ang subong nga adlaw nga ano nga pagpaniro kag pangpambuno dito kay
1: Kaysa Jules
5: may purok tilapia.
1: Subo man nga balita ni Chairman?
5: Yes sir, masubo gid ganit kay Sir Jules kiti nagpauli kadi pila balaman ka bulan hindi ka makapauli diri tapos pagpuli mo kumbaga ang time mo dapat itutok mo lang sa imo mag-iloy naamo pa ning natabo ka kay Sir Jules. Ginako naman no sang tatay sang army kag ti na-interview ta siya kaina ang payag niya sa korte na lang siya kuno ka kay Sir Jules magdugang sang kay ako yaman ang ginhimo niya wala na siya kuno man mahimo pa kay ti kumbaga daw para sa iya daw aksidente yung natabo kag kadasig lang kuno ko kay Sir Jules. Sabi daw wala na siya nakapaminsar pa sang nakita niyang bata niyang duguon kag wala na siyang kabuhi nga nag-apply sa ila kilod balay ka kay Sir Jules.
1: Bali ang dating sang istorya tonight sa akon nga ginabasol ya ang babae ang iya daughter-in-law nga amuni ang kabangdanan nga at tiniro sang bata niyang iya kaugalingon.
5: Yes, kay Sir Jules kag ang pahayag sang amay okay man ko no ang ilang pagsinalayo sang iyang daughter-in-law abi wala man kuno sila sang problema sa sulod balay ugaling kay Tiki Abala may mga instances kay Sir Jules nga madala ka sa bugto ng damdamin kumbaga especially kun ang imo bata di o kun ang imo dira nga ginikanan ang involved sa pila ka lain hitapo man isa kay Sir
1: question Jules. Question Chel wala nakasaysay ang tatay kun ang bata niya may mga problema sa panimuot nga ginaatubang?
5: Wala. Medyo ko na pag sinalayo nila sa safe
1: house. Di what I mean, wala naka-confide bata yung may mga problema sa sauna-una. Mental health problems ba? Wala man?
5: Wala. Wala sa safe
1: house. Ah, okay, okay.
5: Sige. Possibly, mayara. Hindi isang hindi pa mapatod sa karoon nga pag ginaway sa tunga sang mag-asawa.
1: Gani.
5: Kasi ang amay hindi man maghatag sang
1: iyaabi
5: nga pahayag.
1: Sige lang.
5: Ako nanugid man ang ila ginawayan.
1: Tahuron ta na lang na. Kaya ti una bes na patyan siya bata, na patyan pagid siya daughter-in-law. Ay, Diyos ko. Sige, Chel. Subo nga balita maning imo karon nga gabi man.
5: Gani, kasi sa Jules. But pati buwas, dugangan tayo ng follow-up na ito ng update regarding sa ining incidente sa buong gabi. Dugangan balita, kasi sa Jules, gikan sa patrol, kaupod natin sa buong gabi. Si kasi sa Martin, hindi maisip ang ato na balita, ang ginadulong naman sa ato sa Cal 1, sa G3 Bio, MyTC, sa BTX 500. Ako naman si KK5, Michelle Patino, para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan, Tanagros,
1: K5 News FM. Kabalo ka mo, amuning nga mga balita, amuning ginatawag vicarious trauma. Ina bala ang kabugat sang balita, ginalukdo ina. Gakadto ina sa reporter, gakadto ina sa anchorman, even if nga hindi ko kilala ining nagkalamatay, hindi ko kilala ang tatay, but whatever it is, subo ining nga balita, that is why sa tuod lang, kada gabi ga DTX Premium Coffee gid ko kay bugat ang mga balita. Ang DTX Premium Coffee amuning makaganhagan sang kabugat ko sa Baratyagon kag kabugat sang akon ulo. Nga nami imnon ang DTX Premium Coffee. Indi siya kape di gulpe tungod medium roast ang iya sini kape kag ang kadamuon husto lang gid. Indi ka magmurarat matakon gabi. Ang iya patam is stevia, plant-based sweetener. Pwede type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, okay ka dire sa DTX Premium Coffee. Ang pinakanami pagid, may ara siya kontra kagaw. Amu ini ang gano derma, ang milagrosong uhong nga kontra mikrobyo sa lawas mo.
6: Larga Vista.
1: Ang iya mga kaberks pakilala ko karon dugay-dugaya, amuni ang ginapadalundon ko DTX Premium Coffee nanong ginaupod ko sa iya karon dugay-dugay. Sa aton nga pagpanumbalik, may balita pagid kita dugang parte sa baha balikan ta karon dugay-dugay. Si K5 Berto Gakit Jr. kag may ara pagid tag-iya sang isa ka building nagreklamo kay ginhimo ambot Adrian ang aligasyon may mga LGBT actually agi nagaluhod sila sa banyo sang sining tag-iya sang building. Oo, tigano na sila Adrian gakumpisar ha tigin report sila sang tag-iya sang building siya tanikwa sila yung motel eh debla kay nakita ito ba garuman sa hanay? Oo! Abe, balikan ta na. Pagkaligad lamang sini.
6: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika.
8: Paano mabuligan ang sobra nga sakit siyang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio? With your boy, Sulweta.
9: Damo ka makita sa ospital ng gagalinya. Gatandog sila gilid, gaiyot. Gaiyot. Ha, bisikan nung katakanong kamaskulado. Basta appendicitis na gani, gauningon. Amoni siya ginatawag nga appendicitis. Ang paghubag sang imo appendix. Ang appendix, isa ni siya kagamay nga punta sa imo large intestine. Ang makita mo siya sa descending part sa imo large intestine nga gi-inflame kumasudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus, and even parasites. Dr. Ramil?
10: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko D3 Bio, kag sige-sige na ang D3 Bio sang una, di tani ko makuhan mo. malupkan ka kuan
11: appendix
8: duwa ipo to bi-3 bayo sa una no
10: pinakasakit sa bilog ko kabuhi
8: grabe purti gyud
10: ang paglumpok sa appendix
8: ano laman ang untog rodok man no
10: layo lang no times 10 sa kasakit mo
11: oh, grabe,
10: tapos pag abot mo sa ospital
8: wala man may imo
10: kasi mo pa ang imong tiyan
8: yun diri sakit to mo niyo
10: diri sakit to purti
12: D3 bio
10: inisya ka katabo kung may mga blockage obstruction labi na kung kuan ka constipated ka sir boy ang D3 bio makabuligid para nga ano, hindi magpundo ditong mga higo, sir boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung may ara ka kuan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa imong appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higo. So, ang D3 bio i-correct niya, sir boy, para nga ano, nami ang imong popo.
11: Nami ang popo.
10: So, wala blockage nga makabuligid. Ikaduha, paano mabuligan sa D3 bio? Kung adlaw-adlaw kagainom sa D3 bio, ang monolaurin nga ara sa D3 bio, it will kill parasites like enterobios. Hindi na kung di ko nikilala.
8: Mm-hmm.
10: Basta tanan ko anas lang, mga parasites na.
8: Mga ascaris na.
10: Mga ascaris na, no? Nga gakos ang itoag appendicitis.
12: D3 bio!
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
12: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
10: Di, ang iba na nga wala pa ma-appendicitis, nami giro adlaw-adlaw gigainom D3 bio. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside sina, sir boy, may ara siya sa gitawag pagid nami, no? Ang gallic acid para makontrol niya kung maghubagid man.
8: Mm-hmm.
10: So, pero di na matabo mga may mahubag pa, sir boy. Kaya man, sa monolaurin pa lang, pinatay na niya ang mga kagaw. Gin, panormal na niya yung mupopo. Paano pa ka mag-appendicitis? Amo na ang nakanami isang D3 bio nga wala sa plain D3.
9: Amak mo, no? Kung normal yang mga synthetic na bulong, may ara si mo atag si mo anti-parasitic. Gaan ka pa sa ginatabag anti-inflammation. May ginagaan ka antibiotic. Ara isa yun sa D3 bio.
10: Apat, tihatag si mo.
9: Atag si mo.
12: D3 bio.
9: So, anong bala ang makuha mo sa D3 bio? D3 bio, abi mo ginaputiktahan mo lang ang lawas mo sa trangkaso, sipon o bo, any kind of flu viruses. Amo ni rason ko ga D3 bio ka, ambas ang iban. Hadlo ko sa COVID, hadlo ko sa viruses, that's why ga D3 bio ko. Kuway ka lang kabalo. Damo-damo, ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ala sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglycerides, kung gakwat ka, kung permi ka kapangsaido sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
12: D3 bio!
9: Amuna gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
10: Te, amo na ka importante nga adlaw-adlaw gigayari ga D3 bio. Hindi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako sir boy, early in the morning tatlo day na ka D3 bio.
9: Economy,
8: kampiyon no?
12: D3 bio. D3 bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
12: D3 bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 bio. Babakal sa mga butika. D3 bio. D3 bio. D3 bio. Health news.
15: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Standby sa dugang report ni K5 Berto Gakit Jr. Ari anay kay Beth Kasipe. Beth, i-inform ko lang ang technical department namon parte sina nagautod-utod kunong signal naton partner. Anyway, Chofisto Pilar, if you would be so kind, Beth, diin ang location ni mo subong Banwa o kung syudad, if it's outside Bacolod or kung Bacolod gidman, diin nga barangay. Salamat, Beth, ha? Beth Kasipe. Chofisto Pilar, manggap ikon ng pamilya de la Cruz, kag Pilar, kag sa grupo sa barangay Pilar, Hinigaran. Leonardo Relos, o dira na sa barangay Tangub. Leonardo, salamat, salamat, gid. Roda Angeles Knight, musta ka da Inday? Salamat, salamat. Merlita Malvas, may gabi. Larissa Belano, dala na sa kaya, uy, din ato, gakaladulao. Nakaradyo, subong si Merlita Malvas. Okay. Salamat, salamat, gid, Merlita. May Dagay, salamat, May. Emeline Cordova, may gabi, bao, ari grupo yaman. Nanay Kiting, Lorena Dimafiles, Borjok Seafood and Restaurant, Bukana Ilog. Bo, meet ko rin sa Borjok, no? Emeline Giapon, ay ari-ari si Roda. Annabel Santisteban, monitor lang kami diri sa Kabakungan. Okay. Kabakungan, kabankalan ni kung hindi ko magsala.
15: Larga Vista.
1: Okay, balikan ta si K5 Berto Gakit sa iya katapusan nga report tonight angot sa tag-iya sang isa ka building nga nagreklamo nga allegedly have to use the term kitiway kuya gapaliko-liko may mga agi nga nakitaan sa CCTV sang tag-iya sang sini nga building gaano sila allegedly or he thinks they are using Englishon ko anay pero para sa kabataan parental guidance anay sa kabataan ha nagagamit sila allegedly sang banyo sang iya building para nga mag oral sex presumption niya abi kay ti silingya sagwa gapadanasay mo galips to lips ti ang ending sina ludhanay ina sa iya presumption sa sulod sang banyo. Ari, ang banyo queen or banyo report.
15: Larga Vista.
1: Gikan sa kay K5, Berto Gakit Jr. Ara na siya? Ang migo mo, Adrian? Okay. Ari na, ang idol ni Adrian. Bert, please come back.
2: K5 Jules, mo, amo ni nga balita. Doon na lang ni Ang ni si Adrian. Ba mo? Kalaw? Ang ato,
1: grabe
2: nga balita.
1: Grabe nga balos ba?
2: Oo, hindi ako patyan. Subong kay Kilawi ko ang ura. Subong, di ang aton sinidiri nga balita. Subong, di pangayo kita sa permiso. Subong sa mga bata ba lang. Kakita at Julius.
1: Parental guidance, gid anay. Sa mga ginikanan, panugyan, gid anay sa kabataan, ha? Oo. Guidance, mga katulad sa kay Adrian. Abe, ikaw, biya, tagdi. May translator, guru, ay.
2: Ano lang?
1: Himoon ta translator si Adrian.
2: Gani man.
1: Diba?
2: So, di nagpalapit. Nagpalapit din sa aton ang isa ka tag-iya, no? Iya, hindi man reklamo, pero tito amu-amu, kid. Kay ang nagpalapit sa aton nga lalaki, may hawit in isang CCTV. Now, kiver Julius, ang lalaki nga ni, nga nagreklamo, ang tag-iya mismo sang building, no?
1: Okay.
2: May ara siya nga ilimnan, ang building nga na sa may bahin sang barangay Mansilingan, do stall bla, isa ka building, may mga baligyaan kang milk tea, isa,
1: danay
2: isa
1: pa, naman nga... Danay pa, Bert? Kung magsulod ka pagkat to sa Country Homes 4, di rin na siya ayon antes sang exit gate kapanaad?
2: East Home 4.
1: East Homes, oh. I'm sorry. I mean East Homes 4. Antes yes, sang East Homes 4, ara na siya.
2: Diragid sa entrance, gid sang East Home ba lang?
1: Okay. Oo. I think do ka familiar na sa akon nga building.
2: So, out sa kilid dito sa 7-Eleven, ibutang niya ang balta na lang. Ano may ara, dira niya gamay, building man. I mean, do ano bala, do...
1: Building eh!
2: Do building, kid, oh. Pero ang building nga, nado ginapaupahan bala sa may mga kisko da, butang sa may mga baligyaan sa siomay, may baligyaan sa okay, may mga ilimnan.
1: Multi-purpose building, ah!
2: Oo, dira niya parkilahan niya man. Nawangawid sini, may CCTV, siya mong kahit kontrolado sa tag-iya ang mga CCTV.
1: Natural.
2: So, amo ini sa aton, sini nga mga kakipaid, no? May nag-inom, duha ka lalaki, kag duha ka LGBTQ member, Kipad Julius.
1: Danay, paano siya nakambal nga agi?
2: Agi, gali, agi.
1: Hindi, paano siya nakambal?
2: Aki, ano mong, sa panggiyo, no, sa iya pang panamit mo ni, K5 Julius.
1: Gano, gano?
2: Sa panamit ba na? Hindi ka panamit, ah, panamit.
1: Ah, sa pamayo. Sa pamayo. Mga panamit man yung imo man. Ano ka ba? Tagalig?
2: Ay, alam mo, pinanganak kasi ako sa sukat para
1: niya. Doon ka dumaan para laktod sa Guimaras.
2: Oo. Una, diri ko makita na doon sa CCTV. May duha ka bilog nga ba na to, no? LGBT member, mga agi-abi, nga nag-una dito sa kiosko.
1: Okay.
2: Nag-order sa ilim noon. Then nag-apas, ini siguro mga 5 minutes, nag-apas ni ang duha ka bilog.
1: Daw mga boylet nila, abi.
2: Boylet, yeah.
1: Pilang edad sa mga boylet?
2: Ano?
1: Pilang edad sa mga boylet?
2: Hindi na pa maklaro kung pila edad, pero sa pagbulubanta, kung minor de edad pa ni mong.
1: Uy, no? Danay, ang mga ginasiling ni nga agi, ano ang ila pamayo aw?
2: Naka-short, tapos arang agi, sorry.
1: Okay. Ina, suno iya sa kwan? Suno sa tag-iya sang building?
2: Yes, okay. Suno sa tag-iya.
1: Ang suspitso ya agi?
2: Apas ning duha, so apat na tanan sila, no? Okay. Duha kagi kag duha ka mga kay ginabuluman ta kasi itsura nila kay Julius ara sa 1817 gid eh,
1: no? Mga menso,
2: mga teens gid bala,
1: mga boylet. Panawag na sa una, Bert, kabalo ka na, no? Sa gay linggo, kabalo ka nung panawag na si ila,
2: ano?
1: Sang 1980s, panawag na sila mga Jumbrax.
2: Jumbrax?
1: Oo. Gikan sa Espanyol nga tinaga nga hombre.
2: Yes, yes.
1: No. Diba? Hombre, lalaki. Na. Hombre is lalaki in Espanyol. Oo.
2: Yes,
1: paglabot di sa Bacolod, ang panawag na Jumbrax. Oo. Oo, amo ng gay linggo sang una.
2: Doon mga giling, doon, no? Aram mga sinyanay ta.
1: Oo, kay mga chuk-chak chenes, bala namon, Berto?
2: Yes, mga doon mga
1: chuk-chak chenes. Na! Na!
2: Subong yung mga ano na yung mga charot.
1: Charot, no?
2: Charot.
1: So, nag-chukaran to sila?
2: Yes.
1: Nag-chukaran sila. Danay, isang pagkitanay, isang mga juget. Kagsang mga boylet, nagtsukaranay sila dayon?
2: Hindi. Ang uras, sila nga nakita ay sila nga mag-inom, sila nga apat. Actually, may bilyaran eh.
1: Okay.
2: May bilyaran. Nag-bilyar, pat nag-inom ang duha ka agi. Then, duha ka lalaki, nag-bilyay. Then, nag-inom sila. Around alas 5, pasang gabi ha? Alas 5, sang gabi. Alas 5, sang gabi. Alas 6, alas 9. Alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, mga 7 hours, alas 2 sila mong, alas 2, doon nakabatsag-batsag isang inom, I don't know kung anong ila, kiling nga din na istoryan, kaya mag-triot, pero mga banda, alas 2 sa GS kid, alas 2 kid isang gabi, dito, K5 Julius, nga tinangihi, iling isang lalaki, nga gamayon, nga minor de edad, kag pagpangihi ya, no, kitao ni BBB.
1: Okay.
2: Nagpagpangihi ya dito yung ano ko anong transaksyon, no? Ang una pagsamtang kapangihi, nagkatot dito sa pinakapunta sang building may CR na da nga ginasiaran o kung ginabanyuhan sa mga empleyado kasi
1: okay.
2: Gusto mo na mag-CR. Nagpukalimpyo sang CR, hindi siya public eh. No?
1: Okay.
2: Kay Rev. Julius, kag dito na nga nagsulot ang unang again, nagsulot dito sa banyo kag samtang nagpangihi, nagdiritsyo dito ang isa ka lalaki ito nga nagpangihi nga bata.
1: Okay.
2: Pagdiritsyo dito kay Rev. Julius, wala nila na siradhan ang
1: hala!
2: Nakita gidya kung paano yan naghalukanay ni yung duha.
1: Pero halukanay lang? Okay.
2: Halukanay lang una.
1: When you say halukanay, was it halukanay lang sa guya, sa cheeks, o kontorid gidya nga kissing like do sa mga pelikula nga dumapalok ang bibig sang isa kag isa?
2: Torrid
1: kissing gidya inanga do ka passionate gidya abi nga daw. Oh, nga do ka kalambita ang tiil abi sang isa?
2: Oo, even nga kuya wala ko naka experience pero nakita ko no. Kita ta Julius no kay si naghalo.
1: Lips to lips gidya.
2: Lips to lips gid.
1: May gwa dila wala. Bert?
2: Ano na?
1: May gwa dila wala.
2: Wala ka ba? Basta dito ano gid sila eh.
1: So do ka torrid gidya nga daw la ang term yes. Sina sa kanto galap lapanay. Amo na?
2: Yes,
1: okay.
2: Aha. Yes, nagsulot to ang lalaki nga bata dito sa CR dito man ang si Abe kag gila niya din si Radhan.
1: Oh.
2: Si Julius kabalo ko pila ka minuto sila sa sulod.
1: Pila?
2: 28 minutes.
1: Okay. Why takabalo galing exactly kung anong natabo dito?
2: Wala takabalo, no? Kay Rev. Julius, no? Base ini sa...
1: Pero ang klaro lang, Bert, amo ni Bert, nga tapos nila himil tako, kay tinagbilyard sila mo. Why takabalo kung kay sino naman tako gin himil to sa sulod banyo?
2: Yes, yes.
1: Oo. Or why takabalo kung sino nagambal nga takuha ko ga?
2: Gani.
1: Why man? Di ba?
2: Nakadlawang guard yo.
1: Sino nga guard? Sino nga guard?
2: Are ko nito sa Guamong din yung lingaw kita.
1: Sino na?
2: Si Manyoso eh.
1: basta si Christian niya hilig sa muna ng balita.
2: Oo, gani. Ano ko no gani? Do na experience. Si Amot no?
1: Oh, si Adrian Maamot!
2: Ha?
1: Si Adrian Maamot!
2: Oo, oh, gani. So,
1: siling niya ba si nagpasalga ko no para sa imo?
2: After 8 minutes.
1: Bert! Na nagpasalga ko no para sa imo?
2: Ay, Amot ay!
1: Ay, Amot sa imo, Berto. Mapasalga ka kay Adrian, hindi.
2: After 28 minutes, nagwa to ang isa ka bata. Ano?
1: Okay. Seriously. Okay.
2: So, sangupod sa gito nila nga lalaki.
1: So, Danay. Klaruhon ta. Pila kabilog nagsulod gito sa malimpyo nga banyo?
2: Duwa to sila mong gikag ang lalaki.
1: Okay. Dason, may nag-apas pagin isa ka lalaki?
2: Oo, amo tong upod nila.
1: Oh! So bali isa kadyugit, kag duwa kadyumbrax.
2: Perfect.
1: Oy, ala. Ti sinoto nagambal nga takuha kuga.
2: Oo, tapos kalaw ay I don't know kung ano gid ba ng sistema, pero pag may danay,
1: lang daw anay. Danay. Bert, we are not presuming anything, ha? Because at this point, wala ta may nakita nga proof positive nga may something sexual nga natabo sa sulod. We are not alluding to anything. Ang nasiling talang, 28 minutos, lapit to nga sa oras, at toto sila. Okay, isa kaagi, duwa kalalaki. Allegedly.
2: Yes,
1: okay, tapos na may bayranay?
2: Ang ikaduwang lalaki, gusto sila nagbayranay sa Gwa CR.
1: Pilang bayranay?
2: I don't know kung pila, hindi makita kung pila ang kwarta.
1: Si Adrian daw naganahan pang-os, manok. Bert! Si Adrian daw naganahan pang os manok.
2: Hindi, amba ni Kira. Makotoy, mangkotoy ginagin.
1: Bert! Kita gini ka lang mamalairan. Alas 8:05 na. Balikan ta ni Bibuas.
2: Hambal ni Adrian, yan talaw ko ng mga 500 pesos ka mo.
1: Nga, malo ka malo. Bert, may natachin po. Buwas ha.
2: Sige.
1: Ayos.
11: Larga Vista.
1: Pero ang DTX500, hindi gid pagkalimtan ha, kag D3 Bayo. Ano man ang imo ginahimo kung gabi, amuning panagang, amuning kontra, gapatuktok sa lawas. DTX 500, puno antioxidants kontra sa free radicals. And of course, ara man ang D3 Bayo, puno sang extra virgin coconut oil kontra kagaw sa lawas mo.
11: Larga
1: Pero wain ako tiyempo. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Cantalao, Julius Maraveles, salamat. Good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM. News FM.
16: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang magdasing ka pagkimula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
11: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
23: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index na 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
4: Basta.
3: Ano tayong engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
10: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
1: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
10: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress o rin yung mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
1: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
10: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria nga yara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
1: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
10: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
1: ay, damo na,
10: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani, ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
1: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow?
10: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
1: Ang lawas.
10: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permitience oil. Amo na himon mo, Sir GP, permitience oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag MITC or Pure C, kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
4: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
10: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ni gan, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP mo.
4: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
10: Yeah.

0: Kitang alay sa kamot.
1: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. Information sa ikaayong gawad.
3: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or mayoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells sang reproductive organs, kundi tanan nga cells sang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
4: So ang problema sa fibroids or mayoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadak ko imo dyan. Sabi mo gabusong. May ara gani nga ang mayuma gaprulap sa vaginal canal or kinatawasang babae, Sir GP. Tingala ka nga gasakit kung magkontak ka mo ni mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang mga kusang ito mga significant health issues ka nga isang gitwag ureteral obstruction kung kaisa pwede ka mapatay man eh. Damo lang no, pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress, ang sobra-sobra nga level sang free radical. So mga kababayenan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis kag mga mantikaon, no, mga added sugar, likawana kag yung ibang daing hormonal imbalances gaka-apekto like sa mga kautura nato nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurba sa mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita DTX 500, inom tamay iti sa adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
0: baklan
4: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
0: hindi chocolate.
4: Misis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, mayara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
5: So isa sa mga problema sa chan Sir GP nga usually nagaresulta sang operasyon, amo ang appendicitis. Uy, o kung paghubag sang appendix bala.
4: Biktima no?
5: Aha. So sunod sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugo sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amon ka bangdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Mo na nga himuwa ba lang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig sa dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
6: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung why nagamasakit ang appendicitis mo.
4: Naglupok na.
6: Naglupok na. Oh? So dapat, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw.
4: Namigid kung adlaw-adlaw ka ga DTX 500 yag Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
6: O kampiyon.
4: Protektado kaya, bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 yag Mighty C, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Wala? Kaya sigurado, mabuhi kaya saang gitawag malawig. Nga wala saang may ginabatsyag. Ina kung naga DTX 500, Mighty C, or Pure C ka kada adlaw. Pero

0: wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, pertay pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na yatsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantahon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Mm-hmm. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw tano, mag-DTX 500, mag-mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Mm-hmm. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
1: Mm-hmm. Correct. Mm-hmm.
0: No? Nami ya. DTX 500, okay. Mighty C, kag pure C.
2: DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
2: DTX 500! Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako galisyari yan, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 ka adlaw, wala ang sakit sa ako. Tugunan, salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
7: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
8: Hmm. Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo.
7: Maligo ka adlaw-adlaw.
0: Gamit ka sang DTX 500 beauty soap.
9: Oy, DTX 500 beauty soap.
7: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
0: Uwa.
7: Beauty?
9: Kung pa-beauty?
0: Gindugangan ang ingredients.
9: Oh. Iba ingredients?
7: Nga beauty. Kaya kakulang, abi kung santon lang, no?
8: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify
0: mayo ang imo skin, na beauty yan.
8: Beauty.
0: DTX 500 beauty soap, amo na natong bago nga gamiton, gin-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, sir boy, pirmi na to na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gin-gamiton ang gitawag
7: Clinica Dio Fresh.
0: Clinica Dio Fresh. Para ang preska adlaw-adlaw ang ilok.
7: Oha. Fresh na fresh ka for 48 hours kay MBCO kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
0: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
7: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
0: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kagiban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
9: Stevia sweetener.
0: Oh, the healthiest coffee in the world.
7: Oh, ambal. Oo nga, kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga rin sa gano mushroom, may DSE nga rin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
0: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
7: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sang duha ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampyon, protektado ka na sa duha nga kontra sang selula, free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
0: Sa
7: Dosan,
0: mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio, butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX kape. Premium.
7: Butang.
0: Sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
1: Kung may bag-o kita nga abon, gin pa nami pag ginamon ang amon nga oil.
0: Bantayan ang bag-o nga mag-abot, DTX 500 liniment.
7: Pagkakada ka.
0: Amo na to isla na ang amon isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na na mo, DTX 500 liniment.
7: Bantayan nyo ha kay upgrade nga liniment.
0: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
1: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
7: Healthy circulation. Kaya ang Extend may maka kag Krabawaska. Ining mga Peruvian herbs, kaya padala sigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide nga linsimo silula. That's why ang imo body feeling young.
0: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
1: Ginakadlokan na. Ginakadlokan o ginapangita.
0: Kasabat na. Ginapangita ka. Ginapangita na.
1: Ginapangita.
0: Budlay ng ginakadlokan.
7: Extend Food Supplement. Oh, kampiyon.
1: Monster manoy. Monster manoy.
7: Feeling young. Performing young kasi extend.
0: Ayan, feeling young, performing young.
1: Alright.
0: Wow, grabe.
2: Informasyon sa ikaayong...
1: Amo ka nang engineer, ha?
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Sige, let's talk about D3 Bayo with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
2: Talk ni Doc.
7: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kay wala na subong restrictions. Abi naton, okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini dito'y bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Dok Ramil?
0: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung pala inom ka dito'y bayo, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change sa niya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
7: Hindi siya kapadamo.
0: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
7: Kung makasulod?
0: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
7: Kaya gapo.
0: Halimbawa, naulahis mo nulaw rin.
7: Oo, okay. Why ka na tumar di
0: Tribayo? O kayo'y nalipatan mo yung tumar di Tribayo. Ti nakasulod yun siya, no? Si virus. Paggawa ni virus, patay man.
7: Patay ka po.
0: So, amo na permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours, inom gika di Tribayo. Kag ang nakanami sa di Tribayo, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 Bio. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw walang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imo lawas.
7: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong gatabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? namely picomaric acid, ha, ginatawag nga SODs, ano pagit ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Clinica D3 Bio. Ang namigid sa Clinica D3 Bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
0: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
7: Layo ka mapatay, kakuga rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaubras ni 250, half of that kaya yung ubrahon, dungan-dungan. Amuna ka, stressing imo atay. Ang D3 Bio, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sang lawas, hindi lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo putiktahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso obosipon kagilanat, ga-klinika D3 Bio ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, ginapabakod sang Clinica D3 Bio ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bio.
10: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
10: D3 Bio. Ang D3 may Visio, may D3. May D3, alkaline, nga vitamin C.
12: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
10: May D3, mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Ruas City, atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
10: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Dugangan ta sa mga binipisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
0: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
1: Gusto!
0: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka, kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kag-ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice na ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
7: Kamu na kakampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, ambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
14: Kapalawig, ha? No? So, ang clinical detribizer boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, sir boy. No? Kung naka-clinical detribio ka kadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar naton sa ang detribio everyday, no? Makabulik sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones ka nga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busok na o nagakontrol.
0: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
1: binder
0: imo dyan.
7: Oo, tuwi para, na. Because your sensors lapit sa imo tinaing. Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na.
0: Sa mga gusto nga gamay, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
14: Pareho lang ilin naka-binder ka, Sir JP, kung naka-clinical detribio ka, tumagin na padamo niyang leptin.
1: Hindi ah, para dasig man mabusog, di kong tulog sa iban.
14: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amun na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amun na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan nato ni na, kung naka-klinika detribio ka kadadlaw.
1: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag na ton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog na ton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take detribio sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mula D3Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
7: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica D3Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid na kwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica D3Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica D3Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3Bio ka.
15: D3Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3Bio.
17: Babakal sa mga butik.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: K5 News FM. D3Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3Bio. D3
17: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sang matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sakit-sakit kaya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa ngapon tutun. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
17: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
17: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap.
25: Mabaka sa mga butika.
26: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
27: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
28: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
28: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Sa tanan ng mga tagpalmati sa aton nga platuntunan, Tinig ng Reformasyon, mga kapamilya, kagstanan ng tagpalmati, mga kakifay, masigyapon, dalayaw ng Diyos at sinihingan at iyon, padayon siya nga nagupod sa aton, padayon nga naghatag sa aton sang pagkamaayo, tanan nga mga kapagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, and protection, at sa sinihingan at iyon, sigyapon, aton gid nga pasalamatan siya, kagdayaon, kay padayon kita nga makapadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Diyos. Kag kamuman, kamusta kamo? Kabay pa nga biskan sa maamon nga tiempo, asod-asod ang mga nagkatabo, nga linog, bagyo. Pero sa gihapon ang pagkamaayo sa Diyos. Biskan nga may ara gid nga mga biktima, pero amo na ang mga paandam sa Diyos nga permi kita niya ginapukaw kay dapat magbugtaw na kita nga Kristiyano. Kristuhanon, kay kita ang Christian nation, there is Far East. Pero, amo na nga ang Ginoo nagapamukaw sa aton. So, kamo nga nakabugtaw, ang pinaka-importante, nakaangot kita permis si Ginoo. Mga muyo, dayon magsunod sa iya mga pulong, tumanon ang iyang kasuguan, agod nga kita man iya ilikaw, proteksyonan sa tanan nga mga katalagman. Kamusta ka mga tanan? Amo na ang aton nga mga pangabay kag kabay pa nga aton gid pirmi nga dumduman ang Dios kay siya gid lang ang aton nga paglaom bisan ano ang matabo sa kalibutan kaya na kita nga halungan kaya kita nga protektaran pagkag pagkamayuhon samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa gihapon mga muyo anay kita dakilang Dios na siya kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sanalipong ito, kami po ay dumudulog sa inyong manalaluklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay't gabay. Maraming salamat po sa pagkataon ni pinagkaloob sa amin. At sa pagkataon pong ito na kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM at ang CEO, Dr. Camille Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani at pagpalain mo man ang mga nakikinig. Manawaan nawa ang inyong manalang mga salita na siyang maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami naghihintay sa pagparito niyong bugtong na anak. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kasalanan laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Amin Jesus. Amen. Ang doktrina sang grasya, tagsakasaad sang kalipay, tagsakasaad sang buhat sang gugma, tagsakadyos nun nga atraksyon nga ginpresentar sa kabuhi sang maluluwas sa duta, makita naton nga ang Dios kaupod naton. Amo niya nga itong topiko. Ginarepresentar ni Satanas ang kasuguan sang Dios sang gugma subong isa ka kasuguan sang kakagod. Amo na ang pagkilala ni Satanas, amo na nga damo na kasiling ang kasuguan sang Dios, wala na, budlay tumanon. Pero kung may gugma ang Dios sa tao, kag ang tao man may gugma sa Dios, kay ang Dios na higugma na pirmi. Pero ang tao lang ang wala gugma mo na, nga kung may gugma lang ang tao sa Dios, sigurado gid nga, hapos lang tumanon ang kasuguan. Pero si Satanas, iyan na ginarepresentar, nga ang kasuguan sang Dios nga kasuguan tani sang gugma ginkabi nga kasuguan sang kakagod ginpahayag ni Satanas nga imposible para sa aton nga tumanon ang mga pagsulundan sini ang pagkapukan sang aton nauna nga biginikanan upod ang tanan nga kailo nga nagresulta ginasumbong niya sa manunuga nga Nagatoy-toy sa mga tao sa pagtanaw sa Dios sa bunga, tagsulat sang sala kag nagantos. Kag nagantos ang tao sa kamatayon. Tanan nga mga pagantos, tanan nga kamatayon, ginkabing tanas nga ang originator amo ang Dios. Si Jesus ang magabuyag-yag sini nga pagpangdaya. Bilang isa sa aton dapat siya maghatag sang halimbawa sang pagkamatinumanon. Amo na nga samtang si Kristo nagkaridre sa kalibutan, nagpakita gid siya sa pagkamatinumanon sa tanan nga kasuguan sa iya amay bilang halimbawa sa mga tao nga gusto magmatuman. Tungod sini, ginkuha niya ang iya kagulingon. Ginkuha niya sa iya kagulingon ang aton kaugali, kinaugali. Kag ginagian ang aton mga inagian. Sa tanan nga butang, nagakadapat nga mangin kaangay siya sa iya mga utod. Hebrehanon 2:17. Kung kinahanglanon naton nga antoson ang bisan ano nga wala ginbatas ni Jesus niyan sa sini nga punto si Satanas mga representar sang gahom sang Dios nga indi bastante para sa aton. Gani si Jesus nagsiling. Ginsulay sa tanan siya nga bagay pareho sa aton pero walay sala. Hebrehanon 4:15. Ginbatas niya ang tagsa kapagtilaw nga ginapaydalom naton. Kag wala siya naggamit sang iya kagalingon nga kayuhan sang bisan ano nga gahom nga wala ginatanyag sing hilway sa aton bilang tao na nasugata o nagsugata siya sang pagsulay kag nagdaog sa kusog nga ginhatag sa iya gikan sa Dios. Siya nagsiling, nalipay ako sa paghimo sang imo kabuton o Dios ko. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipusoon. Salmo 40:8. Samtang nagapanlakaton si Jesus nga nagahimo sing maayo kag nagaayo sang tanan ng mga ginsakit ni Satanas, ginpaathag niya sa mga tao ang kinaiya sang kasuguan sang Dios kag ang kinaugali sang iya pag-alagad. Ang iya kabuhi nagapamatuod nga posible man para sa aton nga tumanon ang kasuguan sang Dios. Sang ginpakita ni Kristo nga halimbawa sa pagtuman sa tanan nga pagsulundan sang kasuguan siyang amay, dira ta makit-an nga pwede gali tumanon sa nibisan sino nga tao ang kasuguan siyang Dios basta nga nakaangot siya sa Dios. Pagi sa pagpakatao ni Kristo, gintandog ni Kristo ang katawhan. Pagi sa iya pagka-Dios nun, nagauyat siya sa trono siyang Dios. Bilang anak sang tao, ginhatagan niya kita sang halimbawa sang pagkamatinumanon. Bilang anak sang Dios, ginhatagan niya kita sang gahum sa pagtuman. Amuna ka nami. Parte ka nami ang Dios. Parte ka nami ang ulat ginhimo ni Kristo. Si Kristo amo ang gikan sa pinit sa bukid sang Horeb nga naghambal kay Moses nga nagasiling, ako ang ako. Amo ini ang imo isiling sa mga anak sang Israel. Ako ang nagpadala sa akon sa inyo. Exodus 3:14. Amo ini ang panaad sang kaluwasan sang Israel. Gani sang nagkarisya, nagkarisi Kristo sa dagway sang mga tao. Ginpahayag niya ang iya kagulingon nga ako. Ang anak sang Bethlehem nga ang malulo, kakubos nga maluluwas amo ang Dios nga nagpahayag sa unod. 1 Timoteo 3:16. Kag sa aton siya nagsiling, ako ang maayo nga manugbantay. I am the good shepherd. Ako ang buhi nga tinapay. I am the bread of life. Ako ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. I am the way, the truth, and the life. Ang tanan nga gahom ginhatag sa akon sang langit kag sa duta. 1 Timoteo 1:14-16, Mateo 28:18. Ako ang kasiguruhan sang tagsakasaan. Ako hindi kamu magkahadlok. Ang Dios kaupod naton. Amo ang kasiguruhan sang aton kaluwasan gikan sa sala, ang kasiguruhan sang aton gahom sa pagtuman sang kasuguan sang langit. Sa pagduko sa pagkuha sa iya kaugalingon sang pagkatao, si Kristo nagpahayag sa iyang isa ka kinaiya nga kabaliskaran sang kinaiya ni Satanas. Apang naglakat siya sing mas manubo pa sa banas sang kahuyanan, sang nakita siya sa dagway sang tao nagpaubos siya sang iya kagulingon kag nangin matinumanon tubtob sa kamatayon bisan pa sa kamatayon sa krus. Pilipos 2, versikulo 8. Subong nga mataas nga pari, nagbutang sang iya matahom nga mga panapton sang portipiko. Kag nag-opisyal sa puti nga lino nga panapton sang kinaandan nga pari. Amuan si Kristo nagkuha sang dagway sang isa ka lagad kag naghalad siya mismo ang pari, siya man mismo ang biktima. Ginpilasan siya tungod sang aton nga mga kapaglapas. Ginugmok siya tungod sang aton mga kalautan. Ang silot sang aton paghidait yara sa iya. Isaias 53, versikulo 5. Si Kristo ginratar suno sa nagakadapat sa aton. Agon nga kita matratar suno sa iya, nagakadapat. Ginhukman siya tungod sang aton mga sala. Nga sa sini, wala siya sing bahin. Agon kita mapakamatarong paagi sa iya pagkamatarong. Nga sa diin, wala kita sing bahin. Ginantos niya ang kamatayon nga aton, agod mabaton naton ang kabuhi nga iya. Pagi sa iya mga pilas, kita nag-ayo. Pagi sa iya kabuhi, kag iya kamatayon si Kristo, nakalabot singkapin, kapinpasang sa pag-ayo gikan sa katalagman nga ginhimo pagi sa sala. Katuyuan ni Satanas nga magdala sing walay katapusan nga pagbulagay sang tunga sang Dios kang sang tao apang kay Jesus nangin mas suod kita nga nahiusa sa Dios sang sa kon wala gid kita mapukan. Sa pagkuha sang aton kinaugali ginhikot sang manluwas ang iya kaugalingon sa katawhan paagi sa hikot nga indi gid mabugto. Sa walay katapusan nga mga dag-on siya naangot sa aton. Ginhigog magid sang Dios ang kalibutan nga ginhatag niya ang iya bugtong anak. Juan 3:16. Ginhatag niya si Jesus hindi lamang sa pagdala sa aton nga mga sala kag sa pagkapatay bilang aton halad. Ginhatag niya siya sa napukan nga rasa. Agod padasigon kita sang indi sang iya indi mabag-o nga laygay sa paghinait. Ginhatag sang Dios ang iya bugtong nga anak nga mangin isa sang tawhanon nga pamilya sa walay katubduban agod mahuptan ang iya tawhanon nga kinaugali. Amo ini ang promesa nga ang Dios magatuman sang iya pulong. Isa ka bata ang nataho sa aton, ang isa ka anak nga lalaki ginhatag sa aton kag ang pagdumala yara sa iya abaga. Isaias 9 versikulo 6. Ginadaptar sang Dios ang tawhanon nga kinaugali sa persona sang iya anak kag gindala niya ini sa pinakamataas nga langit. Amo ini ang anak sang tao nga nagaambit sang trono sang universo. Amo ini ang anak nga natao nga ang iya ngalan pagkatawgon makatilingala, manuglaygay, ang gamahanan nga Dios, ang walay katapusan nga Amay, ang prinsipe sang paghidait. Isaias 9 versikulo 6. Ang ako, amo ang desman sa tunga sang Dios kag sang katawhan nga nagubutang sang iya kamot sa ila nga duha. Siya nga balaan, wala sing kasawayan, wala sing dagta na hamulag sa mga makasasala, wala mahuya sa pagtawag sa aton nga mga utod. Hebrehanon 7 versikulo 26 kag Hebrehanon 2 versikulo 11. Sa kay Kristo, ang pamilya sang duta kag ang pamilya sang langit ginbugkos sing tingog. Si Kristo nga ginimaya amo ang aton utod, ang langit na sulod sa katawhan kag ang katawhan na putos sa dughan sang walay katapusan nga gugma. Tuhoy siya katawhan ang Dios ng siling. Manginsubong sila sang mga bato sang korona nga ginbayaw subong sang bandera sa iya duta. Kay daw ano kadako ang iya kaayo, kag daw ano kadako ang iya katahom. Zacarias 9, versikulo 16, kag 17. Ang pagbayaw sang mga gintubos mangin isa kadayon nga pagpamatuod sang kaluoy sang Dios. Sa palaabuton nga mga dagon, siya magapakita sang tuman nga manggad sang iya grasya sa iya kaayo sa aton pagi kay Kristo Jesus. Sa tuyo nga sa mga panguluhan sang mga sa gahom nga langit nun nga ang mga duog mapakilala. ang madamo nga kaalam sang Dios suno sa walay katapusan nga katuyuan nga iya gintuyo kay Kristo Jesus nga aton nga Ginoo. Episode 7, episode 3, versikulo 10. Paagi sa pagtubos nga buluhaton ni Kristo, ang gobyerno sang Dios nagatindog nga matarong. Ang isa nga magagagahom ginpakilala subong nga Dios sang gugma. Ang mga panumbungon ni Satanas ginpanghiwala kag ang iya kinaiya ginbuyagiyag. Ang pagrebilde indi nagid magutwas sa liwat. Ang sala indi nagid makasulod sa universo. Sa walay katapusan nga mga dagon ang tanan luwas gikan sa apostasya. Paagi sa pagsakripisyo sang kawalingon sang gugma, ang mga pumuluyo sang duta kag langit nahigot sa ila manunuga sa mga gapos sang indi mabungkag nga paghiusa. Ang buhat sa pagtubos mahuman. Kung sa diin nagdamo ang sala, ang grasya sang Dios nagdamo pagid. Ang duta mismo, ang latagon mismo nga ginaangkon ni Satanas nga iya dapat indi lamang gawaron kundi bayawon. Ang aton diyutay nga kalibutan si dalom sang sumpa sang sala, ang isa ka madulom nga mansa sa iya mahimayaon nga tinuga. Pagapadunggan labaw sa tanan nga iban pa nga mga kalibutan sa universo sang Dios. Diri sa diin ang anak sang Dios nag-star sa katawhan, sa diin ang hari sang himaya nagkabuhi kag nag-antos kag napatay. Diri kun himuon niya ang bag-o ang tanan nga butang, ang tabernakulo sang Dios mangin kaupod sang mga tao. Kag magapuyo siya upod sa ila, kag sila mangin iya katawhan, kag ang Dios mismo mangin kaupod nila, kag mangin ila Dios. Kag sa wala katapusan nga mga dagon, samtang ang mga gintubos nagalakat sa kapawa sang Ginoo, magadayaw sila sa iya tungod sang iya indi masaway nga dulot. Ang pulong Emmanuel nga nagasiling ang Dios kaupod naton. Amo na nga ang mga pinili nga katawhan sa Dios magapahimulos sa tanan nga mga pagkamaayo paglalabot sang Tion. Kung aton basahon naman ang Deuteronomio 7, Kapitulo 7, Versikulo 6, 7-8, nagasiling, kay balaan ka mga katawhan ni Jehovah, amo ni ang mitlang sang Dios sa Israel sang una, nga inyo Dios. Ginpili ka mo sa Ginoo nga inyo Dios nga mangin iya kagalingon nga katawhan. Labaw sa tanan nga katawhan si babaw sang duta. Si Jehovah wala magpakita sang iya gugma sa inyo o kung magpili sa inyo tungod kay mas damo kamo sang iban nga katawhan. Kay kamo ang pinakadyutay nga sa tanan nga katawhan. Apang tungod kay ginigugma kamo ni Jehovah kag tungod nga tumanon niya ang iya sumpa nga iya ginsumpa sa inyo mga katigulangan. Ginpagwa niya kamo paagi sa gamhanan nga kamot ni Jehovah kag gintubos niya kamo gikan sa balay sang pagkaulipon gikan sa kamot ni Paraon nga hari sang Ehipto. Sa sulod sang kapin, 1,000 katuig ang katawhan sang Israel, kag ang Hudyo naghulat sa pagkari sang manuluwas. Sa sini nga hitabo, ginpahuway nila ang ila pinakamasanag nga mga paglaom. Ang abahanon kag tagna sa rito sa templo kag pangamuyo sa panimalay, ginbutang nila ang iya ngalan. Kag bisan pa sa iya pagkari, wala sila makakilala sa iya. Amo lang ang problema, dugay sila nga nagulat sa pag-abot sa manluluwas nga amo ang ilagin kabig nga Mesiyas, ginkilala nga Mesiyas. Sobra 1,000 katuig. Pero sa pag-abot ni Kristo, huwag man sila makakilala. Kuna, Juan 1, versikulo 11. Ang hinigugma sang langit para sa ila, subong sang gamot gikan sa mga mamala nga duta. Wala siya sing dagway o kon katahom, kag wala siya sing nakita sa iya nga katahom nga ila siya handomon. Isaiah 53, versikulo 2, kagawaan 1-11. Nagkari siya sa iya kagulingon, apang ang iya kagulingon wala magbaton sa iya. Amo na ang masubo-subo ng mga pulong ni Kristo nga ginsulat ni Juan sa Juan 1, versikulo 11. Pero ginpili sang Dios ang Israel. Gintawag niya sila sa pagtipig sa tunga sang mga tao sang ibalo sang iya kasuguan. Kagsang mga simbolo kag mga panagna nga nagatudlo sa manaluwas. Ginhandom niya nga ila nga sila manginsubong sang mga bubon sang kaluwasan sa kalibutan. Kung ano si Abraham sa duta nga iya ginapuyan kung ano si Jose sa Egypto, kag si Daniel sa mga luwang sang Babilonya, ang katawhan sang Hebreo, dapat mangin kaupod sang mga pungsod, dapat nila ipahayag ang Diyos kaupod sa mga tao. Sa panawagan ni Abraham, ang Ginoo nagsiling, pakamayuhon ko ikaw, kag mangin isa ka pagpakamaayo, kag sa imo ang tanan nga panimalay sang duta, pakamayuhon. Genesis 12, versikulo 2, kag versikulo 3. Ang amuman nga panudlo gin sulit pagi sa mga manlagna. Bisan pa nga ang Israel nalaglag sang inaway kag pagkabihag ang saad sa ila. Ang saad ila man gyapon. Ang salin ni Jacob, mangin sa tunga sang madamo nga katawhan subong sang tun-og gikan sa Ginoo, subong sang ulanon o subong sa ulan sa ilamon, nga wala nagahulat sa tawo o kon nagahulat sa mga anak sang mga tao. Mikya 5, versikulo 2. Nanungod sa Templo sa Jerusalem, ang Ginoo nagsiling pagi kay Isayas, ang akon balay tawgon nga balay palangamuyuan para sa tanan nga katawhan. Isayas 56, versikulo 7. Apang ang mga Israelhanon nagtutok sang ila mga paglaom sa kalibutanon nga pagkadako. Halin sang pagsulod nila sa duta sang Kanaan, ginbayaan nila ang mga sugo sang Dios kag nagsunod sa mga paginawi sang mga pagano. Wala sing pulos ang Dios nga nagpadala sa ila sing paandam paagi sa iya mga maralagda. Hindi nila gin pamatian. Sa wala sing pulos, ginaantos nila ang silot sang pagpamigos sang mga pagano. Ang tagsa ka reformasyon ginsundan sang mas madalom nga apostasya. Kung ang Israel nangin matuod sa Dios, mahimo niya nga matuman ang iya katuyuan paagi sa ila katungdanan, ila kadungganan kag pagbayaw. Kung naglakat sila sa mga dalanon sang pagkamatinumanon, ginhimo nila, ginhimo niya sila nga mataas sa tanan nga mga pungsod nga iya ginhimo sa pagdayaw kag sa sangalan kag sa kadungganan. Ang tanan nga katawhan sang duta, siling ni Moises, makakita nga ikaw ginatawag sa ngalan sang Ginoo, kag mahadlok sila sa imo. Ang mga pungsod nga makabati sining tanan nga mga pagsulundan, magsiling, matuod gid nga ining dako nga pungsod, isa ka maalam kag may paghangop nga katawhan. Deuteronomio 26, versikulo 19, Deuteronomio 28, versikulo 10, kag Deuteronomio 4, versikulo 6. Apang bangod sang ila pagkadi matutom, ang katuyuan sang Dios matuman lamang paagi sa padayon nga kapit, mga kapipitan kag kahuyanan. Ginpasakop sila sa Babilonya, kag alaplaag sila sa mga kadutaan sang mga pagano. Sa kapipitan, madamo ang nagbag-o sa ila katutom sa ila kasugtanan, sa iya kasugtanan. Samtang ginasabit nila ang ila mga arpa sa mga willow tree, ang butambalo ng willow tree sa kakahoy nga nagapangasubo tungod sa balaan ng templo nga nahapay ang kapawa sang kamatauran nagasilak paagi sa ila. Kag ang ihibalo nanungod sa Dios naglapnag sa tunga sang mga pungsod. Ang pagano nga mga sistema sang paghalad isa ka pagtuis ang sistema nga gintangdo sang Dios kag madamo nga sinsiro nga manug panilag sang pagano nga mga rito ang nakatuon gikan sa mga Hebreo sang kahulugan sang pag-alagad nga gintangdo sang Dios kag sa pagtuo nakahangop sa saad sang isa ka manonobos. Madamo sa mga tinapok nga nag-antos sing pagpanghingabot. Hindi pila ang nadulaan sang ila kabuhi bangod sang ila pagdumili sa pagbaliwala sang adlaw nga inugpahuway kag sa pagtuman sang pagano nga mga kapistahan. Samtang ang mga nagasimba sa Dios-Dios ginpukaw sa pagdugmok sang kamatuoran, ang Ginoo nagdala sang iya mga alagad sa tumang sang mga hari kag mga manugahom. Agon nga sila kag ang ila katawhan makabaton sang kapawa. Sa sunod nga tion, ang labing dalagko nga mga monarka or mga hari gintuituyan sa pagbantala sang pagkasupremo sang Dios nga ginasimba sang ila mga bihag nga Hebro. Kaangay sa kasaysayan ni Shadrach, Meshach, Abednego kag ni Daniel dito sa Babylonia. Pagi sa pagkabig sa Babylonia, pinagi sa pagkabihag sa Babylonia ang mga Israelanon, epektibo nga naayogikan sa pagsimba sa tinibgan nga mga larawan. Sa sulod sang mga siglo nga nagsunod, nag-anto sila gikan sa pagpigo sang pagano nga mga kaaway, tubtob nga ang konbiksyon, nangin malig-on nga ang ila, kauswagan, nasandig sa ila pagtuman sa kasuguan sang Dios. Apang sa tuman kadamo nga mga tao, ang pagtuman wala ginaghat sang gugma. Makagod ang motibo. Naghimo sila sang nagwa nga pag-alagad sang Dios bilang paagi sa pag-angkon sang pungsod nun nga pagkadako. Wala sila nangin kapawa sang kalibutan, kundi nagpalayo sila sa kalibutan agud makatilaw sa pagsulay sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Sa instruksyon nga ginhatag paagi kay Moses, ang Dios nagbutang sing mga pagdumili sa ila pagkigupod sa mga nagasimba sang Diyos-Diyos, apang ini nga panudlo gininterpretar sing sayo. Nintuyo ini, agud punggan sila sa pagsunod sa mga buhat sa mga pagano, pero gingamit ini sa pagpatindog sang pader nga nagapain sa tunga sang Israel kag sang tanan nga iban pa nga mga pungsod. Ang mga Hudyo nagtanaw sa Jerusalem subong ila langit kag sa pagkamatuod nahisa sila nga basi ang Ginoo magpakita sing kaluoy sa mga Hentil. Pagkatapos ang pagbalik gikan sa Babylonia, dako ang igtalupangod ang ginhatag seryoso mga instruksyon sa bugos nga pungsod. Ang mga sinaguga ginpatindog din ang kasuguan, ginapaathag sang mga pari kag sa mga eskriba. Kag ang mga eskwilahan, intindog nga upod sa mga arte kag mga siyensya, nagapangangkon nga nagatudlo sa mga prinsipyo kag pagkamatarong. Apang ini nga mga ahensya nangin urap sa tiyon sang pagkabihag, madamo sang mga tao ang kabaton sang pagano nga mga ideya kag mga kinabatasan, kag ini gindala sa larlyoso nga pag-alagad. Sa madamong abutang, nagsunod sila sa mga buhat sang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos. Amuni ang kasaysayan maguturan sa mga Israelita hasta sa panahon ni Kristo. Amuna nga si Kristo samtang diri sa kalibutan, nasubuan gin siya katama. Amuna nga, biskan nga ara na ang Diyos latunga, nga ang Diyos kaupod na nila, pero wala nila ginpatihan. Huwag naman kita sing timpo, ato na naitapuson sa nubo nga pangamuyo. Nakilang Diyos, naisakitasan po kayo ng mga langit. Sa muli, numudulog kami sa inyong banal luklukan at pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig at ang bayt-gabay. Maraming salamat po sa pagkataon at maraming salamat sa inyong kasaysayan na pinagkaloob. Nawa ang paglingkod ng inyong bayan bilang Kristiyano maging halimbawa sa mga nasa kaniliman pa. Pagpalain mo ang mga nakahinig sa impilang ito. Pagpalain mo ginagamit ang pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Camilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection gayon din sa mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat sa aming mga pagpulang tukasal laman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Mimpin Jesus. Amen.

0: Radyo.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.
2: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM. News FM.
1: Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras na ito, 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga naghahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kang nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sumong agami, i-text yun na or itawag sa ating smart number, 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number, 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Sa liwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263 o kon sa atong Globe number 0927-448-940. July 12, 2026, it's Sunday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayo nga mishi mo, K5 Jirili.
0: Kamustang imo lo day off, lo?
1: Well, the same nga po na. Same as usual. But still, so far, so good. So good. Very good, so far. Mayong gabi sa tuntadaan ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good, ah. Very good. Mayo. Maayo kagina. Mga ka-K5, saliwat, wala kita untat sa pag-remind sa aton tanan, ha? Nga tagaan tagin sa mas importansya kag mataas nga level sang prioridad ang aton ikayong lawas, ha? Nga hilway kita sa sakit kag balatian. Aton ginpilion ang mga masustansya nga pagkaon, kaungon gamuprutas kag siyang mga utanon, mga ka-K5, ha? Likawan ang mga mamantikaon nga pagkaon, maasin, matamis nga mga ilimnon. Subong man may mga chemicals nga mga ilimnon kang mga pagkaon. Kag hindi gin magkalipad sa pagpabalhas. Ang pagpabalhas isa ka oportunidad naton nga mabuligan tag aton lawas nga maglimpyo. Tungod ang higko nga nagaupod sa aton hangin nga ginahaklo sa tubig nga ginainom naton kasamatag-adlaw nga pagkaon nga ginapasulod naton sa lawas ta, dira mismo nagaupod ang higko. Kag ang higko isagid nga ginatudlo nga mayor nga kabangdanan sa pagumba sa aton sistema. Kag nagahatag ini sang resulta nga masakit o balatian. Ang mga higko, mga ka-K5, nagagwa sa aton sistema sa bulig sang pagpabalhas. Ang pagpabalhas is a natural detoxification process sang aton sistema. Pisanan talang ni, kag ididikaran niya, tagaan sa tiyempo, sa kada ilig sang balhas naton, ginabuligan mo nga maglimpyo ang aton sulod sang lawas ta. Kada adlaw, tapos naton kaon nga toothbrush kita, gagamit kita toothpaste para maglimpyong baba naton. Kay hindi kita gusto nga magbaho ang baba ta. Kag kung may nagatinir dira nga mga tinga kag mga iba nga pagkaon nga nabilin sa aton nga mga ngipon abi, kung madugayan, ginaamag siyang bakterya, mga ka-K5. Kag posible, masulod sa lawas naton, kabangdanan, nga makaangkol kita sa kikag balatian. That's why ang pagpa-toothbrush, kagpaglimpyo sang aton ba-ba pagi sa toothbrush, mga ka-K-5, isa ka pamaaging nga ginadepensahan mo ang imong nga ikayong lawas. Subong man, adlaw-adlaw, kalabanan sa aton nagapaligo. Hindi lang puro tubig, kundi nagagamit kita siyang habon. Tungod ang habon, ginakakasyang mga bakterya, mga kagaw, nga nagatiner sa aton panit. Kaya amuman ini, kagaw kong bakterya, ang nagahatag siyang balatian sa aton. So mayogin nga limpyong bata, mayogin limpyong aton niya nga mga panit, para hindi kita magmasakit. Pero ang pamangkot, mga ka-K5, ang aton ginaobra adlo-adlaw kalabanan sa aton pamahaw, panyaga, panyapon. May mga snacks pa na, may mga kuyam-kuyam pa, may mga in-between meals pa, may mga merienda. Ginausap naton. Pagkatapos, ano ito, prata? Tunlon. Ang isa ka pinggan nga pagkaon, ginsudanan mo nila ga, o kung nagsudan ka siyang pinaksyong nga isda, nagdugang kapagi ka nami siyang samu, mabi siyang iyasarsa, duhagin ka pinggan ang naurot mo nga kanon, di nagkantotong damo-damo nga pagkaon, ginusab ka gintulon, nagkanto sa sulod sang aton tiyan, sa aton digestive system. Kung nga nagakaon kita, hindi lang siya purpose nga para mabusog kita, kundi ang mga pagkaon naton may mga vitamina, may mga minerales, may mga essentials nga kinanglan sang aton sistema, nga padayon nga magabakod ka magafunksyonar sang insakto. That's why ginagaling sang aton digestive system, gina-absorb sang aton sistema, ginakarga sang dugo, kag ginadulong ang vitamina, minerals, kag iban pa sa aton different parts of our system o kun our body. Karon, ang aton nibaloan vitamins na kag minerals. Sa pagkaon, nagaupod man ang mantika, ang kun mantikaon nga panakot, mga machine, mataas ang kalamay, may mga preservatives. Those are not needed sa lawas, hindi kinanglanon sa lawas, kundi nagapanamit lang para ganahan sa magkaon. Karon i-absorb man na upod sa aton ng mga vitamina na makuha ta sa kalabasa, na makuha ta sa balunggay, nga makuha ta sa isda. Nag-upod man ini mga chemicals kag nagakarga man sa dugo, kag nagalapta sa bilog ang sistema naton. That's why mga ka-K5, kung sumaho nimo since nga nagsugod ka kaon until subong, hasta subong sa edad mo, hindi mo na maisip kung pila ka nakabisis nagpasulod sa pagkaon sa lawas mo. Hindi mo na maisip kung pila ka mag haklo siyang hangin kag nag-inom sa tubig. So sa kadugayon, samat-amat kag ginagmay nga mga klase sa mga toxins o higko na gasulod sa lawas naton, maabot ginang tiyempo nga ma-deteriorate o kung masamad o kung maguba kag mahalitan ang aton sistema kag makangkon ka masakit kag balatian. Ang masakit kag balatian ang may pinakamadako nga porsyento nga ginatudlo nga kabangdanan kung nga nakapatay ang mga tao tungod sa masakit kag balatian. Karon na usoy na naton mga ka-K5, kung nga nagamalasakit kita kag nagabalatian tungod siyang higko. Pero ang higko mga ka-K5, mapagwa naton sa sistema naton sa bulig sang aton kapisan sa pagpabalhas. Sa liwat ka na ilig sang balhas mo, nagaupod ang mga toxins nga amo gining mayor nga ginatudlo kabangdanan kung nga may nagamalasakit kag may nagabalatian. sumong man ka K-5 sa liwat, pilion nato ng mga masustansya nga pagkaon kag ilim nun, ha? Wal nga sige ka pabalhas, no? Kag sumong man mga ka K-5 sa sumong nga panyimpo, mahimo kita sa maayong inisyatibo. Ang paglimpyo sa aton palibot, sa sulod naton panimalay, isa ka maayong gid nga tikang nga para maglimpyo ang aton panimalay, ang aton ugsaran. Kay kung higko mga ka K-5, dira ina nagafiesta ang mga kagaw, ang mga bakterya. Di amoy nagkinagla naton, kay kung limpyo, wala siyang kagaw o kung bakterya nga magatinir. So sa liwat pisanan naton ini. Tanan ini para sa proteksyon para sa aton ni kayong lawas. Isa pagiging natudlo sa buong girilinga, kabangdanan sa mga kalamanan seryoso kung makamamatay ng mga masakit o balatian, ining stress. Tungod sa stress, mga ka-K5, may ara tawo na nagtaas ang iyang blood pressure. May ara tawo na stroke. May ara tawo tungod sa stress na heart attack. Tungod sa stress, nagka-cancer siya. Tungod sa stress, naapiktuhan ang iyang mental health. Nagtiriring siya. Mga ka-K5, aton gid bantayan ang mga bagay o kung mga butang nga makatag sa aton stress, ha? Para likaw kita sa masakit kag balatian. Kag ang pinaka-importante gid nga obraho aton adlaw-adlaw, nga amogin ang pag-inom sang DTX 500. Ang DTX 500, mga ka-K5, isa ka natural nga suplemento sa aton panahon nga dibuenas kita tungod himo ini sa amargoso nga utan, mga ka-K5, natural. Nagausoy sa bilog nga parte sa sulod sang lawas naton, kag ginapangita iya ang nagapalanago nga mga higko, toxins, kag ginailiminarya sa aton sistema. DTX 500, mga ka-K5, ang imo dugo, limpyuhan niya. Ang imo kidney, limpyuhan niya. Ang imo kiatay, limpyuhan niya. I-condition niyang kurason mo, DTX 500 ginarepair yung mga damaged cells and tissues. Ginatagaan niya sa kabakod ng nutrisyon ka para makahatag depensa sa ato ni kayong lawas. Ang DTX 500, mga ka-K5, nagabantay sa aton nga blood sugar nga kun lapaw sa level, papanaugon niya. Kag ara siya nga nagagwardya nga hindi ipagpalapawon ang aton blood sugar sa level. Kag may ara pa gid siyang epekto nga parehas gid sa insulin. Sa dira pala nga daan, mga ka-K5, bastante nagataba. Maayo na niya para sa aton ina. Pero hindi lang ina, may dugang pa nga sorpresa sa aton ang DTX 500. Dugang nga binipisyo, magluwas ang palaya extract nga ara sa DTX 500. May ara pagid siyang super antioxidant. Nga amo naman inihalin sa tubo, mga ka-K5, ang antioxidant nagahatag ini sang depensa kagamakod sa aton sistema. Katulad sa toxins nga nagapaguma kang naghatag balatian sa aton, ang free radicals nagaupod man sa aton pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi, nagasulod man sa sistema naton, ang antioxidant among nagadepensa sa aton selula, nagabato sa epekto nga hindi maayo tugas sa mga free radicals. Once makasulod ang free radicals sa aton lawas, ginatirada ya kang ginaatake ang pinakagamay nga puno gid sang aton kabuhi, ining selula. Once magubang selula mo, apektado ang different parts of your body. So So kanami mga kaki-5 sang kombinasyon sang DTX 500. Ang palaya extract kag super antioxidant nga halin sa tubo. Adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Ati Guna. Mighty Shea ang alkaline ng vitamin C. Kinaglanon gid siyang tanan, mga kaki-5. Vitamin C kinaglanon gid siyang aton lawas nga magtaas ang resistensya kag depensa. Tungod sa aton klima subong specially nga nagainulan, dugay-dugay, matahaw naman, mainit naman siya, matugnaw kag magalom naman, mahangin. Kag ang palibot naton, damo siyang kagaw kag mikrobyo. Nagaupod kita sa ibang nga tawo, nagaupod kita sa pagsakay sa jeep, pagsulod sa mga private nga mga asalakyan. May mga kagaw na dira. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, hindi gin maibitar kung lumo ang resistensya mo. Pwede ka makaangkon sang hilanat, trangkaso, ubo kag iban malala pa mga kaki-5. Karon kung ikaw ginikanan mga kaki-5, ka may kabataan ikaw, may pamilya ka, nagadepende na sila sa imo nga pagpaninguha nga para masustener ang matag-anlaw ninyo nga pagpangabuhi, no? So kinanglan mga nanay kag tatay, kinanglan unahon yung man ang inyo yung nga dipinsa kag resistensya, may tisigid ka mo. Kay once nga maghilanat si tatay o kung si nanay, apektado ang operasyon sa panimalay mo. Si tatay nagadala siyang sweldo. Di ko mag-absensya, mayo lang ko may siklib. O kung kontraktual ang iya trabaho, kag wala siya siyang siklib, mabuhinan ang ganar. Di ang ginabalon sa bata, ang ginapreparar para sa kinaglanon sa eskwilahan, maalang-alang girili kung maglawig ang hilanat, ang trangkaso, kung maglain pamatsyag, tungod pigaw ang resistensya kag depensa. So, gimuon naton mga ginikanan, especially, kay tungod damo gasalig sa aton, especially mga pinalangga naton nga membro sang panimalay. Unahon tagid, nga pataason ang resistensya kag depensa. Pagigid sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ha? Nami ang Mighty C kumpara sa iban because pwede mo siya mainom bisa wala ka kinanan. Dasig siya i-absorb sang lawas. Kung amo inang istorya nga dasig siya i-absorb sang lawas, but silingon, dasig man siya magpuesto sa aton sistema nga makadepensya kag may atag sang resistensya. Nga kung ano man ang aras sa palibot naton, may bato ang lawas mo. Hindi ka makaangkot sa hapo, asma, allergy. O kung yung tawag natin nga ubo, trangkaso, pangatsi. Kag iban pagin nga pwede sakit nga mabato ni mo, no? So, vitamin C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag liwat sa mga ginikana naman para sa mga kids ninyo, mga kabataan ninyo, siyempre, especially sa nag-eskwela, halin sa balay ninyo, maayo pa matyag sa bata mo. Pero pagpuli sa hapon, doon nagapaluya. Kay tungod, may classmate sa galik nga naga-trangkaso, nga nag-eskwela. Karon, sige pangatsi, girili. Sige ubo. Sige mangatsi ka, ang kagaw nagalapta. Kung sige ubo ka, ang kagaw nagalapta. Karon ang bata mo, paghalin sa balay mo sa aga, pag-shake pa, pagpuli hapon, nagalpang lang luya. Tungod, nalatnan. Nalatnan siya. So gani, mga nanay, mga tatay, Ang mga bata ninyo, pasakaon sa banila resistensya kang dipensya, ha? Kung ang mga nanay kang tatay, nagainom sa magtisiyang alkaline ng vitamin C, ang ato naman ng mga kabataan, painumon naman sila naton sa Mighty C Syrup. Mighty C Syrup for Kids. Alas 16 na mga ka-K5, salamat kay nagwa na si Bagyong Bavi o kung si Bagyong Inday. Pero ano ini? May report ang Pag-asa mga ka-K5 nga may gina-monitor sila sa gwa sang aton teritoryo. Philippine Area of Responsibility. Ano ni gina-monitor nila? Bagyo naman eh. Abi, Jirili, anong aton nga weather update?
0: Yes, lo. Matapos nga nakagwa na sa teritoryo sang Pilipinas ang bagyong Inday, isa na naman ka low pressure area o kon LPA ang ginamonitor sang Pag-asa. Base sa forecast sang Weather Bureau, posibleng hindi pa mabaskog bilang isa ka mahina nga bagyo o kon tropical depression ang nasambit nga LPA sa masunod nga 24 oras. Alas 8 sa aga, Domingo, Hunyo 12, nakita ng LPA sa kalayoon ng 2,005 kilometers gika sa sidlangan sang Bahin sang Eastern Visayas. Gipanugyan sa Pag-asa sa publiko nga mag-monitor sa masunod nga updates gikan sa Weather Bureau. No?
1: Okay. Ah, okay. Gina-monitor pa lang nila. Pero di makita natin subong di mga kakipay. Base sa satellite nga image picture nga ginpadala siyang Pag-asa sa aton. Ara ho, nagapaning hawak siya ho. Isa naman ka low pressure. Di si Babi, ito na to sa China. Yaw, tumabok na sa China. Dito na siya nagalambada subong sa mga insect nga ara sa China. Di subong, may nagasunod siya ni kay Babi o kung kay Inday aming bagyo. Layo pa man siya sa aton, pero ti do ko magriktaning iyang lakat mga kakivay. Bisayas gid ang sentro niya. Pero samtang nga nagapalapit siya sa aton nga teritoryo, tungod sang habagat, may posibleng maghiyod si low pressure ni. Maghiyod siya pasaka. Kag according sa report mga ka-K5, posibleng magbagyo ni siya, tropical depression o kumahina, o posibleng matunaw samtang nga palapit sa aton. Kag posibleng man nga magakusog ang tubig ulan tungod sang habagat, tungod sining low pressure. Kag may chance man in kaso nga magdevelop si isa ka bagyo. So that's why nga ma-monitor kita sa update mga ka-K5 every now and then. Tungod kamudlay si Bong kaya nga ton nga flood control nga mga projects di na na. Di na na mga flood control nga billion, trillion nga gingasto siya ang Pilipinas. Siyagi ka gasto trilyon nga hindi magaling Japon epektibo. Sige, kaya mo nang lakad siyang panahon sa mga ka-K5 ha. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo ha. Seryoso mga ka-K5, ang tuyo siyang virus. Seryoso, kag-delikado. Tungod makamamatay sila eh. Wala patawad niya ang virus, mga kakipay. Nadumduman ko siyang COVID, siyang pandemic, mga kakipay. Nga mabatian mo, mga pulis. May pulis, no? Naging COVID. Imaginon mo, ang kagao ko ng virus, may madlocks pulis mo. Ang pulis may pusil, bla, di ba? Paano ibitiroho niyang mga virus mo na? Nakpo niyan, di ba? Kaswa nga, pulis. mga frontliners nga maaral sa medical fields. Gakaigo siyang COVID, gakapatay ng iban. Karon kung lumaan yun ilin kami mga madre, may mga pare na kalamatay tungod sa COVID. Kag ang dog hindi mo may madjen, kay ordinaryo lang tanga tao. Wait na masyado kabalo about medical. Pero ang mga doktor kang mga nurses during sa pandemic, mabatian mo sa balita, makita mo sa social media, nga sila mismo nga nakaintindi siyang virus. Mapiktuhan sila kag nagamalasakit sila kag iba nagkalamatay gid. Nurses and doktor, that's why nakahambal kita nga seryoso. Seryoso kag delikado ang tuyo siyang virus aton. Patyo niya ka mo. Bisan sino ka pa? Doktor ka man o ordinaryo ka mga tao, militar ka man, pari ka man, dalaga ka man, bata ka man, amo nang tuyo siyang virus eh. Kag would you believe mga kakivibe, may balita dito somewhere in Metro Manila nga nag-amat-amat saka ang kaso siyang COVID-19. Tani, matapna na na. Kinanglan group buuan tong Metro Manila di Trimayo ay. Kinanglan tang di Trimayo para proteksyon sa atong lawas. Ang parihas ang kagaw, kung mapiktuhan ka siyang kagaw kang bakterya, yan may bulong mo. Injeksyonan ka lang, mampawan ka. Mainom ka lang tablitas o kapsula, mampawan ka. Ang virus siya lain, injeksyonan ka na, inom ka pa, ara sa Japon, nagkabalan mo lang. Do, hindi siya kamatyag, yan siyang igo, siyang bulong. Siyong sekreto, ginanalay siya mga eksperto, ang kinaglan siya virus, unahan mo siya. Kaya ang ginatira ya, magsulod sa lawas, lagi na igo ya una, selulagin naton. Para padayon sa nga buhi sa sulod sa lawas ng tao, kinanglan niyang bulig siyang silula. Maukob siya sa silula, kag ang tanan nga mga espesyal ka mga abilidad siyang silula naton, kwaon niya, isaylo niya si lawas ya. Samtang, patay tong silula ta, tungod sa pag-ukob ya mga kakipay. Kag pagsaylo ya, sa mga ara sa aton silula, isa na dira ang tawag nila nga cell division. Mismo ang silula naton, kabalo siya mag-duplicate siyang lawas yan. Tingin ko na siyang virus, ginsaylo niya si lawas ang virus. This time, kung ara na siya virus, ang virus na mismo nagapadamo siyang lawas yan. Kagkada isa nga nag-duplicate ng virus, amo man ang paghimuon, mangita man sila kapangukuban man, kag maduplicate man sila. That's why kadasing mag-deteriorate ang ikayong lawas isa katawo, kag pwede, posible ikamatay. Pero ang sekreto, ang pag-away sa virus, hindi pariya sa kagaw o kung bakterya, nga inuman mo lang niya bulong, mampawan ka, injeksyonan ka lang niya, mampawan ka, ang virus lang, kinanglan, limpyong gawi mo, palayo ka sa mga tao nga kontaminado, kag ang imo nga panimalay limpyo. Kag ini mga kakifay pagino, nasuggest ang aton nga gobyerno at the time, ngang extra virgin coconut oil, may aras ang special property. May elemento sa extra virgin coconut oil, nga ginaputo siyang aton silula, nga inkaso ginman magsilot ang virus, komo nakainom ka una extra virgin coconut oil. Kung atakihon niya kag ukuban niyang aton silula, hindi siya makakagat. Tungod siyang monolaurin, nga ra siya virgin coconut oil. So amo ina ang kinagla naton, mga kakifive, during siyang pandemic, ang extra virgin coconut oil nga yara sa nitribayo ang pinagid ni nasaligan sa halos tanan. Kay man hindi lang enough gali ang extra virgin coconut oil, kundi kinanglan buligan taban ang immune system ta nga magbakod sila. Tungod silang nag-aaway sa virus, nagkaroon na muning epekto. Ang aton nga nitribayo is a combination sang extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Ang vitamin D3 nagahatag ini siyang dugang nga pwersa sa aton immune system. Do kalimbawa, mga kakivibe, ang aton immune system, mga soldado, dipinsa ni sila. Kung may kontra magsulod sa lawas naton, sila nang nagakastigo kag nagapatay. Karon, kung kargado ang aton immune system sang vitamin D3, ang ila siyumbag na siyumbag ni Pacquiao, blan. Kung may armas giman sila do, pinaka-high-tech ng armas para patyon ang kontra, na amoy na example. Kung ang aton nga immune system kargado sang vitamin D3. Now, may ara nga vitamin D3 lang ang ginainom, may ara man niya separar nga D3 by o kung na extra virgin coconut oil. Ang ginhimo ni Dr. Ramil Oy, gin-combine niya, no? Gin-combine niya sa kapsula sang D3 bio ara ng extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga para magrikta sila buligay mga ka-K5. So dasig ang depensa kag masalbar ka sa posible matabo si mo kon apektado ka na o kon infected ka na sang virus. Kay while nga nagadugang ang panahon mga ka-K5, nagabutang ka sa peligro eh. Nagatinguha ang virus nga mag-ukom sa selula, hindi siya ka-ukom. Tungon may extra virgin coconut oil from D3 bio. Na? Karon, maluya siya sa dugay din. Maluya nga ang virus. Bla? Madulaan niya siya persa. Amuna na pag-atake naman sa aton nga immune system nga kargado sa vitamin D3 upod sa extra virgin coconut oil sa kapsula nga gininom ta. Nasway nga kadasig ka lang makahatag sa depensa o kung makaangkon sa depensa kag mapaiway ang posibleng nga kalitan kag piligro sa virus ko nagainom kita una kada adlaw sang D3 bio, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, ha? DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Saranggin mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Pwede niyo man mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Pwede niyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto niyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala siyang bayad. July 12, Subong, mga kakipa, 2026. Tunga-tunga na kita sa tuig sang 2026, no? Pila na lang kadlaw kang matapos ang 2026? 172 days na lang. 172 days na lang. Sumbo chilingon, matapos ang July, may August pa. September, October, November, December. Malawig pa nga mga inadlaw. Kag sa kada inadlaw mga kakivibe, aton gilprikurahon ang aton ni kayong lawas. Aton gibutang sa mas mataas nga prioridad kaya hindi kita makangkon sa sakit kag balatian. Sa liwat, reminder, inom kita DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Thank you. Okay, let's go to work, mga kakifab. Tawag na ka mo sa aton hotline. Sa may mga problema, parte sa pangabuhi, panimalay, sa love life, ah. Ginhatag mo ng tanan, pati na ginsupak mo ang imo ginikanan, nagsudan ka pinamalhan, upod sa imong nga pinalangga nga ginapatihan, igo mo rahon, ikaw malanggali ang iya bayaan. Kung ikaw may mga emotional klase nga problema, itawag dire kay kamusta hunta ang imo pinamalhan, aisting imo problema. May caller ta, Jirile?
2: Yes, love, yara.
1: Okay, caller ta na ya. Hello, hello, good evening, caller.
3: Hello, no, may gabi.
1: Bob, suspertin tingog dyan, do si Marco Sison. mayong gabi, manda, sino ni?
3: Ako na, no, si Paul na siyang Gimaras, no.
1: Ah, Paul, oh, Paul, oh, ah. Anong plido mo, plases, hindi?
3: Ay, hindi, no.
1: Ah, pasimla Paul Plases, bla, kang iya middle name Plases. Ang pilido yung iya is Butaw Budi, bla.
3: Sabarahan niya, no?
1: Ang iya ngayo si Pusoy, ah.
3: Sabarahan niya, no? Kaya kung di Pusoy, kwadro.
1: Singala niya, si Paul Plases, no? Butaw Budi, ang iya hayo iya si Pusoy.
3: Ako naman na gusto mo itawag sa ako. Okay lang
1: na. Okay, joke lang na mo, ari man yan. Dahil yun, mabigyan ka. Paul, kamusta na rin inyo na yung panahon na siya Gimaras, sabi?
3: So, Paulo, ang ulan, nagroon tatangin man.
1: Super, ano ang bal mo? Super, ano ang bal mo? Super ang ulan, basa?
3: Super, nagroon tatangin man.
1: Ah, nagroon tatangin man.
3: Paulo, kiti... Pinakagabi mo nga ulan niya, ang mamadlos ang hangin. Pero nagpasalamat, nakita mo kayo, bisala mo nang nakatabo. Huwag kita yung ginapabayaan sa Ginoo.
1: Yes, thank you, Lord. Pero dyanay ka, Lord. Dyanay ka, Lord. Dyanay ka, Paul, pinayag ang may radyo mo, mas yung mag-ingaw ka, gulpibla, no? So, Gimaras, di nga na si Gimaras, Paul, man.
3: Di lang na sa may Buenavista, lo.
1: Buenavista. Kung madayon gin man abi ning mga handong abi nga do klaro ni kung may klaro nga butangan taytay ang gim ang makulod ni Gross kag ang panay mahapit ginada guro sa gim ano ka Paul pa inaya na Joe Paul mahapit gining taytay na sa Gimaras madevelop na gidang lugar ninyo kay pwede na guro makastop over gin man. In kaso madayon gin man na ang ginahandom sa mga Bisaya o mga Ilonggo nga may ara sang taytay nga nagakonekta sa Panay kag Negros, no? Ti may stop over ginada Gross Gimaras. Dumati ko, Paul. Nagdalaas ang presyo sang mga duta na si Gimaras.
3: Daw amo sila, no?
1: Grabe, no?
3: Kung yung ginakalitan mo nila, lalo ang kwana.
1: Oportunidad.
3: Oportunidad?
1: Oo. Di ang imo na siniktaryas nga dutan, ligya mo na.
3: Away mo, kabisang dutan na resda po, hindi mo niya atong.
1: Prangka si Paul. Pagyan ay kawala, Paul, change topic. Tanay, inom mo na.
3: Kagina pa lang, nainom ko ng DTX ko, lo. Kaya akong DT buyer, lo. Nainom ko naman.
1: Ati, good, okay. Pila ng edad mo, Simong?
3: Bata pa, no? 43 pa lang, no?
1: Ati, no, bata pa magiging. Kaya kuya, ti, 16 pa lang, no? ano siya mong trabaho mo, Paul?
3: Ati, parehas pa, no, kay Emilio, no? Nagapang lubag mo, lawas ang tawo.
1: Ah, okay, okay. Gapang lubag kasi lawas ang kamayo. Ah, tawo?
3: Tawo.
1: Ah, tawo. Sorry, sorry. Baliga masahi ka man.
3: Hulo.
1: Ano ning masahi mo, Paul? Gintunan mo lang ni kung gindawat mo lang ni sa lula mo.
3: Gintunan mo yun, ano, gintrainingan mo yun.
1: Sa din ka nag-training ni sa Manila Show? Sa din man?
3: Sa iya ka DSWD lang na training at the same time, iyan pagin sa test na.
1: So may certificate kaya? Lisensyado kaya magmasahi?
3: May araw ang certification, no? Nga nagapakita lang, nga nagatraining kita, pero hindi gin sila nga lusinsya. Gid kay mahal magkuha sa lusinsya, no?
1: Ah, okay. Oo nga, malo ka mag-drive, doon hindi ka makita.
3: Hindi lusinsya sa masahe mo na, no?
1: Ah, masahe, hoy. Kuha na sila kaya. Okay, so...
3: Pag-drive lang tayo, no?
1: Oo, buti big time yun. May driver siya.
3: Oo, oh, pinagin mo kapag-tricycle naman. Kung may tricycle, may driver na yun.
1: Oo, nabi ako kay Paul nga. Magagata utok. Paul, you mean to say, hindi lagi galiya, basta-basta galiya nga... Proof, hindi ka na kapamasyahe, kaya may certificate ka na, hindi ka na naisilingabing nga illegal o kung magnakpon?
3: Ay, hindi, no. Legal tayo, no.
1: That's why ka...
3: Legal talo may isa, kuya kaasawa, no? Pero wala kuya kirida.
1: Kalaman na, may manggako.
3: No?
1: Ha?
3: May sinundan, makamigun nga, hindi kami magako. Sunod lang kami si mo.
1: Moodline niya, yan yung tudlo, mag-o niya lang. Jen Chapek, mga ilain-ilain mo, yung Paul nga. Paul, saan mo nang imo, yung daily, yung mga... Pangitan, Anabi.
3: Amo na akong daily routine, lo. Amo na akong daily routine. Nagabaton ako sa home service.
1: Hmm.
3: Kundi nga gusto ang magpamasahe, ginakontak lang ko nila, lo.
1: Okay. Ano nga mga klase siyang masahe? Nainam lang may maso, la? May maso? Ano gani pa nawag na nga?
3: Bintusan niya, lo.
1: Bintusan na siya?
3: Bintusan, lo.
1: Okay, o. Ti...
3: Kung dagom naman niya, acupuncture na niya.
1: Acupuncture, oh.
3: Acupuncture na niya. Ti, hindi ito na ikabalo.
1: Ah, okay, wala kaya,
3: ano yan? Ngayon, no, ang ako niya yung application sa masahilo is Swedish lang yun niya kang shatsu.
1: Ah, Swedish lang kang shatsu. Ano kinalainin nila nga Swedish kang shatsu? Magluwa sa spelling, ba? Anong lain?
3: Ang kinalainin nila, lo, ang application sa pressure, lo. Kaya ang Swedish siya, normal lang yun ang pressure ang ma-apply mo. Pwede mo siya mapakusog-kusugan, pero ang shatsu yalo, more na sa yalo sa diin.
1: Sa diin?
3: More na siya bala sa tumuok, di ba lo?
1: Ah, sa tumuok, ganyan gali, yaya. Tumuokan, ay gali niya ho, Jirili. Oo. Basi matumuokan mong switch bala sa missiles, ang Russian, di man.
3: Ay, di man lo, kaya hinalungan lo, kaya ba sa USA, kung nulikado na.
1: Ah, gani man. Lungan yun na. Takluban.
3: Kung matumukan niyo man, lo, dito na palo-palo sa may Senado, lo, parang mga tapos na yun.
1: Oh, aray na. Sadya na nito, line mo sa Senado. Paul, anong topiko mo, Paul? Anong topiko mo? May topiko ka?
3: Away man, lo, ano nawag na ko si mo? Kinahidlaw ako lang lo si mo, lo.
1: Bawa, susunod ka kita, lagi na ba?
3: Nahidlaw ako lo sa mga pasabog, lang ang mga jokes lang ni sa abla, lo, ha, o.
1: Okay.
3: Isang joke lang, lo, pero kung mamatamaan, may ego man.
1: Ay, gali ka?
3: Marambali na lang nga, bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit.
1: Ah, oo, takto man, o. Di dyan ay kati, ano ang emote everyday na yan? May ara kaya siyang, anong on-call ka? Kung may ara ka ganyang opisina? O kung
3: why
1: may...
3: on-call? Ang call on-call?
1: Why kaya involved sa mga grupo? May mo na?
3: Why ko na nag-apply sa mga clinic? Actually, ginahagad man ko nila, pero... tinir ko na isa on-call, lo, kay Mayan. Ay, why ka bala amo, lo? Imo control lang oras mo.
1: Kag imo, gitanan ginan siya.
3: Laban.
1: Wala kayo sa partida, kay imo, gitanan mo. Anyway, oh, no. Everyday magapila man ang average sa mga customer mo, nga na ginaservisyuhan sa masahe mo, may...
3: Payo ang customer, lo. At hindi man tanong lubo sa makasubra man takis ano isa kalibo lo ah.
1: At man no pa naman.
3: Makabakal ka man so daan lo kag bugas lo okay na man.
1: Ah, oo, ginili no. O te, tisurvive kita mo. Kamalukan.
3: Kaya DTX na lo.
1: Oo.
3: Kaya gitribayo, te okay na lo.
1: Mga kakifay kung isya may sulto ka ni siya mo. O kung ma, it's either ma-aking ka, pero kamatuoran mo ni. Hindi sila kakita, pero may kwarta sila, no? Ang iba naman niya, mga makakita, pero wala kwarta.
3: Pada ko lang sa ila.
1: Oh, di ba? It's either
3: pada ko lang sila sa ila, lawas, lo.
1: Nah, it's either magaking ka, ma-insulto ka, o kung ma-encourage ka, nga kaya gani nila, nga may kakulangan sa ilang pananawan, How much more ikaw kay kompleto? Kaya huwag ka kwarta?
3: Bala mo daw, ang tawag sina lo.
1: Ano?
3: Sa mga tawag lalong kulang lang lo sang determinasyon sa kabuhi. Bala mo daw, kung kompleto ikaw sang determinasyon, opdan mo sang kapisan. Huwag ka ginayalo, pero di mo lo, may dagun ka ginayalo.
1: Okay. Correct na ang imong determinasyon, kapisan. Pero ang pinakapuno o sinada, anhon mong determinasyon mo kung wala ka sang rason kag purpose?
3: Ate, isa pa na, no?
1: Kaya kung may rason ka, may purpose kang imo o may isa kabagay, dala na nagagawa ang imo nga dedikasyon, determinasyon kag kapisan. Di ba?
3: Pero kung hindi determinasyon kag kapisan, kung sumisyon.
1: Na, amo na. hindi ka part sa solusyon, kundi part ka sa problema. So kinaglan sa katagsa ka panimulay, may ara na contribution mo? Ha?
3: Oo.
1: May ara na contribution, hindi lang niya puro ginikanan lang ang nagahatag sang ilay ang obligasyon na sa panimulay. Bata...
3: Contribution at the same time, opdang din sa aplikasyon.
1: Yes, why? That's why, no? Para may mayong resulta. No? Kaya di sa resulta na dua klase mo, maayo kang hindi mo. Di ba? Kaya kung maayo, ang musilingon, imintinal kang i-develop. Kaya kung hindi maayo, tunaan ko anong maayo.
3: Tunaan mo, kung din ang sala, ay, yung tatan mo, kung din itong tsakto mo, rusundon mo.
1: O, tsakto na, kag tsakto na na.
3: Paul! Ano naman ko, kasi mo blalo?
1: O, tila ba eh? O, nano? Oh, ah, lano ba? Ika laro ha?
3: Parang yung panlo ka laba, pauras mo lo ah.
1: Oh, gani man. Laba
3: ako. Naman ko to si mo lo.
1: Oh, laba, gani.
3: Anong kinalain lo, sang kwan lo? Anong kinalain sang mangga sa Guimaras ikumpara sa mangga sa Negros lo?
1: Tinang ang mangga sa Guimaras, nagtubo sa Guimaras. Ang mangga sa Negros, nagtubo sa Negros. Ano mo na kinalain nila?
3: Salakid lo.
1: Di ka magambal nga ang mangga sa Negros nagtubo sa Guimaras.
3: Sala ang yapon lo.
1: Oh. Ano abi?
3: Ang kinalain lo, kay balan mo. Sa Guimaras siya wala tubo, sa Negros siya damo tubo.
1: Kano ano koneksyon sa mangga?
3: Ha? Ang tubo koneksyon sa mangga lo, balan mo lo ang kisa mong tanong tubo lapit sa mangga. Di ang tubo yang katanong sa mangga way.
1: Ano man? And tawgo talaga siya nga lang pusoy bla kayo na pusoy ang imo prestada
3: na problema
1: prari polo ano naman ang kinalain siyang flat nga bisikleta kag siyang mamay
3: ang flat nga bisikleta no pwede na pabulkit kay mapahabok liwat pero ang babae hindi mo na kinagalan niya, no? Pwede na doon siyang pahabukon.
1: You're partly correct. Pero ang totoo, ang kinalain siyang flat nga bisikleta kag siyang mabaye. Ang bisikleta, no? Bombahan mo na, kag tapos sakyan. Di ba? Ang mabaye, sakyan mo na, tapos mupagbomba mo.
3: Amo na gila, no?
1: Shhh! I-push lang, ato na na.
3: Hindi, pala mo lo, ang eksperto sa nagalo, si Emilio.
1: Sino?
3: Si Emilio.
1: Ah, Emilio. Mga black bilog bata, Emilio.
3: Ha?
1: Black bilog bata ni Emilio.
3: Huwag ko malulo kung black bilog. Kailan mo kumalong may asawa sa kung huwag.
1: Di, paano siya naging eksperto na?
3: Eksperto na sa lang magpakot.
1: Agle.
3: Magpakot lang.
1: Kompetensya sa galing ni Madam Auring. Anyway, sige. May tamyawon ka, Toto Paul. Tamyawa sila, Paul. Guide po lang, ha?
3: Oh. Tamyaw lang ko, no. Sa unagin, sa talang nga nagpamati sa K5. GPM, especially sa Imolo, kay Jared Go. Tamyaw ko daw sa ako na amigo, ang gwapo, si Mr. Emilio Magbanwa, kay Mr. Romel Pineda, kay Maki Paloma, kay sa mga NGC boys lang na nag-duty sa buong gabi, ha? Kaysa tanan yung mga nakakilala mo sa akin, no?
0: Oo.
3: Kaya padayon kita sa pagpamati kaya mag-subscribe sa NYGC Blind Drama. Kanami ito blalo lamay mga kablalo. Kanami ito lo sa ano lang mo. Na pamati ako ito blalo sa ang kantangin himo nila sa imo lo. Ang programa kanami lo.
0: Aha. Eti for one siya kung kipamatian ko na ikon i-consulta ta sa aton program director de ipa-on-air ta, ha?
3: Eh, ano nung...
0: Ara na
3: sa... Na lang tao, ara na sa YouTube.
0: Ara na sa YouTube? O, ti, sige talaon ko karon. Ano to gani? BDY? Ano ganito?
3: NYGC.
0: Ah, NYGC. NYGC.
3: Blind Drama.
0: NYGC Blind Drama sa YouTube, no? Sige.
3: Oo, no.
0: NYGC Drama sa YouTube.
3: Blind Drama.
0: Blind Drama sa YouTube. O, tanawan niyo.
3: Tanawan niyo. Mami, ano kayo na lang, mapapaindak kayo na lang sa kanami yun, no?
0: Abi, tanawan ta. NYGC, dali lang. NYGC sa YouTube, no? Okay. NYGC.
3: Blind Drama.
0: Kamuda, tanawan niyo ba na NY, ang genie siya goat, no?
3: Oh, goat.

O tanawan nyo bida, tanawa NYGC Blind Drama sa YouTube, dabla. Sa YouTube nyo pangitaon, NYGC Blind Drama. Ini siya mga grupo, siya mga blind na to, yung mga kauturan, nga nagahimo sila siyang ilayang drama-drama, dabla. Di, tanawan na to, nilabilidad, kang ma-enjoy kita, no? Nga ang ila siyang ila presentasyon. Ah. Tana ba ti okay rin niyo? Abaw ah. Ah, ti okay ah. Ah. Si Lolo Ilyong, si Lolo Miloy. Puro ni mga tigulang, mga senior si Tisinigli. Diin si Lolo Ilyong. Diin si Lolo Miloy. I am bot. Sige, sige. Alas 10:38 na mga gagay-five. Sa gusto, Ged, magbakal sang second hand, good as brand new nga salakyan, mga gagay-five. Especially sa may mga luyagin, magbakal sang Toyota Hilux. Fortuner, nga kondisyon ang makina, dami ang pinta, nubo ang milyahe, kompletong papeles. Kung gusto nyo auto nga Vios nga modelo 2024, 2025, 23, pili ka lang kung anong color gusto mo. Pwede mo matanaw kag matest drive, mga kakibay. Kag pwede mo man madalaan sang mekaniko kung gusto mo. May ara man sila sang tawag nato ni nga mga Mitsubishi nga van blani, nga puti nga pang business dirili, pang negosyo. O kon ining tawag nato ni nga mga Nissan Navara, Nissan Terra, Montero Sport. May ara man sila sang sari-sari pagin nga mga klase sa mga salakyan, second hand, good as brand new. Di ni sila makitaan, hapos lang. Kanto ka mo sa Bacolod Car Seller. Bacolod Car Seller, mga kakivive. Ari diri sa Bacolod, kag amo ining halos ginakantuan sa luyag magbakal gate sang second hand. Now sa Facebook, may ara sila page. O kon ilang account, kanto lang ka mo sa BCS. BCS Bacolod Car Seller. Ara na ang mga salakyan nga kanamu-namu, mga kakipay. Nga naka-display si isa ka may atop kag may silong gidla para hindi mainitan kag maulanan. Tanawan ninyo si Bong sa inyo Facebook na BCS Bacolod Car Seller. Ang pangitaon nato dira ang mabuot nga manager sang BCS Bacolod Car Seller nga si Mr. Richie Piodena. Si himbal ni Sir Richie Piodena na lolihog lang ko da sa luyag mag-refer kay hindi man sila magbakal pero may kilala sila nga luyag magbakal, pwede sila ka-refer. Kag kung madayon ang transaksyon, may arang isa siyang referral fee. So hindi kali problema ang kwarta, oportunidad ang problema. Tiyari oportunidad ni nga makakwarta kita. Ang imo tupad balay, may plano magbakal siyang pick up nga isuso. Hindi iya suso, kundi isuso ha. Pagkasa sang pick-up nga isuso, second hand. Hambalon mo siyang ginlawag ni J. Lolo. Dito sa Bacolod, may ara siyang BCS, Bacolod Car Seller, nga pwede ka kapili. Pwede mo matan-aw, test drive, kag pwede ka makadala mekaniko. Kag sila na maproseso sa mga papiles, libre way bayad. Pag-transfer sa mga dokumento sa salakyan, pakanto si imo, libre na na ni Sir Richie Pudina. Karon, pwede sila makatransaksyon sa imo cash basis. O kung gusto mo utangon, pwede man. Ma-down ka lang base sa presyo, abe, sang 30%. Ang nabilin, pwede mo applyan sa financing. Kag muligan ka Manila,

0: i-prosesyon nga dasi ka maprubahan. Once complete ang requirements mo, nuwa ka love approve ka dayon. Basta madown ka lang sa presyo, sa 30% sa presyo, kaya nabili na abing presyo, lunan mo sa ilang mga financing nga nubo lang ya ang interes. Buligan kanila nga makomply mo ang mga requirements kaysa sulod sa duwa kadlaw, maprobahan ka na yun basta kompleto lang. Now, may referral fee na, may ara ka pa nga extra income abi, ang hambal pagin ni si Richie pwede na siyang BCS Bacolod Car Seller. Yalo hambala sila lihog na kung magkantod ni sila sa ako o kung magtawag abi, kung kumadayon ang transaksyon, payoon gusto lang siyang dako. Payoon ko sila magdako. Mas magdako. Payoon ko sila sa dako ng isa presyo. Kag tapos, wala labot siyang marato, may ayo pagid. Nalo kung ihambal nila yung nabatian nila si Imo, ang Bacolod Car Seller, BCS Bacolod Car Seller, tagaan ko pagid sila sang duga ng discount. Dumayo man. Mayo gini. Okay, tawagan ta si Sir Richie pwede na para makatransaksyon na siya. Arikwa ka mo bullpen kagpapilihog, bullpen kagpapila para masulat yung iyang telephone number, ha? Ngalan niya si Richie. Pwede na, no? Richie na lang, ha? Ang iyang cellphone number, no? 0920-973-1403, ha? Liwat, 0920-973-1403. BCS Bacolod Car Seller. Grabe, ninanon na yung magnukalulba aning balita ni Jirili. Mga gagipay, I don't know kung nakita niya ni sa inyo ang mga Facebook. Nga si Buying Rimulya ang sasumugod ni siyang ombudsman. Siya sumong ang nagpagwa kaso ni sa mga kaso sa mga senador. Nagkalapriso na gani ka na Jinggoy, Marcolita, magdefensor, iban pa. Damo na siya ginpapriso. Mga gagipay, mapromote si Buying Rimulya ko. No, muning nagagwa sa Facebook ko. Dog blaybo ko. Anong i-promote siya? I-promote siya siya nga bilang Chief Justice sa Supreme Court. Girili, wow! Nanon ni kumatabo bisin yung pag-analyze me. Si Buying Rimulya, nadakpan ng bata iya sa druga, absuelto. Absuelto. Di kaya siya sa pusto mo, no? Kamu na kalabanan ng hambal, titugod aran siya pwisto. Pukong ordinaryo ka lang, ti madalman kayo, pukay kumong tataya, aras ombudsman, aras sa Department of Justice at the time. Salbar ang mata, yay, no? Grabe. Now, dali lang yun, no? Kaya panawag si mong si Rex, ne? Rex, mayong gabi na si mo.
1: Good evening, Lolo.
0: Dali ka na, inom mo na, Rex.
1: Yes, di kribayo ka by TC.
0: Di mo ni nga Malcolm Larrickson, mo't ko nag-agi man sa imo na social media, na sa Facebook mo, nabasahan ko kinaglabay mla, Buying Rimulya daw ibutan siya nga bilang Chief Justice sa Supreme Court?
1: Ano kaya na, wag usin mo kayo naging nervyos ko.
0: Kalma, kalma. Inom na dati tribayo. Inom na dati may TC mo. May dati tribayo. Wala kang DTX 100. Nga man, ano ang imo bang chindis na?
1: Hindi, ang ako niya, lain niya ng akong topic. Pero angot niya po niya sa ilang ang mga kabalas tugad mo lang yun ang imo. Kaya, amo niyo, ining-impeachment kay Sara, dawala din ka tantuan sila kayo nga. Sa interview, wala ka nabatian ko. Nga hambal ni Erwin Tulpo, si Bindalo, wala.
0: Bindalo?
1: Pinamang ko sa social media. Ayun niya, sir, senator, anong mambal mo sa sinisa impeachment kay two-third gali ang kailanlan sang boto para makundik si ang ato vice president? Kaya anong say mo, Abi? Ano, abalo ako lang sa batya.
0: Ano ka na?
1: Kasi wala kami mo kay 16 ng ilang na gusto. Kasi wala, wala kami mo yung mga isa. Kasi hindi kami kalabot, ano, 16. So, kunin mo yung sindihon ang mango ng klase kang senador. Wala pa matapos ang impeachment o conviction kay Sara. May tuyo na siya galing na mag-no. Ang sabi, yes, may yes na saya nga, i-convict nga. Wala pa matapos. Wala na punong pag-asa na magdaog ang ilabuto kay was na kalapot 16 kay Tutad ang kinanglanon. Sumusunigon, why pa mag-o pa lang kasugod ang ano, may tuyo na siya nga mag-yes conviction na siya.
0: Considering Rex nga Senator Judge siya, no?
1: Oo.
0: Do wala na yag gapangibabaw ang ila konsensya, no?
1: Oo,
0: based sa ila yung nga mamatian kang makitaan sa presentasyon, sa prosecution o kon sa depensa, da sila nga magabasi sa ila desisyon, di ba?
1: Oo, ang gagawin ko kasi yung labot.
0: Oo, ay na siya yung labot. Yan tungkol niyang iyaya, iyaya ng senator dyan siya kayo para mabuto lang siya nga i-convict si Sara. Wala na yung konsensya. Wala na yung konsensya. Nga konsensya ya, ang mga tao nga nagbuto siya ya, nga mag-senador siya para mag-desisyon in behalf sang kutob sang tao nga nagsalig sa iya nga karapat dapat siya ibutang siya bilang senador tungod siya nag-presentar sang insakto nga kung ano gid ang dapat para sa mga tao.
1: Oo, amo na dapat.
0: Kasi konsensya.
1: Amo na kung dapat sakto to si yan na subat kulita, mambal nga wala sa background sa layi, no? So masigit na siya, ad hominem. Dapat ang iba ni ad hominem sa kabango.
0: Ano?
1: Ad hominem, kuna mo silingon, ina ba lang pag-insindi sa tao, wala nga, pakahuyan mo isang katawo, hindi ang sila naghambal ka para sabton ang iyang ginambal, kundi i-disregard mo siya, blau, pakahuyan mo siya sa iyang rason. Kaya ano to si Tultubiros, sana mga sabat Tultubiros, inabalan sa New York ulita, yung amo na buday, kaya wala ka mo background sa law.
0: Janay ka. Janay ka. Antes na ihambal ni Marcolita, may arato siya nga tawag na ito ding ginhambal niya kabay pa hindi nyo ni ma-interpret nga sala.
1: Oo, correct.
0: Kung baga pa may ara siya nga disclaimer. Before niya, before niya naginhambal, nga kabudlay sa aton, kung wala kita background sa laye, no? Antes siya na ihambal, niya ining hambal ko, hindi nyo pagpersonalon, kay ini, no something nga wala niya labot abi, no? Hindi niyo lang pag personalon.
1: So, hindi insulto abi, hindi insulto.
0: Teka ron, pag hamon dito, nagkatol ang likod ni Marano ni Bendalo. Nagkatol ang likod siyang ulo niya siyang magulan, nagkatol. Dahil niya kawawaw. Ni Erwin Tuplok. Erwin Tulpo.
1: Di karon. Pare pa lang isa oh.
0: Budlay ni Rex oh, kon hindi isla makakam up sang 13, ako sang 16. Ay iporsige ni nila.
1: Ay diyahan na.
0: Are, ang ako ba hindi mo ni base pasaka nila sa Supreme Court ang ini nga mga kunano nga mga argumento parte kay ni kalabot sa 16, no? Karon i-timing ni nila nga makapungko na si Boyeng Rimulya taguro nga Chief of Justice. Kiti, di ba? Do amu-amu, ang ako lang yung panagobno, I don't know, basi sa laman ko.
1: May amu-amu na sila.
0: Okay, di do, amu na ng pattern, bla? Nga, hindi ma-impeach si Sara, Pero mapasilalaye nga something nga panubuan ang buto kay para ma-impeach. Tigaroon, ang nag-argumento, base ipasa na nila sa Supreme Court to kag interpret ang Supreme Court.
1: Oo.
0: Ang Supreme Court, sila ma-interpret nito. Karan ko si Muying Rimulya na ito kong kapaning hawak. Karan may bilang Chief Justice sa Supreme Court.
1: Correct.
0: Ha? Amunin ako na ako yung, am I right, sir? Amunin ni Rimulya, yes, sir.
1: Yes, sir.
0: Bend the law na naging hindi kita toon.
1: Ari pa kita isa din lolo. Pero magkot naman. At naman siya, isip mo yung istorya bala. Na si Soto naman ang yung pamagkot. Ang ayaya pamagkot, rambal. Hindi na kinanan ang technicality. Mas ang importante niya kung ano ang makuha niyo nga panawag sa nga evidensya. Ang muna nang sundon ka. Buti rin nga. Naman niya siya mabati sa mga tunado. Yung mga tumatiknikal mo tayo nga sa laila ng pagtatanda, sa laila ng pagporma. Hindi ka, wala na teknikal.
0: Hindi.
1: Sige yun lang.
0: Ang iyatong pag-insindi ko man sito, niya wala na nalabo sa mga teknikalidad, ni kabudlay, ni kadugay pa, no? Ang gusto siyang taong bayan, ha? Ang gusto siyang bumuloyo, nga makita mismo si Sara Duterte, Vice President, nga siya yung ginahusisa diri sa Senado?
1: Aba, bilu ang pagin. Are, istorya tala bala.
0: Tito, ginapromote siya nga wala na siyang cross-examination. So, hindi na kinalan sa mga witness kung ano, pagkantuan nyo na din mismo si Sara, kag kami na nga mga senador, ang makwestiyon siya. Oo, masisa siya.
1: So,
0: karon, may mga opsyon niyang abogado ni Sara nga pwede galing, hindi siya ka-attend, pero ang iya abogado, ara lang da. No, mga amo siya na.
1: Balo ka gani, naliwat mo gani di Lulo, na bisan sa, si Sara, hindi niya crime na, kusito, kung krimin. Amo gani siya, kutak, kung bisan krimin ng ginbuwat ng tao, kutak no lang din siya mag-appear sa court. No? Ang i-arrain siya, no? Na mag-plead guilty or not siya.
0: Identify siya? Identification?
1: Identify siya. Kag ang ginatawag nilang
0: pagbasa sa
1: promulgation. Promulgation. Pagsintin siya sa iya kung guilty siya or not sa ginimo niya. So, arraignment, identification, kag promulgation. Tatlo lagi na kabisis ka mag-appear ang abogado mo na lang maaway kay kung ikaw ginakusar ang ano ni burden of proof sa nag-akusar sa imo. Amo na dapat magsindihan ang tao. Sila yung maplaskar sa burden of proof na ginimo, indeed ginimo mong isa ka bagay ng krimen.
0: Kay gusto
1: hindi ni... na kinanlan.
0: Okay. Kaya ang gusto ni Soto nga do itbulaga lang style nga ma-entertainer ang tao. Niya hindi gusto
1: sa...
0: Niya excited yung tao. Excited yung tao nga makita si Sara Duterte kung paano niya masabto ng mga aligasyon siya. Oo. So, kung magapan, magwasin niya daw show. Hindi ba? Daw show.
1: Correct.
0: At hindi niya ang defensa, ginabagi nila kung ano yung available ng mga option sa laye. Suno sa impeachment role sa Senado, gina-exhaust nila kag ginagamit nila because it is provided by the law. Anyway, di karon amo niya gusto yan ni ano na ni Tito Soto kay hindi man sila gyapon ka sa kantoya sa 16 nga buto para ma-convict si Sara, no? Kundi gumo na lang nila ang pagkatao ni Sara. Ang problema, the more nila ginaguba si Sara Duterte, Vice President, the more nagasaka ang trust ratings ni Sara Duterte.
1: So, correct. Si, ano gali, si Gatsalian, may ranggo man siya gali, bisan ara na sa tupad sa presiding officer.
0: Nanawagan na ito gani ang nanay dito, niya na, sino ang nanay ni Gatsalian, sugatan niyo na din siya.
1: Ano rango ni Gatsalian? Deciding officer.
0: Katahom.
1: Deciding officer.
0: Tika siya yung may authority. No? Siya yung may authority. gahipos na siya. Gahipos na siya, pero ang sa matuntuod, siya yung shady president. Siya yung may power na.
1: Siya bang kung nagsimpla ang kape ni, ano, ni Estudiro? Siya bang kung nagbaba, patapo ba lahat? May umbra man siya gali.
0: Ah, EI na iya, EI na. Ikaw ba? No, first time na tabo yung Senate President kaya sa una yung kanay ni Nick Pimentel, no?
1: Oo, Nick Pimentel, sa Bugado.
0: Oo, kanay Franklin Drilon, ha? Hubito sa Lungga. Amuna yung mga Senate President kaya sa una yung mga ti Gwin Gatchalian, ano na yung man? Doon lang si Rex. Rex, tawag lang karon Rex yung mag-commercial ko na yung Rex, ha? Magkakakay-fi, mabreak, tanay kadali, ha? Hindi ka bahay na dulo na sa aton sa nga kampiyon nga kape. Enjoy kita everyday kag limpyo ang aton sistema, kag layo kita sa sakit, kag balatian. Kung aton ginainom nga kape, DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
2: K5 News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
10: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
9: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyanik kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, Max4Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan, Max4Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max4Biotics.
12: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style, sinigang nga isda nga kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow, garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops and many more. Yummy gid. Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipag-hiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 13 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dolo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Adlaw-adlaw mga ka-K5, nagapilit sa panit ang yamok. Nagapagwa oil sa aton panit. Kag nagapilit pagit ang mga kagaw. DTX Beauty Soap ang kinanglanta para mas madasig maglimpyo ang aton panit. Shadow kabukal nga habon, kag kapos siya bunlawan. Ginadula yan tanan nga baho sa lawas tang. Kag kapresko gage ang imo pamatyagan. Sa nagahandom gage magputi ang panit, especially ang pahin sa guya ninyo, nga maghilipid ina, magkaladulang punggod, mga inagdyan siyang punggod, nagbuho-buho, hipido na siyang DTX Beauty Shop. Sa may mga pikas-pikas, sa may mga alap-up, amo na ning sabato, DTX Beauty Shop. Kakinot gamiton mga kaki-five, kaysa liwat kabukal siya, kag makaangkon kagid siyang proteksyon sa imoy kayong lawas nga hindi magdamo ang kagaw sa aton panit. Kag subong man sa may mga edad-edad na kag may mga wrinkles na sangtang sa imo ng mata, kag may mga kulubot ka nabi, amuning ihabon mo adlaw-adlaw ang imo panit, magahubin tulokon mga kakifive. Ang mga yaya mga panit sa imo guya, kag ibad paging aparte siyang lawas mo, amat-amat nga nagahugot balik. Grabing hamon. Kung imo inigidya katoon sa mga espesyalista, pila guro kalibong imo gastohon mga kakifive? Para maghipid lang panit mo, may maghubing katlokon. Ang sikreto malang galing kang makakinot kita, adlaw-adlaw, ihabon naton DTX Beauty Shop. Hapos na ni Baklon, kanto lang kamo sa tanahan ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore Generics Pharmacy, sa mga suki nyo lang ang mga farmasya at mga butika sa inyong lugar, magkuta lang ha, DTX Beauty Shop. Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kang iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, kang magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad. Kag subong man, sarang nyo man ma-order online, Lazada, sa Shopee, kag sa TikTok. DTX Beauty Shop.
4: Okay. Hindi nga bahin manludulong man sa aton los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakipad, isa man ka-importante nga suplemento sa aton panahon. Tungod natural man siya, kag aprobado siyang BFAD, kag kanami wala siyang overdose, wala siyang side effects. The more mo siya damo inumon, the more dasing magat. Ayo ang aton pamatyag. Kag mahatag sa sang depensa nga hindi ta magmalasakit. Dr. Pinoy Squalene Capsule himo ini sa Shack Liver Oil. Nga gatunaw sa mga bara sa aton ugat. Kag sa tanan niya mga inflammation sa sulod sang lawas naton. Ang Dr. Pinoy ginatawag man the Oxygen Capsule. Tungod may oxygen sa halakot mga ka-K5, ginasuplayan niya rikta ang aton nga ugat, ang aton cellula, kag ang aton nga utak. nga hindi kita maging malipaton, abtik ang paminsaron. Kaga, Dr. Pinoy Squaling Capsule, ginauso yung man. Ang tanay nga higko nga rat nira sa kidney, ta ginalimpyuhan niya. Ang kidney, kaga subong nga chimpo, mga kakifay, balantayan gin. Tungod higko siya eh. Gasala sa sang dugo, kapag tapos sa sala, no, matiyog naman ang dugo naton sa bilong nga lawas. So kinaglanggit ang pangsyon sang kidney. Kay para limpyo ang aton dugo, kay kung higko, mapoison kita, mapatayang tao. Ang higko makadto sa utak. That's why kung may diferensya na kag nagaguba ng kidney mo, ginadialisis para maglimpyo ang dugo. So, subong pa lang, ang aton kidney nagatrabaho 24 hours a day. Bisa nagapanglabaka, nagasulat ka na sa imo yung mga listahan na nagatrabaho ka sa imo kumpanya, nagasakay ka sa jipsigi na sa sala yan. Even nagakatulog ka sa gagamihon, sige nagyapon trabaho yan, sugod sa gintawo ka sa kalimutan, hasta subong kong pilang edad mo, sige lang na siya sala sa atong dugo na, tanang ikaw ginasala yan. Tikaron, kung magka-diferensya, tiyan mo ng delikado na, subong pa lang ato natin pano ng kidney ta. Ang Dr. Pinoy Squaling Capsule, ginasipot siyang higko na, ginapagwa niya sa lawas na. Dr. Pinoy, ginabuligan man magkupos ang nagabalanog ng gout arthritis. Dulaon niya ngot-ngot kag amat-amat niya tunawon ang uric acid. Grabe gali mga kakifib ang uric acid, oh. Ang itsuraya sa microscope na, daw mga buka nga kristal. Tiyan mo na siya nagabangil na sa aton ng mga joints, no? Sa mga tulaan na ton. Amo na nagabangil na crystallize ng mga bato-bato. So katalom gali na kagasakit. That's why nag-inflame siya. Kag masakit giyuhon, matandog lang daw. Mabatsyag kagid siyang kasakit. Di ang Dr. Pinoy kumainom kauna, dulaon niya ang sakit. Pakupusyon niyang manog. Kag tunawon niya mat-amat, sadlo-adlam mo nga pag-inom sa Dr. Pinoy ang uric acid. Kag ginariperya ang mga tais ng mga tulaan sa joints na ton. So Dr. Pinoy Squaling Capsule, na sa inyo na sa Kabankalan, na sa inyo sa Himamaylan, na sa La Carlota, Murcia, kanto lang kamo sa mga suki ninyo ng mga butika. Magkunta nyo lang Dr. Pinoy Squaling Capsule, ha? Diri sa Ibi Magalona, subong man sa May Silay, Victoria's Sagay, Escalante, available dira sa inyo lugar sa halos tanan nga mga butika kag farmasya, kag subong man sa milong nga mga Negros, kina sa milong nga Negros, tanan nga mga kasyudaran kag kabanuhan nandiri sa aton, available ang Dr. Pinoy, ah. Kag sa milong nga panay, available ang Dr. Pinoy Squaling Capsule.
4: Kag sa liwat sa may mga problema, kag gusto gid magatang sila opinion o kung komentaryo, tawag lang kamo sa ating hotline, 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number, 0927-7448-940. Good evening sa ating mga texters. Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Kamonitor kami di J. Lolo. Nainom ko na lo ang Power Trio, DTX 500, D3 Bio, and Mighty C. Kag subong ba na ka pangapi naman sa DTX Coffee Mix. Tamyo ko lang si Nong Orlan ang sakay ng Jutay Hastiliana. Kag kay Jocelyn Sibulan. Kag kay Jonah Caliet. Kag sakay ano ni? Ang nagapanamyaw si Amansha Intana sa Himamaylan.
5: Dahil man siya mayong gabi na si Mo.
4: Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Gabamati kami din sa inyo. Si Rinaldo kag Kaloy sa Barangay Tanguba, Bacolod City. Aha. ano ni Barangay Tangob, City of Hampol-Hampol kuno. Hampol-Hampol. Ang dalan halin sa Macdo Gaysano, pagkanto litsuna, no? Kalain sang kalain agid sang dalanon, no? Indi syudad. Ang Bacolod, bukid ni siguro, J. Lolo.
5: Bahoo, Manaldo. Oo, Ginaldo. Bahoo, na-experiensya mo na. Hulat-hulat lang ba? Lagi na kayo na, bro. Ang suspensyon kag mga syak, kag mga tyrant-in mo na, buljuwin sa silakyan mo. Ha? Amo nang bantayan mo na. Di ang iba niya mga private nagka-discourage na mag-agi. Number one, ka-traffic na dira, no? Kakamudlay kung mag-ulang kataas ang tubig ng area, no? Kag subong man, flash baggage siyang medyo hindi mula libilado nga dalan. May nubo, may taas. Kung maga paano, ng rough road, ha? Do ka gabatyag ang silakyan mo mag-agi, dira? Kagkadelikado, kaya do, ti, siyempre, hindi planudo. Dapat ko ang dalan planudo para iwas aksidente. So, kadako sa plano sa syudad, magagakifive? Ha? Kadako, kay kutob, kundi into kunog ang traffic, butangan flyover. Butangan flyover. Tinong namin plano, no? Ang ako nagigyahalin si unang handong ko lang gigirili, no? Nga maplastar ang Libertad Public Market mo. Maplastar ang Central Market, ang Burgos Market mo. Man ang Bacolod, mga ka-K5, amuning capital city. So, ang mga public markets, dira ang mga pagkaunta. Kaginadala sa aton tagsa-tagsa ka panimalay, kaginapriporal nga lutoon, kagipakaon sa pamilya. If you notice, mga ka-K5, isa sa mga higo nga market, diri sa Bacolod mo. Especially Libertado. Ako damo na ta mayor nga leader nga na nagyan, no? Guru haksyon ko gayon kung sino nga leader nga makapamaayo sa aton nga mga public markets, di mo? Ang ikayong lawas sa mga pumuluyo siyang Bacolod, amo nang akon concern dira. Nga hindi magmalasakit, wala kay tungod ara lang ng mga pagkaon, no, kontaminado. Ah, wala sang klaro nga sinitasyon kag limpyong lugar. Kabaho maklain. Kabaho kag do ka anti-di, bla. Di makadto ka sa iban nga mga syudad outside Bacolod City, dirili, do mahisa kaya mo. Especially sa makadto ka sa mga oriental nga porsyon, no? Mga public markets nila, pwede ka kahigda sa salog nila. Di sa ato niya, especially Libertado, isa mo kasimana na yan nga taris-taris na, dugay-dugay, balidanser ka naman. Mabalay ka na yan, kaya nga, ano mo lang gabalay, ako ni gatihin. Gatihin-tihin, kaya kay basi mabasang tiil mo sang kaitom-itom ng mga tubig aral sa dalanon sang public market sa sulod sa Libertad. Ha? Di, ano naman, hindi ko magpati, Jirilia. Kay tungod ang tao nakakanto na sibulan mo. Ang mochilingon ga ang alam sang tao na conquer ng mulan, no? Nakalabot at na sibulan. So hindi ko magpating hindi wala ni solusyon kung hungdon lang gina. Kung hungdon lang gina, no? Uy, hindi ko magpating hindi masolusyonan niya. Pag gusto, may paraan eh. Pero pag-ayaw, maraming dahilan yan. Di may mga istorya ganit sa kapihan, mga kakifive, no? Istorya mo lang niya, no? Niya ginahungo, nagiraguro palaw, ay naguro ang public market na guro da kay parang ang mga tao da dito na lang mabakal sa mall. Bisa na maminsa ka tutundo takto man. Bisa maminsa ka ba siguro no? Nga ay wala pag inasilusyon. Kay kung gani man, nga kung gusto may paraan. Kung gusto, pag ayaw may dahilan. Maraming dahilan. Dali lang kay may cooler kita, mas importante ni. Hello, mayong gabi.
2: Ay, mayong gabi, Jay Lala.
5: Ah, sino ni Baliog?
2: Actually, taking care on your po, pero you can call me Ren.
5: Dali lang. Good evening, sino ganit liwan?
2: You can call me Ren, Jay Lala.
5: Range, oo. Taga-diin ka, Range.
2: Tagahinigaran.
5: Welcome sa program. Nainom mo na?
2: Nainom ko na doon. GPS Coffee and ITC.
5: Okay.
2: Always ang mother ko, pinapainom ko na, which means currently she's strong. Pero pinapainom ko na siya every night and every morning.
5: Ati, very good. Okay. Range, what can I do for you? Anong malagad na si mo, babe?
2: Okay. Jay Lolo, I just want to inform everyone about the chronic thing, the chronic disease na gakasabu subong. I have close friends that who actually died na.
5: Dali lang, chronic, yes. Chronic, ano na siyang chronic disease na nasa, ano na siya?
2: Yes, Jay Lolo, it's actually pituitary tumor. Sa brain, sa
5: nuna. Okay. So, din mo na nakuha ang inagmalita na kag source of information. Can you give us the credibility of your information?
2: Yes, Chingono. Because even myself, I actually been diagnosed with pituitary tumor.
5: Bale, pituitary, ano?
2: Pituitary tumor. Pituitary brain tumor.
5: Brain tumor pituitary.
2: Yes, you know that. That's the hormones of the body of a certain individual.
5: Okay. May pwede may lunggod ka para kino kamera technical na para mag-get ang message mo no. So okay. Your source of information is based on your research, Muna?
2: Yes. Even me, Lolo, I have the tumor. My tumor ako, Lolo.
5: Siya din siya sa pituitary?
2: Yes, Lolo. It's on my brain. I was been diagnosed, Lolo, way back for three years ago. Mm-hmm. I undergone operation sa regional.
5: Mm-hmm.
2: And then, good thing is that not survivable, but I have a feeling, most especially people who are being attacked with this disease are all people that are working in call center.
5: People are working in call center and you're one of them yung nagatrabaho sa call center?
2: Yes.
5: So you mean to say ning tumor cancer nga nakuha ni mo through sa trabaho mo sa call center? Paano na paano na natabo kag nag-connect sa ang trabaho mo nga nakangko sa sinaga sakit ikaw abi?
2: Yes, Lolo. I've been working in call center for 18 years. And since I've been working in call center for 18 years,
5: Pwede na kay Longo?
2: Okay, Lolo. 18 years na po nag-work sa call center. And then, since na nag-work every day, I actually exposed with radiation.
5: Radiation? Uh-huh.
2: Tapos, nang go-work at night shift.
5: Mm-hmm.
2: Suddenly, I was nakibot ng ko si Lolo na may isa ka mata ko hindi nakakita.
5: Okay.
2: And then, I thought it's just ophthalmologist issue or ophthalm issue lang.
5: Mm-hmm.
2: So, ang natabo, nakita sa nagkato ko sa ophthalmologist and then the doctor said, hindi ako nakaya kaya niya kailangan neuro.
5: Mm-hmm.
2: So, ang natabo, pag siya sa neuro,
5: ang neuro sa utak na, di ba?
2: Yes.
5: Oh.
2: Yes, say
5: Lola. Makanto ka sa doktor ng espesyalista sa utak, do mo na?
2: Yes.
5: Okay.
2: Yes.
5: Mm. Okay.
2: And then, nagwa ko sa mga laboratories and everything, and then, they figure out, Lolo, na may tumor ako.
5: Tumor? Bali, halin siya one more, nag-tumor.
2: Nag-tumor. Yes,
5: so, so ginopirahan, kagin ko ang tumor.
2: Yes, yes. Pero, wala na, nakiligda po siya, and then, naglabot sa optic nerve.
5: Oh.
2: So, ang left eye ko, hindi nakakita. Pero normal ang akong cornea. Pero ang optic nerve ko, may tumor, hindi makuha. Eh, handa ni doktor, once yung operahan, kanyang kuha, kanyang maoto, the optic nerve, and my two eyes will be blind.
5: Okay, okay. Pero nakuha ang tumor. Pero galing may
2: siya, so,
5: may party pa siyang imo nga yes. mga nerves mo nagakonektado sa mata mo nga napiktuhan nga natubuan sa yes. tumor hindi makuha yes. kay tungod once operahan magkalabugto na siya kag hindi ka lagi yes. totally kakita right yes. now kakita ka pa yan sa tuo
2: yes si Lolo.
5: Okay, so karon kamusta ka subong anong imo yang health ko status mo subong?
2: Not really good si Lolo. The health condition, I'm still adjusting pa, even though 2 years ago pa to. It's really difficult, pero I'm still thankful for having me survive from this disease, from this illness. Pero, hey Lolo, I want to share to everyone na not the, according sa research ko, a lot are actually been diagnosed with this. And then most of them, wala gadugay. They are only take 2, 5 months, 6 months, and they died.
5: Tungod sa tumor sa utok na?
2: Yes. Yes, yes.
5: Ang ginahalinan, radiation? Kag-radiation?
2: Cell phone.
5: Kalabanan sa telepono?
2: Yes.
5: Cellphone?
2: Yes. The last one that I actually experienced, si Lodo, ang close friend ko, bata yan, natatay tungod may tumor man. And then, according to my friend, ng ang bata, yes, like a cell phone, every night, inabotang niya cell phone sa tupadya while charging.
5: Oh.
2: And then, na napiktuhan ng vision, hisaya vision lang. Oh. And then, after that, nagwa sa diagnosis sa mga laboratory, may tumor, and it took only 2 months or 3 na patay ang bata.
5: Kita ko sa Facebook, no, maging feature sila, nga may mga sikat nga mga tao, may mga celebrity, nga may mga headphone lang sila. Yang ang telepono ginapalayo nila sa lawas nila.
2: Yes.
5: Especially sa parts ang ilang ulo. Kay tungod, yes. amon ako na iban may mga wirings lang. Ang iban, true Bluetooth, may ara siyang headset. Abi kung may earphone, no?
2: Yes.
5: Tungod, may yes. amon ang radiation. Okay, ho. Thank you, get sa information mo. So,
2: yes, sir, Lola. It's my pleasure to help and to share. Just to make sure, once you feel na may masakit sa inyong ulo, try to speak to a neuro doctor or something because it might not be a normal or a safe issue. It might be something chronic that happening to your brain.
5: Kaya nga, kung tapad mo lang, pero may kasakit sa ulo, yeah? No?
2: Sa utang niya, Guru Lolo.
5: Nang ang lain bagid no kay way sa kwarta nagplanakit bilog yang lawas.
2: Abugi na siya no na basta sakit sa ulo na iya.
5: Oo.
2: Ito mo wala ka bayad sa usa.
5: Oo, na nihina no ni mando tomorrow sa mag sa nakabaton sa 2,000 nya do na ayun ako.
2: Na ito amo ni no no.
5: Oo. Pero siya wala sa kwarta, bilog yang nga lawas planakit mo.
2: Oh,
5: kapamati siya mong migo, tanga gwapo, ang legendary folk singer sa Negros, Bacolod. Ngara siya mong sa Montreal, Canada. Si Migo naton, Harish Desena.

Okay. May nga BJ Lolo, tata mata nilo ah. Hindi gani nila makayo ang baha sa Bacolod nga dalan. Lubak-lubak ang traffic subong sa Bacolod. Ang mga dalan subong na puro na lang left turn. Tapos may plano naman nga bago nga i-project, believe ah. Bahaw ah. Di ko may project niya Janeling ang mga ining mga flyover ano kanami gin man kamay pang nga bugtaw tatanan sa sining manamatian naton nga mga proyekto kay ba ship lang ko nagakatulog takang nagadamgo lang ba sumagay mo man bayad magdamgo. Wala man bayan magdamgo. Ha? Lain na ko mabangungot, tadaya siyang salig la. Temo nang umbakulod noon sa buong mga ka-K5, no? Prime City, dirili. Super City, dirili. Pro ang dalan, dirili. I don't know, super good, no? Si tata mata ni permigin niya ka ratsada sa mga dalan nun kay grab driver ni siya mo. Balaan niya niya kundi ng dalan ni tata mata ni mala partner. Magagi ka na siya may kisano da, no? No kalawig na ginoon, ano na naman? May arak mo na ginakali ngayon masita tayo sure nga. Nga kadugay, gano'ng kamudlay ginaya. Dito sa Japan, nila, no? Japan, no? Nga, ginimo nila. Kung may ara silang ginaubra sining portion sa duta, biyo, o kung sa dalan, may ara sila sa ginabutang temporaryo nga na maaging silakyan sa mabaw. Sa dalong diyo, gasigi sila kayo sa dalan, no? 24/7, sige na kayo. So, pila lang yung kadlaw, maghabit isang tao. Ato niya binula niya girilim. Ha? Lawig-lawig na niya. Ang mga tornilyo sa under chassis ng silakyan mo, gabatsyag na o. Di kagamay daan sa sweldo, kabudlay pa si buong siyang kwarta, kay kapiot sa ekonomiya ta. Di kun ikaw nga nagabiyahe, dabi private ka man o kung public utility ka man. Kung drangin mo lagyan, permi kaghalos tanang ang mga dalanon sa Bacolod o may gulping nga naganilagbong ang mga dalanon. May mga drainage, pagiganing ataklom sa drainage, no? Sa mga mayor nga dalan, ha? Do, hindi siya malalibilado sa dalan, magagi ka ni bug, bug. Gamo na silakyan mo. Di maguma na ng imo yung mga parts ang imo la silakyan na sa mga suspension mo da. Kamahal mo la. Kamahal mo la siyang spare parts. Kamahal mo, mabayad ka pa sa mekaniko. Di karon, Bacolod City, lingawo naman ta, drihiwaton, dirili. Ang, do inib lang do film fish festival, blani. Fish te, bal. Lingawo naman kita, do para malipat kita siyang problema ta. Parehas mula sa chimpo sa mga Romano sa una. May ara silang ginapatindog ng mga arena na kagdra nag-aaway ang mga prisyo, no? Mga bihag, kag mga soldado ka pinitsanay na sila. Tapos, bilog ang mga tao na nag-cheering sila kag nag-sinadya. Pero ang matutuod nga problema sa komunidad kag sa syudad, sang Roman Empire at the time, no? Wala makitaan sa tawo pingos nga ginprogramahan sila sang ilang gobyerno sa amutong atsimpo nga ma-entertainar sila. Di siya makulol manog abot, first time ever ni, nga film festival nga hiwaton siya makulol, magaparada ang mga float dirili, nga nagasakay ang mga artista, no? Ara ng mga idolo ninyo da. Di paano ni mga baha tadi, mga basura tadi. Mga public markets tadi nga baho ninyo. Paano ni mga dalan tadi nga garas pasiguya ko?

0: Di daw mo ang morning format, Jirili, ha? Relax. Relax, Migo. Migo, hari ni Sina, relax. Hindi na tayo masyagi. Panawag sila. Nakibala na nato kung sino na sila. Kaya mo na lang, lingawo naman ta presyang Romano nga suna yung mga entertainment, di ra? Pero ang tuntun nga isyong ining tawag naton nga rason gaginbutang sila sa ilang posisyon para public service para tugunan ang mga importante ka mga basic needs ang tao. No, hindi masulbar. I don't know kung anong mayuda. Kiti, pagusto, Jirili, tandaan na gina, may paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan, ha? Sa may taytay na sa Quezano City, wagigin tadlong ang dalan, perte ka, laway-laway, lubak-lubak, bo, tigani man. Kurek tata mata. Pila ng imo nga buljuwin ni Islan mo na, ang imo yung will have hearing da. Ang mga buljuwin mo da, mga suspension mo. Ay, nakuho. Aha, Bacolod. Nga ginahandom naton nga syudad. Nga gwapo. San o payhan matabo ini. Good evening, tagahinigaran ko ah. Ang obra nilang kalog sa kilikod, metro, wala gito pa, baha man gyapon. Ah, gani man laban. Magagagay 5, makomersyal break tanay kaliwata. Don't go away, we'll be right back.
1: 101.5 News. Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sa lahat, kisang nagligad, sikisakit, kidya katama, kiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics.
1: Nagpapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: This is K-5 News FM, your official news and music station.
11: What is love meant to you?
12: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipaghiwalay.
13: Paano kung iba lang lusutan lo?
11: Would it be there to comfort you when you need it most?
12: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang
11: amunin. Or will you still be there to fall in love again?
13: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
0: Balo na kami na! Dugay na sutiro ka, nugin na ito gagan mo. Magkakipay Martes, pangadlawang schedule naman sa sinakay sa ngaton nga gatong sa salakyan. Diesel, gasolina, no? Tisabong doon natandaw ko din, no? Tunaan ko din rin. Ang diesel siguro magkasaka ni between 2 pesos up to 4 pesos and 80 centavos. Ha? Ang gasolina, may rollback sila na eh. From 70 centavos up to 1 peso and 30 centavos. Namitani mo lang ang increase generally sa mga gasolina ni kondisyon noon, no? Kada Martes. Islan tabi, the salary will increase. Every Tuesday. Nami, guru, no? Galing ko ti amuning schedule sang sinakaay kaga pagpadaugay sa aton gasolina. Do masubo ni. Dami isla ni tani yung sa Martes yung masaka giban ang diesel kag gasolina. Puidugang man tani nila yung the salary will increase by 500. Bisan na 50 na lang kada Martes ang saka. Masaka man ang gasolina. Kamalo ka kung di magupon ang income ka magsaka ang gasolina naton. Apektado gin ang pamilya. Makinot ka gin o kung itsa din mangita ka sa oportunidad nga makakwarta. Di kaiwat man. Kaiwat man. Tingtawo na swega pigado. Ang iban gani edo kung damo kabataan ha gina palabilang anay ang kung sino da ang pwede na paskulahon anay kabudlay no tapos lingawon ta sa mga artista di plus bagay nga may mga bulkan pataga ginilupok may mga ha may mga ano ni baha pagita tapos magkatoskulahan may mga threat pagin kung kaisang batian may mga estudyante nga may mga balon armas may mga druga ay tapos matanaw ta sa parada sa artista lipatan ta na tanan guba dalan yo si Tata Mata to nagkambyo naman sang iya nga ano ni Tata Mata terad in mo ahay tipi lang na wood subong nga nagkabudlay siyang grab subong. Ah, kabudlay ang mga public ni, mga grab ni. Kabudlay siyang ilay ang pagbiyahe, subong. Di, lauay siyang dalan. May mga abuning oportunidad. Di namin mantani kay makaganar ang makulod noon kay mga pamuluyo. Pero kung mag-abusin ang dalan ni, pero may gubaon, kung saan di ka magkanto, may lubak. No, dari siya takuling, dari siya may alihis. Bisan di lang ah, iniwera. Good evening, J. Lolo, Jerry Lee. Sumang Public Market, tatlo na kami yung nagpungko. Pan-os, Gapon. kawarta... Sure. Easy boy, easy lang. Kawartan gid kawartan. Ipush lang bala. Sige, sige. Ari pagid. Good evening, G-Lolo. Tagahinigaran ko. Ang ubra nila nga kalog sa likod metro, wala gito pa. Baha man si Giyapon. Agi motor na tiphag na yun. Maano ni? Na tiphag na yun balalo. Tubang mercy kaga penny. Dining do mercy ni kag penny ni. Alo, ano abi nga... Ano bilo ga... Ga ano ni? Ga hipon? Ang MPD opis... Oh. Ah. Sige, sige. Nakulang na kita panahon magkaka-K5, no? Alang-alang ng oras ta, no? Boss, ah. Tawagan na ita kang message lang ko, ha? 9620. Kung matawag si mo. Magkaka-K5, ang aton matugon kag babalon sa inyo. Gina Seafood Restaurant, gino, ha? Sumo nga gabi, dito na magkabinan niya po, nahay. Kanamit, Gideya. Ang tao, mga kakipay, masyadin ka lang magkanto sa Ginas, sa aircon, kag non-aircon, sa ilang extension, kasi lang function room, ga... Namog yung tao, mga kakipay. Pero ang miliban ko lang kay Plastado, bla. Tanan may sistema, ga-enjoy sila ka, o ang pinungko, ga-sinistoryan ay, sige, was-was ang kasago. Sige ka on nila siyang ining scallops. Sige ka on sa sinugba nga Blue Marlin kag sisling, abi. Pasayan na yung blue butter nga leg shrimp. Sige, istorya. Sige, kinananay. Sige, panit, pasayan. Kay magkakanamit isang Ginas. Kanamit isang timpla nila. Plus ang ila servisyo. Ha? Dasig ang mga waiter nila kagka mga respectful black. Kag ang ila pagluto dirili na si Gaiman nga wala siya ginakompormisyong sabor bala kag kalidad sang luto amo nang Ginas. Ang isa pagikanami is hapos na siya tultulon kili dalan lang gid eh. Likod lang gid siyang 888 Chinatown Square. Kag pag sampot mo dito pwede ka lang kapanaog niya sa e-bike, tricycle, taxi. Kung may ara ka sa salakyan, abi, pwede ka ka parking din nila sa salon mismo sa compound sa ilang restaurant. Sarang nga magka-parking da, mga sitinta ka salakyan, sobra. Gina Seafood Restaurant, isa na inikabugal na ito ng mga makulon noon, Ilonggo, kay ginakantuan din sa mga bisita. Ano man nga okasyon o selebrasyon, mga kaka-K5, basta seafoods ang pagkabalan, wala na siyang ibang nga kantuan, diri kita sa number one, Gina's Seafoods Restaurant!
14: Salamat kid, mga kaka-K5, sa pag-upod sa amo ni J-Lolo Sumunga Gabi. Tanay kita boss, ha? 9:30 in the evening till 12 midnight. Diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
0: Ako naman si K5 J Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang panakit kag ang butod sang tiyan mo. Likawan ang pagsinakit sa mga joints mo. Nagahubin ang cellula mo.

0: ta nga pidok sa yes. Do hindi ko gin mapunggan
1: mga pwede ka nga makapili sa tatlo namon ka kape.
2: Mm.
1: Pwede ka nga mag-inom DTX
3: Coffee Mix. Pwede.
1: Pwede ka man makainom sang amon nga DTX Premium. Ti pwede man ka kainom sa amon nga Pre-Bio Coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-Pre-Bio Coffee ka, amon ning kape nga may prebiotics kag probiotics sir.
2: Mm-hmm.
1: Mangkot mo, di ba dok? Mapatay man ang kuan, ang good bacteria sa init.
0: Oo, patay.
1: Baskog ni amon nga baskog ni ang good bacteria nga ara sa prebio coffee. Hindi na yan patay sa init.
0: Naka-armor niya.
1: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga Pre-Bio Coffee is spore based.
0: Meaning
1: pa biskan ano kainit
4: puslan gyapon sang lawas
1: puslan gyapon musulod siya hindi siya mag-activate not until sang nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
0: Grabe nga technology no.
1: Kung may cancer ka degenerative stage diabetes I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga ang iya sugar is stevia may ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
0: May Ganoderma nga may ergotionin, the herb of immortality.
1: Wow.
0: Amo na ko nang pinaka-campion nga antioxidant.
1: The herb of immortality. Namigali ang kuan ni DTX premium. Dugangan pag hindi mo kuan.
0: DSC.
1: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namian din lang ang kape is DTX coffee mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio Coffee. Pili lang ka mo. Din ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa diskasa na to ang sikrito ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once ka panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamassage ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahe. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahe ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
0: Extend.
1: Food supplement.
5: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: So, let's talk now about D3 Bio. Kung paano ini makabulit lig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
7: Talk ni Doc!
0: Thank you, Sir JP. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Spore Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Spore Biotics Clinica sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Dok Lamin?
1: Tinabala na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglycerides. Especially ang iyang lauric acid, no? Ga-protect kag enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotic bacteria.
0: Wow.
1: Na kinahanglan nun gid sa imo nga lawas. Tini nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas. Kaya nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Las 4:41.
0: Balita K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update! At narito na ang inyong morning tandem, ka K5 Babes Cantara at ka K5 Robert Pacardo.

0: to kapis ang kwarta ginapandaman sang Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Ohoho! Flyovers para sa mga gutok nga dalan sa Bacolod. Ginapropose ni Congressman Albay Benitez.
0: Karami, Nino. Sa ibabaw na tamagi.
1: Oh.
0: Samtang masubo nga balita, 18 ang patay bangod kay Typhoon Inday.
1: Nagbilin giman sa sandamo nga patay, no?
0: Grabe.
1: Grabe ba? NPA! Ginako ang pagpatay sa duha ka mga lalaki sa Victoria City.
0: Samtang gobyerno sang Negros Occidental nagpanagtag sang bulig sa mga lugar nga apektado sang pagbuga sang bulkan Canlaon.
1: Rider Pilason matapos mabunggo sang nagaparking van.
0: Paglalisay sang mag-asawa, nagresulta sang ila kamatayon.
1: Amuyad to mga kaki 5 ang aton sininga mga dalagko nga mga balita ang aton pag-aulo ang balan karon. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga kaki 5. May mga picture kadatan sa mga nagkala pilasan kahapon sa disgrasya, aksidente sang salakyan o motorsiklo kontra dinumogya ang wing van nga nagaparking dira sa may atubang sang Emilia J. Garcia Elementary School sa Lihis. Mga kakifay, buhay man sila kontra, sila sila manang suno sa mga nakasaksi ang ining duha mga kakifay halin sa north nga direction padulong sa upon sa south direction padulong sa north direction mga kakifay. Nag-isi-isi uno sila na nakakita mga kakifay sa sunod sa mga nakakita. Oho. Tapos paglabot na sa utubanggit sa budiga dinumog ang nagaparking wing van Pilason.
0: Grabe.
1: Nasipak man ang ulo. Ay, terrible. Kapon, ti motorsiklo, damage to. Ang motor to kapon, ti arato sa gindala sa kwan. Gindala sa mga pulis. Kay dasig man nag-responding mga pulis.
0: Eh, anong itsura ang motor?
1: Ang ti motor man dyan po.
0: Total rigid?
1: Galing kiti na may tsuraan ang motor. Kamay man lang ang motor. Kiti na bunggo, mala sila man lang ang bunggo mo. Ti ang ilang tsura mo yan, hindi may tsuraan. Ang mga nakasakay kay hubog mga kakifar.
0: Tinong pawan sila sa paghubog nila.
1: Pawan sila sa kahubog.
0: Muna iya. Muna importante.
1: Oo. Sinoplado pa itong isa yung gangkas. Porti kahubog, bisa nasipak ng ulo. Pero, plado, Japon.
0: Mayo na nga pagpaumpaw sa kulugbon. Amo niya kakipay, babes. Kung maumpawan sa kulugbon mga kilala kung mag-inuminom. Ang abalong, black lala, abalong, gabi, blambal nila. Amo na ginabutangan sang luya, tanglad, kagahigupon na. Kakaumpawan, kuno dahil yun sa ila kahulugbon.
1: Gale.
0: Butangan katumbal. Kilala mo ng gabi. Nagdao ng ugbos bala sang abalong na gabi. Na wala na yung ginakaon ng unod niya. Takway lang ng ginakaon. Pero ang ugbos yun na. Muna ang ginabutangan sang batuban. Luya kaga tanglad. Butangan katumbal. Kaghigupon to. Doa. Umpawan. Pero niya, motor yung nagapompaw. Iya, mayo man eh.
1: Aha. Motor, mayo. Ganoon yung motor kung isin. Oh. Nagapompaw mo ng motor mo. Sige. Hindi na tamaga.
0: Damo ko na balong kay Rowena Villaran Erbito. Titagay kami din ang bulad-bulad mo, anay, gamay lang bula. Pero basi lapit na sa badyang ng abalong mo kagi mga ruy ko itakingudingod. Tas na?
1: Na.
0: Ho? Oh?
1: Amo na ang problema.
0: Sa Balita Nasyonal, kagipe babes, aga panindugan, gina-challenge ni Chis Escudero, mga kaupdanan niya, nga magkadto sa Supreme Court para nga i-contest o kung questionon ang iya ruling nga kinahanglan 2/3 equivalent of 16 votes ang

0: iboto para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment case sa Senado subong kakipe, babes. Sino niya tikwestiyonan nyo lang? Kaya basta nagapanindugan ako nga 16 votes ang kinahanglan para nga ma-convict nyo si Vice President Sara Duterte. Damo naghambal sila nga, hindi na pagpadayunon na balaanan na halin pa sang unang reklamo nyo kay Vice President Sara Duterte. Buto-buto na lang kamo kay gausik kamo sang kwarta sang gobyerno. Ang flood control pinabayan nyo na mga kakibay.
1: Grabe po kada sa sining impeachment ganda gali,
0: 25 million?
1: 25 million na. Kada isa sila, ne?
0: 25 million kada adlaw
1: kada
0: ang
1: adlaw
0: gasto.
1: Ang gasto?
0: Oo.
1: Grabe, oh.
0: Amo na kadako ang ginagasto sa gobyerno.
1: Grabe ka uyang sa kwarta sa gobyerno. Kung ginibulig niya sabi sa mga poorest of the poor. Ah? Kaya amo man ang sila man yung nagapapungko sa inyo. Ining mga tao nga ara sa panghigadon nga daw halos hindi makakaon tatlo ka bisi sa kadlaw. Amo ni sila nagapapungko si mo kay mo nang ginapasaligan nyo. Tapos sana nga 25 milyones kada adlaw. Baya yo lang sa wala pulos nga politika man nga manginaang ang pakay nyo para lang ang mapa-impeach kaway na mo contrast da Sony ka na para magpabilin ka mo sa pwesto mga kakifay
0: nanotice mo kakifay babes paghambal ni Senator Francis Isidero nga 16 votes ang kinanglan niya buto para nga makonvict si Vice President Sara Duterte bisan si Risa Hontiveros daw nagalaylo na sang iyang pamangkot daw nagapabor na kay Vice President Sara Duterte siling niya ti din ang gin-hire nga tao kung nag-investigar ka mo din ang gin-hire ni Vice President Sara Duterte para patyon ang Pangulo, President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, First Lady, kag si Speaker Martin Romualdez. Diwe kasabati, kung nag-investigar ka mo, diin ang gin-hire ni Vice President Sara Duterte para patyon ang kondisyon nga kung mapatay siya. Patyon man si BBM, si Lisa Marcos Araneta. On the other hand, kakipe babes, nagwa paya sa defense panel sa abogado ni Vice President Sara Duterte. Kabalo ko na nagwa, ang Oplan Romano. Ang Oplan Romano, kakipe babes, amunis siya ang information nga nagwa nga may plano nga patyon ang mga Duterte. So, bot silingon para pahipuson sila. Amo na nagwa ang istorya ni Vice President Sara Duterte nga kung patyon man lang siya, wala na sang iban nga manabat. Kundi si President Bongbong Marcos, si Romualdez, at si Lisa Marcos. So, kakipe babes, ano blang Oplan Romano? Kaagi ni natabo gali sa Russia, na isa ka pamilya, the royal family, nga ginpamatay gidya kakipe babes, tungod nga gusto nga paharinon sa pwesto.
1: Tiya mo na, mga kakifap, di rin naghalin kung nga naghambal si Sara, si Vice President Sara Duterte, nga kung anong matabo sa iya, may sukton na siya. Wala na ibang sukton kundi sila. Kag atong inistorya niya, hindi to sila assassin, kundi ginpabalo na to, pumulo yung gamhana na to, taong bayan na to, nga nagiginasing nga ginahambala ni Sara Duterte nga kung anong matabos ay kung mapatay siya si Bongbong Marcos ang sa likod sinitanan. Di itong pamahogs to? Dapat may itong pamahogs to?
0: Di wala ginpatay si Vice President Sara Duterte.
1: Di wala magipatay.
0: Hindi man pagpatyon sa BBM eh. So muna karoon mga kakifive. Balita panahon ta?
1: Balita panahon mga kakifive. Kaya kung magamuni nyo. Basi isubjecta ka sa O Plan Romano.
0: Ay, gagmay pa kabataan ko yun mo yan. Gagmay pa kabataan ko. Maluoy kami.
1: Hindi ka maglaglaho kay base ko na operita ka.
0: Saliwat, gagmay pa nga akong kabataan. Nagkakinahangin ko sila sa akong bulig.
1: Lakad sa panahon
0: nga wala mo ginuna-una palangga ko nagbag-o ka yari ang lakad sa panahon.
1: Ayo sa Bacolod kag kabugusan nga sa Pilipinas ang panahon subong Sa sining semana, mga kakiba, magadala sa ulan, kaga siyempre, pagsilak na daw, buklat na semana nga daw, kaya lulumpawa na. Nga, alin sa kagamo nga panahon, mga kakiba, tugtog sa masanag nga daw. Magandam gid sa mga adlaw nga may mga pagulan kaga posible nga pagbaha mga kakifay. Kanang panahon subong anong kamusta panahon? Subong Hulyo 13 may mga pagulan nga ining ginatawag nga showers o thunderstorm mga resulta sa sining thunderstorm. Init mga kakifay, wala gid man sa may kuna. Wala gid man sa may dalagko nga mga balita di mga kakifay kaga with their disturbances sa sining mga tinion kay tibag o malang nagalaya si kuan mo Sinday
0: Inday diin ka na
1: amo na mga kakifay nga subong sini daw katawhay sang pagpangabuhi ta mga kakifay
0: kipibitan ari ang aton nga video mga kakifay. Goodbye, ginanulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa ang DTX 500 nga nagkakontrol sa inyo sugar. Mga kaki 5, adlo-adlawon yun eh. Ari ang balitang panahon sang isa ka-vlogger, si Ulang Guton kaki babes. Nagpagwa naman niya sang balita sa panahon niya sa iyang vlog. Yari mga kaki 5.
2: Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ulat balita na naman po tayo na kung saan ay nararanasan na po natin ngayon ang pagpasok
0: may
2: na
0: pagyugtay
2: dito sa Philippine Air Responsibility na nararanasan na po natin ang kapalakas na bugso ng hangin na kung saan ay ramdam na po natin ang lakas nito ay dito naman
1: sa Guam ay dito naman kakapoy man sa role sa isa yan no pa na Nagalinupan.
0: May kauyog ka saging. Mamunga patani itong saging. Sige man kauyog. Mga kahoy nagkatalalabog na.
1: Ginauyog ang saging. Tapos may nagaboy sang may nagaboy kang biro.
0: Liwat tabi kipamitan. Liwat tabi. Ano namin ang chituna kang go?
2: Kandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ulat balita na naman po tayo.
0: Piyo-piyo ba?
2: Ay nararanasan po natin ngayon ang pagpasok ng bagyong Inday dito sa Philippine Area of Responsibility na nararanasan po natin.
1: Mga kahasang salamat. Isang soft drink sa
2: ramdaman po natin ang lakas nito pagkatapos itong manalasa sa Guam ay
1: hindi sa reklamo sa saksin ka naglo nagtupa sa ulo yan nagigisakit kayo
2: eh pat mo yan
0: pat ikat mayigit pulos muna ang isa klase sang bagyo nga iba nagakasubo isyotso ang patay iniya makakadlaw ta sining vlogger yan no? Ang naluuyan ko ang saging tambot mamunga pa to kay sagad ya kauyog. By the way kaki pay beams no asod nang gidlang yang linog sa kwan sa Sarangani kay nasang kagahon ala una uno 4.3 naman yung magnitude sang linog dito ya sa Balut Island sa Sarangani do halos every other day kaki waves ang linog samtang kahapon alas 7:51 kagabi 4.0 nga magnitude sa Bulinaw Pangasinan may 30 lang kalinog may natabo umalin alas 12:01 o galing kay do halos hindi ta mabatyagan magluwas na sining 4.3 nga kun ara ka sa Balut Island mabatyagan mo gid ining linog kaki waves
1: sa magsiling sa Balut Island yati hinay man lang tong sunlinog to ah.
0: Tiga pa balot guro mga tao to
1: ha?
0: Bala mo naman kung nakabalot ka di ba? Ang pirsa tangkon ang pirsa hindi amak na no? Ang stamina waka waka Okay. Tapos yung pagbalik mga kakibay, binadulong sa inyo sang Clinica D3 Bio. Ang kampyon sa pagpatulog. Ang kampyon sa inyong heart. Manami ang pamatyagan mo, wala nagapinot dughan mo. Kay nami ang ilig sang dugo sa mga ugat mo. kay gina ang bara ginaagyan sang ditribayo tapos gid daw pariyo lang sang pagsanhan falls ang ilig sang dugo mo kakipay babes
1: wow.
0: Wala sang supon kita mo naman ang pagsanhan falls ah sang bata ka pa elementary ka pa baskog na ya pero kung halimbawa wala ka naga klinika ditribayo daw ga backlog nga kanal ang imong ugat nga daw hindi makapenetrate amo na nga permilain ang pamatyag mo ang dugo mo mga kakipay indaan na way ga bag-o kay ang klinika ditribayo nagapenetrate sa bone marrow kung sa diin nagapapagunsang tulaan ngipon naton mga kakipay sa diin nagapanami pagid sa pagproduce ang dugo kay ang penetration niyara sa bone marrow
1: muna mga kakipay pero mas na may DTX 500 ka kumo kay ang DTX 500 mga kakipay sa mga kidney niyo atay immune system. Amo ni sa naghatag mga enerhiya nyo. Amo ni naghatag mga kakipag nagabulig sa aton tanan. Amo ni mga benepisyo nga ginabuligan magiginahatag sa DTX 500 mga kakipay. Ang pagabulig sa pag-regulate sa cholesterol kag blood sugar mga kakipay. DTX 500 isa ka suplemento ini nga himo sang Marguso, tubo, extract mga kakipay, mga wala pa makabalo sini. Try nyo na mga kakipay ha. Ang ining sahi nga kampion nga produkto mga kakipay. Wala sang side effect ha.
0: Yes.
1: Wala sang side effect, pwede nga magadala sang mild gastrointestinal discomfort sa iban nga tawo mga kakipay. Kung wala kamo sini nagagamit.
0: Yes, protektado man ang inyong mata kay kung nag-blurred na inyong panulukan nyo basi taas na sugar nyo, mag-detect banded para magsanag ang inyong mata. Bisan gabi, kita mo si mister. Kita mo si mister, hindi nga manghurikap ka lang.
1: La.
0: Abi mo kamudlay magtagad kay pinanghurikap. Dapat makita mo gid. So mag-detect 100 para ang blurred mo nga mata makakita sang masanag kakipay babes. Do ano-ano malangin mo nga dokul naknit ka man. Amo nang hambal nila nga din kahalin nagpangabog.
1: Nagpangabog. Kay dira galagin kuha ang original nga term nga term mga kakipay babes niya. Tidin ka, kung kagahon ka na, be. Nag-abot a bit. Din ka nagalin man, ngabog eh.
0: Kay sanag ang mata, daw kulunaknit. May isa lang ang kilometro, kita yan na bisan dulumat, hag na saya.
1: Grabe, no?
0: Oo. Ang Mighty C, nagapapag-unman sa immune system mga kakifay, kay ang Mighty C lawas abdik permi, dili ka kapuyon mag Mighty C.
1: Grabe, dili ka kapuyon.
0: Oo.
1: Areglado, sige, si George Pinida, gaspi mga kakifay.
0: Aras siya? Ba, chicho na kang guaga pa nagapamugno. Si Ma'am Rani Pahi, nakabulig na to, nahatag ng 1,500 sa namatyan. Financial assistance ang Rayo Foundation Incorporated. Reason Dico, mayong aga.
1: Si Shoni Mahusay, Jean Montesino Arroyo, si Prince Me, shout out laga ni Gross Occidental Canlaon City. Si Ma'am Espernan Saunsil Insuli, maing aga lang Jean Sorinio, Kansilo Roslyn Delicana, Marilo lang Gamon Manaay, Marilyn Karansa, Charmin Maldigia, maing aga lang daw.
0: Jean Montesino Arroyo, kagiso ni Relatos, maayong aga git sa inyong pag-upod sa aton niya pagpangalagad.
1: Si Joy Faburada, di Soy Araman. Si Marilo Felix, Wanika, maayong aga lang daw. Si Don Luis Gantalao, dira sa May Sugar Valley. May kapeda siya mga kakay, pwede ka ba dahi kabakal sa iya. Madam Anita Luna, Ma'am Dilia Incabo, Marilyn Berondo, may nga galang ma'am.
0: Maylin Joy, si Dion Midagay sa Gonzaga, Bings Delfin sa Adela, kag si Sir Madjo Bitumlos, si Ma'am Inday, no? Inday Gamay, kag si Engineer Danilo Heroche, kag sa mga panday da sa Alihis. Aga pa galing nag-atik na, ga-obra sila sang Pedro Pinduko.
1: Pedro Pinduko. Sige, mabalik kita mga kabayan.
0: Sa ato nyo pagbalik ang Kipi Babes, ang kulang pa ba by Bing Rodrigo, pasikaton liwat ni Kipi Vincent Domenico Ralde.
1: Standby.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa tangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, tikog buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, good name, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatean.
11: Muter naman! Ito si Pimpini Dok, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, naglubo ang akong dugo ng akong sugar.
12: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May arang nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod Tingog Sangpanwa Pagdayon sa pag-alagad 101.5 K5 News FM
1: Last 5-8 na mga kakifabin ng bahindulong sa kalawan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakifab, nagapaganhagan, kag nagapugong sa oxidative stress, kag nag-slow down sa aging process. Nagabulig man, mga kakifab, sa pag-defensa sa cell membranes. Nagapabakod sa white blood cells para malikawan ang infection kag viruses. Ginagamit bilang immune booster, mga kakifab, sa mga tao nga naga-experience ang stress o kakapoy. Ang skin health mo, mga kakifab, sa manisa na ginabuligan nga maka-moisture ang imo sininga panit kag elasticity, mga kakifab, nagapugong man sang dryness kag nagapromote sang healthy glow, mga kakifab. Muni ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, kampiyon, mga kakifab. Dr. Pinoy Squalene Capsule, tanan mabakal sa mga butika sa Grace Pharmacy sa Silay kag Talisay nga mga butika, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Taas ba lang inyo sugar, mga kakipaib? Kag no, hindi na kamuka pangapi, ayari ng sabat, hindi magkabala ka. Kay ang DTX Premium Coffee, may Ganor Derma Extract, kag mga kakipaib, ginpatamis ini sang stevia, hindi sang kalamay. Kundi stevia plant ang nagpatamis saya. So wala problema. Manamit na, may pananamil ka pang matamis tungod sang stevia. Safe pa sa diabetic, mga kakipaib. DTX Premium Coffee. Kag, of course, ang nagapahamis ang kutis, nagapagwapo, pariyo sa kay Itan Sarmiento,
1: na
0: DTX Beauty Soap, mga kakipaib. Amuning ginagamit ni Gisone Relatos, mga kakipaib. And of course, ang aton nga Dio Fresh, para nga ta-preska ang inyong pamatyag, kag mahumot ang inyong ilok sa sulod sang 24 oras, mag-klinika Dio Fresh.
1: Ariglado, sige.
0: Mamugno ta.
1: Junemere, Tita, Binks, Delphine, mayong agalas niya, grabe ba? Aragoy, Dexy, Hana, Palikti, Castillo, Vicky Gentalao, si Johnny Meritita, arama si Ma'am na Rani Bilarmino Pahe, Ray Sindico, Rowena Villaran Erbito, kamusta nagalay si Ma'am LV Tupas? Ma'am LV Tupas, may nga galanda, Ma'am LV, dira sa may Vista Alegre, Emilda Villarin Relos.
0: And of course, kakipa babe, sa taga Libertad Burgos Central Market Association, LBCBA, yari sila, nagasinabtanay ang radyo nila. Hercolesa de Sosa Torre, Yumi Anwales, Nida Muyani, Edmond Milmida, Nisi Uyanib, Norma Jason, Alma Kabungkal, Maria Lapos, Giovanni Jason, Angelita Paglinawan, Imelda Bailon, Nilda Duran, Amalia Amar, Angelita Perozzo, Felicito Gabredo, Lini Bitangkor, Ninalin Anuyon, Donato Aguda, Lini Panibawan, Bernalda Cantila, Lisa Zuito, Genevieve Pantaliano, Mia Jane Alabastro, kag Marife Ronamo kaki pay babes.
1: Grabe sa kadamo-damo, no?
0: Daw naga kwan lang kita din, daw naga Rosario lang kita ni.
1: Idugang da si kwan. Idugang lang da si Migo ko Erwin Kapada. Morsang tresurero sa tanan nga mga merkado sa Bacolod, mga kagipay.
0: Sa taga mga senior citizen, kagipay babes. Aga pa, senior citizen association sa San Dionisio, Granada, nagamonitor sa aton, mga kagipay. Salamat, Gin!
1: Ginapamatian ka na subong niya. Ni Mr. Manuel Ramos, ang founder sang CB Ramos Elementary School, kag si Jomel Ramos, araman si Nick Varka, mga kampiyon nga mga tao ni Sadton. Subong araman gyapon. Araman si Gaspar Coronel, araman mga kakipaib si John Montifalcon. Ay, kadamo-damo na sa ila.
0: Sa araw, Estefania, Mandahos Family, Kakipay Babes. Maayong aga, kagdira sa Teres 1. Kakipay Babes, maayong aga na sa Teres 1 Takuling. Nalipat ko sa ngalan ni Mama Kapon lang ito nag-order sa kape. Pasensya lang, wala gid siya naka-shoutout sa aton. Anyway, thank you so much.
1: Nag-order sa Gapon kape.
0: Oo, lipatan ko na ngalan niya.
1: Hindi mo pagkalipatan. Basta nag-order gani. Hindi mo pagkalipatan.
0: Gani. Sinini Garcia, mayong aga, ari na siya. Si Anali Apurong Dulosa, kagipay babes. Kag si Jen Palma Harjulin sa Teres Ono, sa Takuling, kag ang akon nga Manuglaba. Thank you so much kay Ma'am Nini Garcia, kagipay babes.
1: Abaw!
0: 1.5 ang ara sa bulsa ko, kagipay babes. Ginlaban niya, ginbalik niya, kagipay babes.
1: Amo na ang anis.
0: Oo. Kabalo ka kung anong ginbalik ko sa iya, kung pila. Dako, kagipay babes. Dako nga pagpasalamat.
1: San ang isa kalibo lang itong ginbalik mo. May ginansya kapag yapon.
0: Hindi, adako nga pasalamat yapon. Hindi, may pampamahaw nga ginahatag ko sa ila, kagipay babes.
1: Salamat gid sa mga tao nga subong sina.
0: Nga mga anes.
1: Nga anes nga mga tao.
0: Baka may kwarta sa sulod, ginabalik nila.
1: Ang iba niya, way pagani ka palaba, way pagipang laba, maangwa na, manukot na.
0: Manguot po sana. Sinakuta na, basti may ara na.
1: Ang iba, way pagkalaba, pero manukot na.
0: Sir Majubi, Listerio Tomlo sa Adila, Rose Kanya, maayong agagid sa inyo da. Thanks, Delphine.
1: Araman na ako kumpare si Edsel Biboy Bafloro. Pre, si Lida Shore, araman si Rosemary Morcilia, araman siya ho. Si Jose Amid Corpus. Bro, may nga aga si Mary Ann. Si Mary Ann, ara naman si Mary Ann. Mary Ann Daipal.
0: May aga dala sa taga Tangub, Lumintrit, Smile Village. Si Naifili, Ludimay, si Mary Joy, Barcelona, Asli, Biliamor, Kagninita, Delphine.
1: Si Phoebe Store, dala sa Dulao, Bago City. Salamat gid sa inyo nga pagpamati kada aga. Aga-aga pa.
0: Salvacion Cordoba, Alin Kaibong, Sao Salomino, Joy Gonzales, Magallanes, Gaspar Coronel. Thank you so much.
1: Si Gracias Makugay, Araman. Si Rico Baranal. Ang Baranal iti rito sa Dulao, di man mapulihi. Araman siya. Si Judith Medina, Araman, di man mapulihi. Available lang ato sininga mga products sa sila.
0: Mikmik Store sa Pahanukoy, kag sa Starlight Store sa Pahanukoy, sa The Angel Store sa Villeta Village o Villa Villeta. Maayong aga gida, tubangan sang nukpo si Ma'am Elina sa Kapihanda. By the way, kagipay babes, isalot ko lang ni Bila. Ining baligwat fruit stand sa tubangan sang nukpo, nakapark kita da sa highway, kagipay babes.
1: Okay.
0: No? Nagkadto kita sa kay Ma'am Elena, nagdulong sang DTX Coffee. Si Ma'am Miss baligwat da. Ang problema pagbalik ko kaysa tubang gid sang fruit stand kita nagpark kay ti highway man da kagipay babes mo. Nami man ang approach sa ato na. Nami ang approach sa pagbalik ko. Stiling nga sir. Next time sir hindi ka na magpark sir ha. Do ka nami man sang plastar.
1: Okay.
0: Galing ang point lang nami ang pag-deliver pero do may authority nga hindi ka na pagpaparkingon sa sunod. Nami na no, nami ang plastar na.
1: Sa tubang sang fruit stand. Sa siga sang highway.
0: Highway. Okay. Sa tubangan sang nukpo. Pag-ulang na siya eh. No? Sir, imo na salakyan, next time hindi mo na pag-ipark na ah.
1: Uh-huh.
0: Oh, siling ko ma'am, nami umin sa imong bal, kaya pangabay ka man, purong uh-huh. punto lang siya hindi mo pa-parking on,
1: uh-huh.
0: highway na di.
1: Uh-huh.
0: Oh. Singko, akakapin pa, dali man lang ko.
1: Mm-hmm.
0: Sa ngulihigin ang bala niya kung nga sila niya, ti, dapat sir, nag-hazard niya kung dali ka lang.
1: Uh-huh.
0: Kahit ti, bala mo yung mga delivery kami, paano na mag-deliver? Siling ko, pwede niya, ma'am, tawagun mo ko. Ako, aonta lang na.
1: Uh-huh.
0: Siling ko, ma'am, pero hambalun mo kung hindi na mag-park dira, hindi uh-huh. maniin mo.
1: Uh-huh.
0: Aton ni Tanan, mm-hmm. dapat share kita di.
1: Uh-huh.
0: O, siling ko, kainchindi ko, ma'am. Siling mo, ti, naka-inchindi ko. Kahit sa K5 man kong obra, kainchindi ko sina.
1: Uh-huh.
0: Siling niya, na I don't care.
1: Ah, I don't care.
0: Oh, sila niya,
1: ka.
0: Law student man ko.
1: Uh-huh.
0: Singko law student, may kainchindi kasi na dapat ginahazard mo na sir kung parking.
1: Ikaw kayo, gobra ka na si estudyante pa lang.
0: Siling ko, ma'am, kung ang delivery ang ginarason mo, dapat niya, ma'am, may lugar ka diya sa parking area sa imo business, nga dira mo ya ipark ang delivery mo, hindi pwede na di sa gwa.
1: Uh-huh.
0: Oh. Sina, I don't care. Siling ko, I don't care ka man eh. So, bago ka palang gani da, ma'am, nami man sige mo pangabay, pero galing kay ito daw gusto mo yan nga daw imuhon mo lang yung atubang sang
1: sino ka?
0: Formo. Tama na na. Magbakal ka mo sang prutas sa baligwas.
1: Hindi ka da! Dito ka mo sakay? Sino to?
0: Sa baligwat lang.
1: Baligwat? Barato ang baligwat. Inang tiyanggay da, nga ginabago lang ga-open, hindi ka mo nang babakal da. Bawain na.
0: Hindi wala tayo sa baligya. Wala tayo sa baligya, kagipay, babes. Kung mabakal man sila, wala na tayo problema.
1: Hindi na mabakal. Dito ka bakal sa kay baligwat. Kay mas nami ito, ya. Bisan mahal, pero nami ang approach.
0: Sige. Aran si kagipay, Vincent.
1: Dari kayo bakal kay Vincent, no?
17: K5, Balantay, Merkado.
1: Alhamdulillah, papang.
18: Alhamdulillah, kakipay babes, kamo ba lang nga duwa? Sa mga sitwasyon nga muna, ang dapat sa mga muna kakipay babes, kakipay Robert, inom ka mo di-text ko.
0: Kuli kakipay Vincent.
18: Umalma ka mo,
0: di-text ko. Sabay lo sini, naintindihan ko siya, na-realize ko nga dapat intindihan ang mga kasubong sini, kay una, kung di mabakal ang prutas, magkaladunot, mapirdi siya.
1: Why nagkakahulugan, ngarakada ko, ngarakada sa igad, imo na nadang teritoryo.
0: Ikaduha, tigkiliwi subong, kung basi may nang binta.
18: Oh, kag nami to kay Kipay Babes, Kipay Robert, ambal mo, dapat may mga delivery area ka.
1: May area.
18: Kay Kipay ba, Robert?
1: Correct.
18: Kipay Babes, ang area na to, bang nokpo? Kasta ako, unada. Kung na ka mag-deliver sa mga products, produkto, no, hindi ka na pwede.
0: Amo na nga mag-park ko na kay Kipay Vincent, pag-deliver ko, balik ko na yun.
1: Karoon, makanto ko to, mapark man ko to.
18: Kung mag-park ka gate, saka ang isa ka ruida sa may gutter.
1: Saka.
18: Gaan malagyan ang pedestrian. Kipay ba, babes? Kipay Robert?
1: Ang ako nga na, mag-park ko rin ganito, ang isa ka ruida, inasangat ko to spuste.
0: Kay man baligwat na. Kay man baligwat na. Kung may mo, hindi talang pagligwat to na.
18: Niligwato na ako. Ano na niligwato?
1: Sino nga lang sa itong nagasaway si Mo?
0: Away ko kakilala sa iya.
1: Si Mo maligwat yan nga. Gagamay ko ito
18: si Mo maligwat. Ang namin siya, Kipibibs, Kipib Robert, nasun mo ka ito, nagaan mo dito X-Copimix.
1: Mo maligwat? Ang imoradyo pa ito duhay na. Kayo mo noon,
0: sa sablaw na. Take note, law student.
1: Law student, kamo ko na. May student, take. Blang gani.
18: Ang kwan na yung Kipibibs, ang kwanra, talki bala DTX Coffee Mix maligya pa na DTX Coffee Mix
1: hindi magamuna nga klase sa mga tao ya daw ka pudiruso hindi mo pag ipatronize ang produkto niya parang balan niya hindi siya kabalo yung mga tagsang kwasang tao eh
0: nami man ang plastar niya sir mo na sa lakyan doon na namian mo ko sa nga approach siya galing ang sugpo niya bala nga next time hindi ka na di magpark ha
1: ang imo ang imo ginahulat-hulat yung nag-approach siya ginahulat-hulat nga layawon niya ka
0: ang gabi ko gani palapitan niya ko tagaan niya ko sang mansanas
1: yung sari mo na sa lakyan na pagwapo no
0: naintindihan ta tungkol siyang tigkiliwi kag pag open basi wala pa binta naintindihan ta basi kung may problema lang sige
18: sige kay Kipi Babes bago sini ang aton presyo direk yutay subong ang produkto ako isda na tondre kay ti mahal gablo bagyo
1: Lida sir naga si Lida sir sa mabinuligon naga live na sa to no
18: ano amo man si Ellen Bertosio kaki pay babe sa barangay Balintawakis Kalante naga patamyaw gi kaki pay babe sa iya mga parents diran sa si May Flor Gimarangan naga idito Gimarangan diran sa may barangay barangay Balintawak Kalante kaki pay babes kay pay Robert kay naga monitor man si Evelyn. Kapihan ka kay babe. Sinonoy, aray sa likod ta. Ang aton mga tapang ko, blanco.
0: Sinonoy, nonoy, pilang presyo sa isda mo, nonoy.
18: Ang isda, sangasasa niya, ka kay babe.
0: Siya palawaga, presyo, babe. Siya palawaga.
18: Dokorisong siya kay radyo. Pilang ako nakandlaw, ay ginmatag. Ginasokot siya ko siya mga tabla kay yung kay babe. So, hindi na uya naman ko siya radyo.
1: Noy!
18: Noy!
0: Kwain na di, kwain na lang di sakon.
1: Noy, yung imo radyo, noy!
18: Nauya ko siya, kay ti 240 ang asasa ang Kipay Babes. 200 ang Bangros Kalabanan. Makita mo dali sa tapang ko. Bangros ka Kipay Babes.
0: 240 asasa. Bangros 200. Asasa 240
18: kag Karaho. Makita na ton dali sa mata na ton. 240.
0: Karaho.
18: Ton nga buli-buli. 240 ang mga Kipay Babes. Ang aton nga Bangros. 200. Magkalabanan. Makita mo. Inidya. Kuala na iya. Maintenance iya presyo. 450 ka Kipay Babes. Ang inid na ton dali. Lapu-lapu ha. Ang mga dagko na ton nga mga isda.
0: Ang bala si Nonoy nga ang radyo niya masubong nga si Mana. Na kung hindi, ma-resign ako.
18: Gani. Si Robert, ang imong radyo, on coming na coming, ha? Hindi na magkabala ka.
0: Kampiyon, kung hindi kampiyon, mahatag, ma-resign ko.
18: Hindi mag-atag, ma-resign ako, no? At talaga kay Pai Babes, di mo yung agad sa liwat, ha? Nga itong mga presyo, ang presyo na rin ginidulong sa inyo, sang DTX Coffee Mix, kung kamuha.
0: Si Sir Felix Pulotano sa Pid Store, kapangapi na DTX Coffee Mix aga pa. Sir Felix, kag si Mrs. Bulutan mo na mayong aga.
18: Manuel Ramos, boss sa Manuel Ramos, Jumel Ramos, dress my Jumel Marketing, dress ang DTX Coffee Mix, kaki by babes. Igaspar si Jewel, dress Tagi, dress my Jumel Marketing, mayong aga, dress sa inyo, Sir Ed Ganson, yung mga kaki 5, kunara kami sa barangay Sumag, Shell Trading, atong mga produkto, dara available, dara ang atong mga produkto, ang ginalawag klinika DTX 500, klinika D3 Bio, may TC, kagang DTX Coffee Mix na ton, ang pang habon sa ton, para pampagwapa, ang aton nga DTX Soap, available man dara. Sa may Sheila Trading, barangay Belamonte, Juliano Store, dira sa may barangay Belamonte, mga kakipay ba, available da mga
0: produkto. Ma Maria Elnora Siasat, mayong aga sa Vista Alegre.
18: Jumper Marketing, mga kakipay, para man dira.
0: Nag-enjoy na sila sa presyo ni Fairmart, ara na sa kalubihan, kakipay Vincent.
18: Opo, kumpiyon.
0: Gross, Rayo Grocery. Mayong aga lang na kay Ma'am Bibing, kay Jocelyn, kay Nilia, kay Mirian, Ernesto, Maylin, Marisa, Nining, Erlena, kag kay Analisa.
18: Oh, Geraldine, kay friend, kag sa Tatay Gideon, si Conchodri, si Dodong Guapo, araman na rin ka monitor man sa aton si John, araman na rin ka monitor kay Kipe Babes, kag sa mga Hakosalem, mga amigo at Adria, ang mga labas si Rodrigo kay Kipe Babes, araman ka biligyan sa mga Green Shell, Pakinason, nag-monitor kay Kipe Babes, nanay, si Loy, sa diri nga balik yaso wa kag kay babe sa mga amigo ta diri sa sila ni Giovanni Cordero ara sila ni Maria Fe sila ni Ani sila ni Gondon nga monitor kag kay babe sila Rolin Boss George ara man sila ni Ligaya Ma'am Ligaya dara sa Ma'am Edith binuman nga monitor mga kay babe sila ni Ma'am Ruben Caspi kag Elena Caspi kag Kipay Babes Kipay Robert Jean Montesino Arroyo nag monitor kag Kipay Babes kag sa mga mga Melvin Guapo si Ron kag sino pa ni matamuyan na tondra sila ni Joel kag ni Oriol kag Kipay Babes Kipay Robert nag monitor Concio kag ang aton nga Consing Eatery ara sa Tubang Bamsi Mr. Bros ara man sa Tubang Bamsi kag sa Bago City manamit nga fried chicken i-bros nyo ang sarap kung kapangita ka mo sang manamit ka fried chicken ara sa Mr. Brost mga kay K5 naton kagang aton nga manamit nga lechon baboy nagaragumo nagaragaak nga lechon baboy dira sa may Purok Lechonan barangay 36 kay Ma'am Rose Gomez ang sikat nga lechonan base lechon may mga okasyon ka modera bunyag kasal kun ano madan palapit kay Ma'am Rose Gomez kag pangayo diskwento kag kay indi kamo pagbalibaran Ma'am Merce dira sa may Kilid Series ha available da ang aton mga produkto dira ang aton DTX Coffee Mix sa Isma Mers nagalibot subong diri sa Maya Libertad da Public Market ka kaki 5 HK 5 ba Robert sa aton mga maninoy mani dira maninoy mani pila mo nagamonitor kay 5 babes kag sa pariente naton Little Bossing tutokin it oy Little Bossing mayong aga dara sa imo mga kakikipay ba Del Mar, Del Pin, dara sa may barangay Singkang Airport, nagamontor mga kakikipay babes ang Del Mar, Batuya na tondra mga kakikipay. Salawata, Ellen, mayong aga dara sa mong Escalante, Barangay Balintawa, kakikipay Belen, kakikipay babes. So, kakikipay Robert?
1: Mm-hmm.
0: O Gil, Kulang Pa Ba by Bing Rodrigo sa 1986.
1: Mm.
0: Nga nagsikat nga mga kanta ni Bing Rodrigo, pasikaton subong sang The Lunchbox Kings, diri sa Libertad kag sa Balitang K5 sa umaga. Sample ka K5 babes.
1: Dali lang kay hindi ko maano kay wala signal.
0: Oh, walang signal. Kulang.
1: Kulang gani.
0: Kulang pa ba?
1: Dali lang ha.
0: By Bing Rodrigo e, mga ka K5.
1: Kulang pa ba?
0: Kulang pa ba? Kana missing nga kanta.
1: Are.
0: With lyrics na.
1: Bing Rodrigo ni no
0: mo. Ah, sige.
1: Tink tink tink tink tink tink tink.
0: Tink tink tink tink.
1: Abe, kadugay man.
0: Kadugay yo.
1: Ay na no sige commercial.
0: Oo.
1: Ara na.
0: Oo.
1: Be.
0: Oh, grabe ah. Angie Aloy, may nga ka, Tire Vergara, Sancho. Grabe nga tingaw. Si Mita ha, 1.3 million.
1: Balo, pasensya ka na sa tingog ko sa una nakainom pa ko na mo.
0: Sige,
1: bagulang.
0: Keep it, Vincent. Take it away. Akala ko.
1: Lebat.
19: Okay, tamis ng suyuan na parabang wala nang katapusan.
0: Keep it, Vincent.
1: Okay.
0: Akala ko. Why kay signal? Gubotod signal na kuno utod.
1: Ay tan signal
0: on bay.
18: Ya utod na utod.
0: Ara. Akala ko.
18: Akala ko. Akala ko pag-ibig mo ay hindi kukupas. Mali pala ako nang ikaw ay mahalin. Hindi naman tunay ang iyong pagmamahal. Bigla naman yata ang pagbabago mo.
0: Kime Vincent. Tama na.
18: Kime Vincent.
1: Maluoy ka, maluoy.
0: Liyog na lang dalasang tapalan. Liyog na lang dalasang tapalan puli na.
18: Oo, ulan ko no. Sakto na liyog no. Kito mayo man chimpo. Basi mag-ulan naman ko.
0: Liyog na lang. Liyog na lang kwaang kotilyo. Liyog na lang kwaang flamingo. Dagag ang tapalan. Imutan ang daan. Kay basi, dira bala karun iktong tong ka dagagi. Kagiwaon bla.
18: Yeah. Yeah. Sige.
0: Gamay pa pamilya. Gamay pa kabataan mo, may pamilya ka pa. Sige, keep my babes.
1: Bigla naman yata ang pagpapag mo.
18: Oy, pamidara, wala na ito. Kasang imo, sunod lang mo. Gasa, pamidara, pamilitan ka, kikikipya, babes.
0: Sige, bigla naman yata. Sige, babes.
1: Go ahead.
0: Ang pagbabag mo.
18: Ang imo to ganta.
0: Minamahal kita. Mati bla. Minamahal kita. Iniibig kita. Sinisinta kita. Yan ba'y di pa sapat? Binigay na ang lahat dito sa buhay ko. O bakit dilil ko? Ito'y kulang pa ba? Minamahal kita. Ini
18: Wala ba gid ni ni ako sa limbo siguro sa sobrang goy ni gordo pa kantaon dali gordo kay 5
1: babes. Abe?
18: Ya ako sa lim ay.
1: Abe?
0: Gitigitigi belig be.
1: No.
18: Tinoy, noy kalbi noy.
1: Ha?
18: Kulang pa ba?
1: Kaya mo ni.
18: Bigla. Ay, naman niya ako.
0: Are ako. Bigla naman yata ang pagbabago mo. Damdamin at ang isip para sa akin nagtatanong ang puso ko.
18: Wireless ko nga mic ang yan nino. Gusto ka kay Five Babes? Wireless nga mic ko.
1: Sige, okay.
18: Okay, Five Babes. Upon sa patrol, kay Five Berto Gaket. Ini naman si K5 Vincent Coral de para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko kang Kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
0: Nasalamukan ko no si Bings Dilpin.
1: Maraming mong kaya salamat ka K5 Vincent Dominic Bidina. Kulang Coral de, kulang pa ba?
0: Kulang sa practice. Kulang sa practice.
1: Kulang sa practice. Si Berto po dyan. Tawag is Berto.
0: Berto Gaket.
1: Mera Lona Rivera, Gaspar Coronel, Maria Elnora Mochilia Siasat, Tanggol Melikoton, Mayong Aga. Ang mga...
0: Ipikto ni Inday, nga bagyo naguro mga sir, Atila Saniko. Amugini.
1: Alma Imbang, versa sirs mga kakivibe sa mga daga sirs da, amay nga agarada sa inyo. Mamalma Imbang, may nga galanda. Anje Aloy. Si Anje Aloy, Tire Bergara, Sangko.
0: Sa taga Puro Kapisan, Vista Alegre.
1: Ang Jade Store, dira sa may alihis sa Purok Gaisano. May nga galanda sa inyo. Kag Norma Store, dira sa Talok, Bago City, may nga aga.
0: Si Cheryl Inudyo, Hongko, ma, may nga aga sa Tubangan Bamsi.
1: Si... Kagawad Nardo Agonasi, Leonardo Agonasi dira sa may barangay Busay Bago City. Morning, available lang aton sini nga mga products dira sa iya ha. Dira sa kay Kagawad Leonardo Agonasi.
0: Erna Javaro, mayong aga ma'am.
1: Why si ano?
0: Why si Berto Gakit na naman? Wala sa patrol. Buwas na lang, patrol!
1: Luis Gantalaw, toyo yung magkatlaw si Don Luis. Ari ang pag lalisay sa mag-asawa.
0: Balaw ka sa kidney?
1: Ining paglalisay sa asawa, away mag-asawa lang ni mo. Dapat ang ginikanan, hindi na mag-intra kay away mag-asawa lang. Ako away gi ko nag-intra sa mga kabataan. Ta, kailan na yan? Kinsindi na sila kung anong dapat na imoon.
0: Kinsindi na sila. Laygayan lang. Hindi na mag-intra sa gamo.
1: Tiyaryo laini o. Naglalisay ang mga mag-asawa, nag-intra yang baam, nag-intra ang amay.
0: Ay, hindi pwede na. Anong
1: natabo? Abi mo pag intra sa ngamay, naglabot sa punto nga may lok panay.
0: May buno pa. Sa barangay 3.
1: So, diri natabo sa may barangay 3. So, diri sa syudad sa Bacolod. Ano na nagal ka na nabo?
0: Membro pangunin sa Philippine Army ang biktima ka K5 Babes.
1: Ginkilala ng biktima nga Sanday alias Erwin, miyembro sang Philippine Army. Samtang ang asawa naman amo si alias Leonora. So no, sa initial nga investigasyon, naglilisay ang mag-asawa tub-tub sa pungod nga ginlutang ni Erwin ang iyasin nga kaugalingon gamit ang service firearm niya.
0: Nga
1: ginaiso siya mga kakipay.
0: Ang station, mo, siya nag...
1: siya naglutang.
0: Siya naglutang mismo sa kagulingon niya.
1: So no, sa kay station commander, sa ang station 2, ang army nga iya utason ang kaugalingon nga kabuhi matapos sa... ang ila sining paglalisay, ginutas niya ang kabuhaya pag matapos sa ila paglalisay. Kag nagpalupok, ini sang duha kabisis, kung sa diin wala siyag naigo sang bala mga kakibab sa una nga paglupok. Apang sa ikaduha nga paglupok, gintoon niya gid sa iya sininga ulo. Oh. Nagintunaan man sa iya sininga kamatayon.
0: Kaya tani ka kay babes, sunod-sunod gid yoro, ni grabe impito na gini. Pero tani ka kay babes, sabi mo ko na no, pagpalupok mo, dapat matauhan ka na, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero wala pagid.
1: Wala pagid.
0: Gusto niya na gid nga tapuson ang iya kabuhi ka kay babes.
1: Dako ka ano ni?
0: Mm.
1: Magamo ni kadalom sang problema yas ni.
0: Mm.
1: Away mag-asawa la ni pero wayta kabalo sa likod kun ano ang ginhalinan sang ilailinaway.
0: Bugrabi pagidoti nag-suicide na to. Nakig ang amay, nagkuha sang kutsilyo ang amay ni Erwin, nagkuha sang kutsilyo. Kagin buno niya ning umagad niya nga babay. Ay kalain no.
1: Grabe gid Jesubong. Hindi na gid jamay chindihan ang pani ang pamisaron sang tao.
0: Kumusta ang umagad ng ini?
1: Ti ara sa ospital subong ang umagad mga kakifas ay kagrabe no
0: hindi padayon karon nga sila no mag-asawa nagresulta sang ila kamatayon duwa gid
1: duwa gid sila
0: ay
1: kagrabe ay army pa naman niya ang kuan kabat ning army ni kung way sa karga ulo
0: dapat.
1: Kung wala sang karga sa ulo, hindi na mamon eh. Naimpito siya mga kakifay.
0: Grabe nga away.
1: Labot sa punto nga naimpito na siya, hindi sa kabalo ko lang himuon niya. Init na gid siya mga kakifay.
0: Kamu na kakikipay babes.
1: Amo na ang rason.
0: Ang tudlo kung tamaan ka ka-stress, kag tamaan ka ka-akig. Simple lang man kakikipay babes. Inhale, exhale, drink water, and smile. Madula na.
1: Ako ay galakat ko gulpi.
0: Galakat ka ng gulpi. Tibudlay na kung makadadasma ka bala. Bas ibunggo spertahan o agtang mo bala. Kaya paggalakat ka gulpi.
1: Talik. Dahan ta kaya.
0: Gapang snab ka.
1: Lain na lang yun. Yun yung nakuha niya.
0: Change mode. Kato tato sa amigo tawa. Kag mag-bowling.
1: Muna mga ka-K5. Kato tato sa gwa.
0: Basketball.
1: Na. Lingaw ka pa.
0: Ipaupok sa 3 points.
1: Pag puli. Pagkahapon, puli ka.
0: Tawhay na. Tawhay ng palibot.
1: Muna mga ka-K5.
0: Okay.
1: Sige. Te. Ara na nga to sining mga kwan.
0: Mga sister station.
1: Mga sister station. O, dili na kita mga ka-K5 sa ato sining K5, kamustahan na? I-check na lang ato sining mga sister station Iloilo, Ruas, Antiki, Kagkalibo. Unahon na to ng Iloilo. Ara ng Iloilo. Iloilo, ara ka na? Why pa? Antiki, ara ka na Antiki? Tambalang ni Smar? Why man? Ha? Kanto kayo hada ang kwan.
0: Keeper Bitan, kayo hon mo ha.
1: Ara, Iluwat, Iluilo, ara ka na Iluilo. Antike.
0: Kalibo. Kapis.
1: Kapis.
20: Good morning. Mr. Misay.
1: Ara na.
20: Ara na kami ah. Ampiyon ang signal ah. Nakadetect. Mix na kami dire. Balik sa iyo.
1: Salamat gid Kalibo mga ka-K5. Una gid ang Kalibo nga nagrespondi mga ka-K5 sa panawagan, dapat panawagan. Kanto ana to nang Pilar Kapis, Sir Jobert Lago.
21: Good morning, K5 Western Visayas sa aking Negros Island Region. Mayong aga sa tanan. Baskog ang signal sa Bacolod. Klaro pa sa akong palabuton.
1: Na.
21: Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Bacolod.
1: Salamat, Gid Sir Jobert Lago, mga ka-K5. Katuhan na ito, balikan tang Antike, ang tambalang ni Smart Antike.
22: Good morning, K5 Western Visayas sa mga guwapuhon, takagmatsyo nga mga anchorman sa Bacolod, Daddy Babes and Sir Roberts. Good morning, nakapuro pa nga, piron kami ka DTX Coffee Mix nga may simbog nga D3 Bio Agapa. Kampiyon ng signal, balik ka rin nyo dyan, Daddy Babes and Robert.
1: Salamat gid Sir Melmar, salamat gid sa imoda, sa Antike. Katuan na ito ng Iloilo, mga ka-K5, Iloilo, ala ka na.
23: Dito na me, where na you? Napakapinas ang Klinika DTX Coffee Mix. Balik sa imo dira ka K5 babes gatala.
1: Sir Jobert Lago sa Pilar Kapi, Sir Jobert.
2: Mga nagapanguna ng mga balita diri sa amon sini sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Pangaga K5 nagsuwestiyon sa karon ang pidiya diri sa amon sini nga provincial rehabilitation center. Bangod man sa nagadata nga sa musulod mismo sa prisuhana sang Capiz Rehabilitation Center. Sunod sa KPD, ang Provincial Director Jory Ricamora ang kinahanglan noon sa Provincial Government kag sang Capiz Rehabilitation Center. Ang dugang kainsakto nga facilities mga ka-K5 kalakip man ang pagdugang mga kauturan sang amon sining gwardiya no sa amon sining rehabilitation center kag ang pagpatigayon pagpaidalom sang drug testing sa mga empleyado sang Capiz Rehabilitation Center kay pamangkot nga nagasulod ang druga sa rehabilitation center. Dugang pa mga balita sa Pilar kag sa probinsya sang Capiz ulod sang Rojas, isa ka lalaki na nakpan sang aton sini makatapos sa kapulisan sa Tapas PNP matapos nga gid patigayon ang bypass operation na recover ang

0: Bert Lago, mga kakifab sa Kapis, kadtuan nato ng Iloilo, Sir Ray Espiha Umalay, Iloilo.
1: Sa mga nagkapanguna ng mga balita, diri sa may syudad sa Iloilo, duha ka mga insidente ang na-record sa sining wala untat nga pagkabubo sang uran sa gintaligdan nga Sabado kag Domingo. Kahapon nga adlaw, Hulyo 12, 2026, alas 4 sang kagahon, nakibot ang pamalay sa may barangay Nagpatubungan, Iloilo. Sang makabati sila sang pagrumpaas mga kakipaib sang aduta. No, nagtuga ang isa ka landslide kung sa diin mga kakipaib ginkakibot sang pamilya nga ang ila payag-payag ang natabunan sang lupa kung sa diin nagatulog ining senior citizen isa ka 68 anyos katikulang mga kakipaib sa ila sining payag. Ila yon nga nagpatawag sang responde ang kapuhan sa sining tikulang kagag iya sining pamilya sa aton sining mga responder apang mga kakipay matapos ka mga tukot ang lawas sang biktima wala na ini sang kabuhi mga kakipay. So nagtaliwan gid ang ining tikulang mga kakipay matapos nga matabunan no sang duta dito sa may barangay Nagpa mga kakipay. Kinkilala ang biktima nga si Placido Tapalno Tabilina. Sa dugang nga mga balita mga kabiyanan kahapon man nga adlaw sa kadungan sang mamunog nga pagbubo sa Quran sa tun sining mga kakipay isa naman ka 39 anyos residente sang barangay Hibawan Santa Barbara ang naglumpat sa tulay mga kakipay kung sa diin nagaragasa ining tubig paha mga kakipay. Ing kilala ining 39 anyos nga si Chomel Diladya nakatugong pinisang agwa di Pataranta o kon makahulubog kay Limnon antes maman mga kakipay maglumpat sa tulay. Nakitaan ini mismo sa mga residente ang iya sini nga paglumpat kagasuro sa ila na kitaan pa nila na nagabulubutwa ang ulo ni Chomel Diladya apang wala gid sang mga residente ang nagdesider nga magbulig rescue ini tungod mga kakipay nga grabing daludo sang tubig baha sa kasubaan. Kay gani mga kakipay basta subong ginapatingayon pa sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kun MDRRMO ang search and retrieval operation. Hindi na ni rescue kay masubra pila na kauras wala pa makabalik sa ila sini nga pamilya ining si Chomel Diladya. Pero nagalaom ang pamilya nga tani buhi pa ang ila sini nga himata. Balik sa inyo dira ka K5 Babes Gantalaw ng mga mainit ka mga balita diri sa K5 News FM Iloilo.
0: Salamat gid si Ray SP Haumalay sa Iloilo mga ka K5 ang aton area manager si Sir Ray SP. Katuan aton mga ka K5 ha? EBP. Assistant
2: Vice President.
0: Vice President. Katuan na ito mga kakibay, mga ito sininga tambalang ni Smar sa Antique, Sir Nestor and Sir Mermar. Antique!
3: Mga nagapanguna nga balita naman dyan sa probinsya, bawo kadya nga weekend ho, darwa ka asod-asod nga krimen na tabo dyan sa Banwak Bugasong, sang kabanwa, darwa ka krimen. Ang una, ang sangka pagbaisana ikang darwa ka mga tao nga sa impluensya kang agwa di Pataranta imaw lang man sanda sa Irimnan hasta nga nagabot sa punto nga nag agotranay rin to kagarab kag naglinabanay sa mga pilaso ng diyang mga biktima may lang way man may napuruhan gid pero pagkasunod nga gabi jariwans may barangay Paliwan ang libayan ginbuno ng ana mismo magurang patay. Naguna laman gali sa baysana, inanda sa sangka birthday party, paguli, naguna uli ang libayan, sundan ka magurang, inakyat na inaway, parehas na may kutsilyo, dihado ang magurang na bunaan sa liog, waragid, matabangan sa hospital. Dakopreman ang libayan, nga 18 anyos, nakakustudiya sa Bugasong MPS.
4: Samtang, sa rugang pagit nga mga balita, bangay sa paglaslas, kang bagiwinday, nga ginpabasgag kang hangin habagat sa Antique, kapin sa 2,136 ka pamilya ang apektado o kon 6,989 ka mga individual halin sa 92 ka mga barangay sa Antique. Regyan sa 30 ka mga panimalay ang nahalitan nga ginalagipan kang 5 ka totally damage kag 25 ka partially damage. Nagpasarig naman ang provincial government sa pagpanguna ni Governor Paolo Javier nga makabaton kang nagkaigo

0: assistance ang diyang mga biktima kang diyang bagyong Inday nga ginpapaskag ni Habagat.
1: Mora so far mga balita na mo Diyos Provincia ka Antique. Balik ka ninyo, Daddy Babes Robert.
2: Salamat kid Antique. Tambalang ni Smart mga kaki 5 katuan naton ang kalibo. Kalibo! Sir Michael.
3: What? Visayas Negros Island Region pa din subong investigation sa kalibo PNP. In connection sa natabong kinawatay diri sa mga stall diri sa kabaan sang veteran sa binyo sa Banua sang kalibo, pito ka mga sospechado ang padensubong gusto makilala sang aton kapulisan. Nakuha ang CCTV footage ka ginatinguan nila nga buksan ang isa ka stall pero hindi nila mabuksan ang vending wifi vending machine na lang ang ginkuba nila, ginkuha ang kwarta na gabalor 600 pesos. Sunod-sunod ng panakawan kay kahapon o kasang nagligan niya sa Banua sang gabi sa kabasugun sang ulan bangon sa bagyong Inday. Apat man kabalay ang gisulod diri sa isa ka barangay sa Banua man sang kalibo, ginkuha ang manok. Mga inugbulang nga mga manok ang ginpangkuha pati ang Himalayan Siamis nga kuring nang ang kuring bala. Ginadalasa man sang mga kawatan mga ka-K5 subong ongoing pang investigation kag kaina man sang kaagahon isa man katindahan diri sa may libdong istansya ginsulod man sang kawatan na tanan nga mga sinsilyo sa Arinola ubos. Apekto man sang bagyong Inday sa probinsya Aklan, may pila ka mga lugar, especially sa tangalan may rock slide kahapon pero ginrespondihan nga daan kag naayos naman. Tapos sa may Banua sang Malay sa Kubay, may baha kag sa isla sang Boracay, may baha-baha man mga K5 kag sa Nabas, may pito ka mga pamilya nga ginevacuate sa barangay Yola. Amo na mga balita di sa Aklan, Banua sang Kalibo. Balik sa imo, Daddy Babe, si Robert.
2: Madam, okay nga salamat, Sir Michael Silorio, dira sa May.
4: Ang balila nga Rinola, di Buinas, nga bintahan. Proto ya, daw di malas to ya.
2: Ato di malas, gito kay
4: binta.
2: Hakop gito tanan to.
4: Pero kilala ko bala nga Rinola ang iya nga bintahan. Hasta sumungo yung mag-uswag. di malas para sa iya nga Rinola.
2: Malas.
4: Si sino pa? K5 Jubert?
2: Tapos na. Tapos na si Sir Jobert. Ang ato na lang yan.
4: Sige.
2: mga kakifad, dire sa aton, salamat kid Sir Michael. Dira sa kalibo mga kakifad, dire sa amon sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Ang ligito may ginpatay to. Duhagid ka mga persona, mga kakifad. Ining ginpanglutang dira sa may Victoria City mga kakifibes sa ulihi ginako sang Roslyn Jean Pili Coman kag Apolinario Gatmaitan Coman sang New People's Army ang pagpatay sa duha tanan ka mga lalaki sa Sitio 5 Barangay Gawahon siyudad sang Victorias mga kakifibes ginkilala ang mga nagkalamatay nga mga biktima nga Sanday Jerome Sibalyos kag Alex Kunanan kon nakabati kamo ni kay Jerome Sibalyos ining si Sibalyos ni ang asawa sa ni mo ni ang PR man o kon media relation officer sang Valyacar Transit mga kaki 5 sono sa NPA una nila nga ginpatay si Sibalyos last 5 sang kaagahon samtang last city naman sang aga natabo ang pagpatay kay Kunanan dugang pa sang NPA nakuha kay Sibalyos ang kalibre 45 ng armas kag shotgun samtang kalibre 45 naman ang armas ang nakuha kay Kunanan. Anong pahayag sang NPA? Sanday Sibalyos kag Kunanan ang espiya sang militar. Amo na ang rason kung nga ang gangit patay siya kay Matisyani ang ginatudlo sa nga nag-report sang NPA kag involbado si Sibalyos sa Tuboso 19 massacre sa tung Abril 19, 2026. Samtang si Kunanan ang nagtudlo naman sa mga militar sa nagluntad nga operasyon sa Barangay Gawahon, siyudad sang Victorias.
4: Sa iba't pagdiya balita mga kakipay, Philippine Army kag iya asawa nagbaisay. Philippine Army gintiro ang iya kaugalingon samtang asawa ginpatay sang iya ugangan. Nag-intrabali ang ugangan ang tatay sang Philippine Army. Duha sila nga mag-asawa patay natabo sa Barangay 3 sa siyudad sang Bacolod kung sa diin magrabi nga binaisay sang mag-asawa tubtob nga tiniro sang army ang iya kaugalingon si alias Irwin primero nga lupok wala may go ikadua naigo siya mga kakipay. Nag-intra ang tatay sang army binuno niya ang asawa sang army kabangdanan nga duha ang patay.
2: Grabe nga mga nagkalanabo sa subong, no? Amin yung mga balita na mong diri sa syudad sa Bacolod, Negros Island Region. Di ko na pag-ibalik sa inyo, mga papangs. Salamat kini Luiloro, wasan tiki kagkalibo.
5: Balita, kifay sa umaga.
2: Salamat kini mga kakifay sa atong sininga mga suke, kaga sa atong sininga mga sister station. Iloiloro, wasan tiki kagkalibo. Mga kakifay, mga nangin kaupo, datong karon nga aga. May panawagan nga lang diriya mga kakifaybo oh. Sa kay Madam Tere Arrigo, si Edita Abada Avillar, mga kakifay, nagtaliwan sang Hulyo 10, 2026 ang haya ara sa St. Peter Alilid, mga kakifay, sa Rome 116 kag igalubong ini sa Sabado sa launa sang hapon, takna sa hapon sa sanctuaryo di Bacolod, antes ang misa mga kakipay, mga pagapatigayonon dira man sa sanctuaryo Bacolod, mga kakipay. So ining si Abillar o si Edita Abada Abillar, mga kakipay, nagtaliwan ginapabalugid ang tanan nga manghimata kag kaparintihan. Sini mga kakifay, ang haya subong ara sa St. Peter. Ang nagapanawagan si Ma'am Terry Avillar Arriego.
4: May panawagan man siya kakifay, si nga gawa na eh. Envelope nga nadula, may resita, kag PhilHealth ID, kag iban pa nga mga importante nga papilis.
2: Mm-hmm.
4: Balihog balik lang kay Mona Lisa Cabides Gomez o kon magdulong lang diri sa K5 News FM.
2: Wala na kita panahon mga kakifay, may panahon pa, prundin na aton. Salamat gid mga kakifay sa mga kay Mary Rose Ngaya. Sa alas sa mong CEO Dr. Meloy, ako sa K5 Babes Gantalao.
4: Paraman si K5 Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na.
6: Cheers sa barkada nating
7: night shift,
6: OT,
7: breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasagamo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Cheers sa barkada nating
7: night shift,
6: OT,
7: breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
7: DTX 500 Morning Newscast.
5: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
6: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Gaplayag na ang DTX 500 Morning Newscast subukano sa Lunes, Hulyo 13, 2026.
8: Makita kag mabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
6: Para sa aton ng mga pangulong, dinalan.
5: Regional.
6: Senior citizen patay sa landslide sa Tubungan, Iloilo.
8: Lalaki ginbuno patay sa iyang stepbrother sa Bugasong Antique.
6: Nagapa photocopy sang kwarta ginpaandaman sang Bangko Sentral ng Pilipinas.
8: WPS Education Bill ginadoso sa Senado.
5: Balita International.
8: US citizen na positibo sa Ebola virus samtang nagatrabaho sa Congo.
5: Balita Sports.
6: FIFA World Cup 2026 semi-finalists kumpleto na.
5: Balita Entertainment.
8: Robert Socaldito nagapakigbato sa anxiety.
5: Balita Negosyo.
6: Presyo sang diesel posible nga magsaka sa Martes base sa apat kaadlaw nga trading. Sa detalye sa mga balita.
5: Balita Regional.
6: Bomb threat sa San Carlos, isa lamang ka-prank. Matapos ang investigasyon sa San Carlos City Police Station kag Philippine Coast Guard sa ginaaligar bomb threat sa syudad sang Sabado, Hulyo 11, ginkompirmar nila nga isa ini ka-prank nga tuyo magatugas ang kakulba sa publiko. Sa ginpagwa nga pahayag ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo, iya ginsiguro nga himuon ng sang otoridad ang tanan nga ila ikasarang agud matumod ang suspect sa nasambit nga pagpamahog agud mapasakaan ni sa nagkakaigo nga kaso. Ginapanawagan man sang alkalde ang bulig sang publiko sa pagkilala sa responsable nga individual sa bomb threat prank. Nagpanumduman ini sa iya komunidad nga maging responsable sa paggamit sang social media kagligawan ang pagbalapdas sang sala nga impormasyon o kon fake news agud maproteksyonan ang kalinong kagkatawhanan sang komunidad.
8: Paglalisay sa mag-asawa nagresulta sang ilang kamatayon. Gindeklarar nga dead on arrival ang mag-asawa matapos ang nagluntan nga pagpanglutang kagpangpangbuno sa barangay Richard sa Bacolod sa Domingo ng adlaw. Ginkilala mga biktima nga Sanay alias Erwin, miyembro sa Philippine Army, samtang ang asawa naman si Niamo si alias Leonora. Sunod naman si Nichelle ng investigasyon, naglalisay ang mag-asawa tuptob sa hungod nga gilutang ni Erwin ang iyang kaugalingon na gamit naman ng service firearm nga gin-issue sa iya. Sunod naman si Station Commander sa Bacolod City Police Station 2, ginsiling sa Army nga iutason ang kaugalingon nga kabuy matapos ang ilang paglalisana ay naglupok ini sa duwa ka beses. Konseriin wala siya na igo sang bala sa unang paglupok. Apang sa ikaduha nga paglupok, gintuon niya ini sa ulo, nga gitunaan man sa iyang kamatayon. Dugang pa sinina, saksihan sang amay ni Erwin na nagluntad nga pag-inaway sa mag-asawa. Kag ang akto nga pagtiro sang Army sa ikagalingon nga kabuy. Rason nga nagkuha ini sa kutsilyo, kag ginbuno sa likod ang iya umagad nga babayi. Wala naman nagbato, kag voluntaryo ng sungka sa kapulisan ang amay ni Erwin. Sa karon, patayo naman ang investigasyon sa kapulisan, angot sa nasambit nga insidente.
7: ETF 500 Morning Newscast.
6: Sa dugang pa nga balitang regional senior citizen patay sa landslide sa Tubungan, Iloilo. May balita si KK5 Karen Badilia.
7: ETF 500 Morning Newscast.
0: Mga KK5 patay ang 68-anyos nga lalaki matapos ini nga nadala sa nagluntad nga landslide samtang nagakatulog sa sulod sang iyang kamalig sa sityo Sidlangan, Barangay Nagba, diriya sa Banwa sang Tubungan pasado alas 4 sang kaagahon Hulyo 12.
7: Mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: Kilala ang biktima nga si Placido Tabalno Tabalina, 68-anyos, kagresidente sang among lugar. Sa pagpakigangot sa K5 News FM Iloilo kay alias Nene, hinablos ang biktima. Ginpayag sini nga nagakatulog sa kamalig ang iya tiyo sa hinali lang na tip hagang duta ag nadala ini sa mga natampukan. Upod man sa biktima ang iya anak apang nakaseparar ini sang balay sang natabo ang insidente. Pilaman ka oras ang ginpatigayon nga retrieval operation antes naputputan ang lawas sang biktima. Samtang madamo naman nga porsyon sang duta sa pinakabukid nga bahin sang Tubungan ang nagakalatipag bangod sa wala untat nga pag-ulan tugas ang southwest monsoon o kon habagat. Ini si K5 Karen Badilia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: GTX 500 Morning Newscast.
8: Lalaki ginbuno patay sang iyang stepbrother sa Bugasong Antique. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
7: GTX 500 Morning Newscast.
9: Dead on arrival sa ospital ang sang kalalaki matapos nga ginbuno kang anang ni bayan ginabanta alas 10:45 sa gabi Hulyo 11 sa Barangay Paliwan, Bugasong Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Janjan, samtang ang suspect naman nga anang half brother nga libayan ang ginkilala kay alias Makmak, parehas nga residente kang nasambit na lugar. Suno kay Police Captain Alfonso Presya, ang OIC kang Bugasong MPS, nag-agto sa sangka birthday kag nag-inam ang magbugto kung sa diin may nagluntad nga pagbinaisay sa tanga kang darwa. Una naman nga ginatad pa uli ang suspect, samtang matapos ang sangka oras, ginatad man pa uli ang biktima kag saan ang pag-abot, ginsipa ka dya ang gawang kang balay kang anang bugto, bangit inyaday lang ang andang balay kag ginhang kat kang away. Nagkamagay sanda nga darwa nga parehas may kapot nga kutsilyo. Tabtab nga ginbuno kang libayan ang magurang sa sentro kang anang liag nga nangintunaan kang anang kamatayan, samtang menor naman nga pila sa alima ang naangkad kang sospek. Nagtingwa naman nga magpalagyo ang sospek apang nadakpan dya ginabanta alas 8:45 kang aga Hulyo 12 sa among barangay. Base sa investigasyon kang Bugasong MPS, parehas nga halin sa probinsya kang Quezon ang magbugto. Tagrugto pa lang may mga away o kung wala pag-intindihan ay rin ang darwa. Sa tulad, ginahilat pa ang desisyon kang pamilya kung magapasaka kang kaso, bato sa suspect. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang pamilya sa babae nga ginbuno sa liog sa Aklan, nagapanawagan sa ustisya. May balita si K5 Leonard Viray.
7: DTX 500 Morning Newscast.
10: Nagasinggit sa ustisya ang pamilya sang 19-anyos nga babae nga ginbuno sa liog sa adtong Hulyo 7 sa may barangay poblasyon di Bacaw, Aklan. Suno sa pamilya, 5 kadlaw matapos ang insidente. Umod niya sa suspek ang lalaki o konobyo nga ulihing nga nakita upod ang biktima. Bangod sini, nagahingyo ang pamilya narse sa Libacaw PNP kag local government unit nga hatagan sang oras kagatensyon ang kaso. Good nga masiguro nga matagan sang ustisya ang kamatayon sang dalagita. Madumdumane gabi sa nga Hulyo 7, sakay sa motorsiklo ang biktima kupod ang iyang anobyo. Naging kilala kay alias GM nga padulong sa isa ka lugar malapit sa ginatukod nga taytay sa nasambit nga barangay. Sunod sa state man kang hinatag ni alias GM sa kapulisan. Samtang nag-istoryahanay sila sang biktima, gulpi na lang nagpalapit ang wala makilala nga lalaki kaging kumprontar ini. Pagkataliwan sa pinakaminuto, nauli sa komosyon ang pagbaisay sang duwa. Hasta nga nagbunot sa nga kutsilyo ang wala makilala nga suspek, kaging buno si alias GM apang nagpatunga ang biktima. Rason niya siya ang naiguan sa iyang aliog. Madasig naman ang gindala sa ospital ang biktima apang makataliwan ang duha kadlaw, wala ini makasurvive bangon sa iyang alastro. Sa karon, nagapadayon pa nga ginihimo nga backtracking sa nga kapulisan para nga matumod ang pagkakinanlan sang suspek. Balita Regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
8: Suspek sa pagpatay sa Yahimata sa Mabinay Negros Oriental, voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan. May balita si K5 Rufa Devero.
7: DTX 500 Morning Newscast.
11: Voluntaryong sumuko sa Mabinay Municipal Police Station ang isang suspek na sumaksak sa kanyang kamag-anak sa Mabinay Negros Oriental noong Sabado, Hulyo 11, 2026. Kinilala ang suspek na si Javilito, 23 anyos na lalaki na residente sa Barangay Pandanon, Mabinay. Habang ang biktima ay kinilala si Sergio Hinosa sa 49 anyos na residente ng Hinabangka sa nasabing bayan. Ayon sa pulisya, naganap ang insidente habang ipinagdiriwang isang birthday party na sumiklab matapos ang mainit na pagtatalo sa pagitan ng suspect at ng biktima habang sila ay umiinom ng alak na nirisulta sa pananaksak. Nagtamo na maraming saksak ang biktima at agad na isinugod sa ospital, ngunit binawian pa rin ito ng buhay. Samantala, kasalukuyan na naghahanda ang pulisya para sa inquest at proceedings. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sari-sari store na sunog sa Roas, Capiz. May balita si K5 Myla Fuentes.
7: DTX 500 Morning Newscast.
12: Sa interview sa K5 News FM Rojas, sa tagiyas ang tindahan ng si Marites Fernando, iyagin pahayag agin pahibalo lamang sila sa mga tao sa lugar na nagakasunog na ang ilang tindahan. Sunod rin, base sa mga pahayag kag mga malapit sa tindahan, una sila nga nakabati sa makusog nga lupok kaginsundan sa madakmol nga aso. Sa ilang nga pagpadulong sa lugar, halos ubos na ang sulod sa tindahan apesar gintinguan sa mga kalapit nga palungon ang kalayo. Nahibaluan nga ginaparentahan lamang ni Fernando ang iyang tindahan sa iya abyan apang lipod sa iya ihibalo nga nasunog ini bangod wala sang tawo sa lugar sang natabong insidente. Padasig naman nga nagresponde sa lugar ang katapos ang Bureau of Fire Protection kon BFP Rojas kag sa karon napadayon nga ginaimbestigaran kung pila ang gibilin nga halit kag ano ang gintunaan sang sunog. Nahibaluan nga human sa light materials ang among apuloyan rason nga madasig ginlamon sang kalayo.
8: Ika na pulo nga tuig sang Arbitral Award gin-celebrar sa Zambales. May balita si ka K5 Aileena Sanchez.
7: DTX 500
13: sa temang Bayanihan sa Karagatan, Liwanag ng Kalayaan, Tanglaw ng Karagatan ay pinangunahan ni Governor Hermogenes Zevdanet Jr. kasama si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at mga opisyal ng AFP ang pagdiriwang na ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Bilang bahagi ng selebrasyon na mahagi ng kagamitan sa pangingisda, kagamitan sa kabuhayan at food packs para sa mga pamilya ng mangingisda mula sa mga baybaying bayan ng Zambales. Layunin nito na palakasin ang kabuhayan at suporta sa ating mga mangingisdang isa sa pangunahing nagtataguyod ng soberanya sa West Philippine Sea. Ayon kay Governor Yadane, ang 2016 ruling ay isang makasaysayang tagumpay na nagpatunay sa karapatan ng mga Pilipino sa ating karagatan. Dagdag niya, ang Zambales ay kabilang sa mga LGU na kinonsulta noon sa pagbuo ng kaso ng Pilipinas. Kasabay nito, nagkaroon din ng community activities at concert upang gunitain hindi lang ang tagumpay sa batas, kundi pati ang katatagan at sakripisyo ng ating mga mangingisda. Ipinahayag ni Governor Yadane na patuloy ang Zambales sa pagsuporta para sa kapayapaan, katarungan at kaunlaran sa West Philippine Sea. Balita mula sa Zambales Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sa katapusan nga balitang regional minilyon nga pondo kag teknolohiya sang Japan igabubo sa enerhiya sang Palawan. May balita si K5 Ray Almudala.
7: DTX 500 Morning Newscast.
14: Inaasahang liliwanag ang mga liblib at madidilim na bahagi ng Palawan matapos na pormal na makipagtulugan ang higanting Japanese think tank na Mitsubishi Research Institute o MRI at Economic Research Institute for Asian and East Asia sa sangguniang panlalawigan. sa pamamagitan ng Sustainable Energy for Island and Distributed Off-Grid System Project, target ng partnership na magtayo ng mga renewable microgrids sa mga malalayong komunidad na hanggang ngayon ay hindi pa rin naaabot ng serbisyo ng kuryente. Pinangunahan naman ni Board Member Ryan Maminta na siyang chairman ng Committee on Energy sa Sangguniang Palalawigan ang pagtanggap sa mga delegadong Hapones upang plantsahin ang mga inisyal na koordinasyon at teknikal na detalye ng malawakang proyektong ito. Nakatagda namang isagawa ang isang mabilisang initial assessment upang suriin ang potensyal ng renewable energy at ang estado ng umiiral na infrastruktura sa isla, kasabay naman ang pakikipag-usap sa mga local stakeholders. Ayon sa pamunuan ng MRI at EREA, kritikal ang agarang pagtukoy sa mga angkop na lokasyon upang masimulan na ang paglalabas ng mga pondo at paglalatag ng mga teknikal na pangangailangan sa mga target na komunidad. Binigyang din naman ang pamahalaang panlalawigan na buo ang suporta nito sa Siedo Project upang matiyak ang tagumpay ng Clean Energy Initiative na direktang pakikinabangan ng mga Palawenyo. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
7: Balitang National.
6: Nagpa-photocopy sang kwarta ginpaandaman sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagpaandam ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa kon BSP batok sa mga individual nga nagapaimprinta sang kwarta o kon Philippine currency bilang proteksyon sa integridad sang kwarta sang Pilipinas. Sunod sa BSP mahimo nga mabilanggo sang 5 tubtob na pulo ka tuig ang sinuman nga madakpan nga nagapa-photocopy o kon nagapa-xerox sang Philippine currency. Ginpaatag sang BSP nga hugot nga ginadumilian ang reproduction sang kwarta bisan pa sa black and white. Nagpagwa ang warning o kon nagpagwa sang warning ang BSP matapos ang debate sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung sa diin gingamit ang courtroom evidentiary rule sa physical currency nga ginpahangop sa social media nga ang photocopy sang kwarta makabig nga orihinal kag magamit sa pagbakal sa mga produkto. Sunod sa BSP, may penalidad ang pagpakopya sang kwarta sa nakasaad sa BSP Circular Number 829 Series of 2014. Kasunod siniginhingyo sang Bangko Sentral ng ng publiko nga i-report sa inatalatapan o kon sa mga otoridad ang sinuman nga nag-iimprinta o kon nag-uyat sang photocopy sang kwarta sang Pilipinas.
8: PUPS Education Bill ginaduso sa Senado. Ginaduso sa Senado ang pagpasa sang West Philippine Sea Education Act bilang tikang para mapunggan ang pagpalapta sa mga salang impormasyon na tuhoy naman sa teritoryo sa Pilipinas. Liwat naman yung ginaduso ni Senator Erwin Tulfo ang bill kasunod sa pagdubdom sa ikanapulong anibersaryo sa 2016 Arbitral Award nga pabor sa pungsod. Sa idalom sang bill, ginmanduan ng Department of Education kung DepEd nga magpatigayon sa training para sa mga manunodlo na tuhoy naman sa WPS Education.
6: Sa katapusan nga balitang National 18 patay bangod kay Sokon bangod kay Typhoon Inday. Nagsaka na sa 18 ang kadamoon sa mga nagkalamatay nga mga individual matapos nga naglasas ang bagyo nga si Inday sa Pilipinas. Una nga nagpanghalit ang nasambit nga bagyo sa Mindanao area bilang super typhoon. Yari ang kadamoon sa mga nabawian sang kabuhi sa mga lugar sa Mindanao. Malapi okon na malapatan in sarang okon malapatan sa Sarangani province, siyam ang patay. Pito naman sa Calanoga sa Lano del Sur province, kagduha sa Bukidnon province. Padayon pang ginapangita sa mga rescuers ang 14 ka mga persona nga gindeklarar missing sa Mindanao area. Na record ang mga individual okon missing individual sa masunod nga mga lugar, siyam sa Davao Occidental, isa sa malapatan sa Sarangani, apat sa Calanogas, Lano del Sur province. Biyernes nga adlaw Hulyo 10 nagpanghalit ang bagyo nga si Inday sa Mindanao area nga ginsundan sa mga pagbaha kag landslide. Nagamit sang chopper ang mga equipment ang mga rescuers agod nga makuha ang mga individual nga apektado sang kalamidad. May mga lugar na sa Mindanao nga ginpaidalom sa state of calamity bangod sa kahalitan sang bagyo. Domingo nga adlaw Hulyo 12 nagapadayon pa ang search operation para sa mga biktima ni Inday.
7: Balita International.
8: US citizen nagpositibo sa Ebola virus samtang nagatrabaho sa Congo. Isa naman ka US citizen na nagaserbisyo para sa isa ka humanitarian group sa Democratic Republic of Congo ang nagpositibo sa Ebola virus. Wala na sa iban pang detalye ang ginhatag ang utamas na nasambit nga biktima sa Bondibog strain sa Ebola nga nagapanghalit naman sa mga taga Congo. Apangin paliyag naman sa Centers for Disease Control and Prevention sa Amerika nga may koordinasyon na sa tunga sa organisasyon o kung employers and US citizen kagiban pa ang mga federal agencies subong man sa gobyerno sa Congo o gudmalikawan ng paglaptas sa virus. Biyernes ng adlaw nagsaka na sa 1,830 ang kadamuon sa mga nagpositibo sa Ebola virus sa Democratic Republic of Congo kung sa rin 648 ang nabawian sa kabuhi. Na-record lamang ang kaso sa Ebola virus sa Congo kag Uganda sa kontinente sa Africa. Sa karon wala pa sa kaso sa Ebola virus sa Amerika.
7: Balitang Sports.
6: FIFA World Cup 2026 semi-finalists kompleto na. Kompleto na ang apat ka mga pungsod nga nakasulod sa semi-finals sa FIFA World Cup 2026. Nalakip sa teams nga magahampang amo ang Argentina, England, France kag Spain. Una nga mag-aatubangay sa o kon una nga mag-aatubangay ang France kag Spain last ras ang kaagawon sa Hulyo 15 samtang sa Hulyo 16 naman ang Argentina kag England. Sa madumduman nga defending champion ang Argentina kag runner-up naman ang France sa itong 2022 nga edisyon na Sang Pahampang.
7: Balitang Entertainment.
8: Jobert Sokal dito, nagpakigbato sa Anxiety. May balita si KK5 Ivy Cordova.
15: Nagpakigbato sa Anxiety ang veteran entertainment columnist, radio anchor kag talent manager nga si Jobert Sokal dito. Nagapanawagan sa pangamuyo ang direktor nga si Chaps Manansala para kay Jobert. Kunsidiin yara ini sa Providence Hospital sa siyudad sang Quezon sa sulod sang isa na kabulan. Ulihi nga post ni Jobert sa tung Hulyo 1. Kunsidiin iyagin kondenar ang basher sang singer nga si Jojo Mandrez. Sa sulod sang 17 ka tuig, nangin radio anchor si Jobert kaupod si Awel Paz. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Balitang negosyo.
6: Presyo sang diesel posible nga magsaka sa Martes base sa apat ka adlaw nga trading. Posible nga madugangan ang presyo sang diesel sa masunod nga semana base sa apat ka adlaw nga resulta sang trading sa mean of Platts Singapore kag foreign exchange averages. Posible nga madugangan ang presyo sang trading sang 2 pesos tubtub 4 pesos kada litro. Posible naman nga mabuhin ang presyo sang gasolina sang piso kada litro o kon madugangan sang piso kada litro. Lunas nga adlaw o kon subong adlaw natala na nga i-anunsyo sang Department of Energy o kon DOE kon pila ang ginapahanugutan nga price adjustments sa mga gas stations sa Pilipinas. Nagaumpisa ang implementasyon sang price adjustments kada Martes. Mga ka-K5 amuyad to ang dalag ko ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Van Albay.
8: Kagako naman si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
6: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. D3.

0: Detox ka ba?
1: Kadragsa nga pungkod?
2: DTX Beauty Soap!
1: Magaspa nga panit?
2: DTX Beauty Soap!
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap!
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
1: Bakal na sa mga butika!
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulik sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
6: Man, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga, kita.

0: kita.
1: Bimec Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Wala amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: It's the best part of the day.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: 101.5
4: News FM.
3: K5 News FM.
5: News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
8: Kaghimay-himayon! Standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
7: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
8: Bisa nyo, puwerte ang abilidad!
7: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
8: Sobra!
3: Objective and analytical.
7: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
8: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
7: Diretso naton kay may balawan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
8: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
7: Grabe! Ang isyo sa pinatsanay kag droga, nagaduging na!
8: Te, ano nang resulta sa kaso?
9: Hulat-hulat lang!
8: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
7: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castaño, and K5, Eric Tenerife, this is Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos!
5: Isa ka, may na good morning sa ato naman, mga suki, mga palangga, mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga, mga kauturan? Karagopod ka nung adlaw sa ato naman yung presentation. It's a beautiful Monday morning. Well, we are the MIB, the Men in Blue. Kamusta galing ato mga palangga, mga kakipag sa igan sa may bayo tunga sa kauman? Ibabaw sa kamagkira, gitna sa Bilugga Provincia, sa Negros Occidental, kanakbanwa sa Mbakaw. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. Good morning, Negros Island Region. And good morning, world.
10: Good morning, Foro de los Pueblos.
5: Kami giyapon ninyo, Power Do every morning. Ako naman si K5, Aljan Castaño.
8: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
5: Well, kami ang inyo sa ni Riding in Tandem. Until 9 in the morning, dari sa inyo palatuntunan.
10: Foro de los Pueblos.
5: Ari kita sa ato kapagparag sa Petsa 13, sa bulan naman sa Gunyo, tuwing 2026. Di mga bayan sa kalibutan, you're all updated what is happening dari sa probinsya sang Negros Occidental kadakbanwa sa Bacolod. Pagi sa ato official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5 FM. At the same time ang ato naman sa nga signal gasaganag niya eh, kung sa Northern Negros ka kipabirik. Ara kita sa 89.7 and of course sa Southern Negros, yes. 102.9 Kabangkalan City. And there is a Bacolod sa 101.5 FM. Well, good morning lang sa guardhouse ang Charito Heights, ha? Nagamonitor, ha? Butangan na sila monitor kay mantiga cellphone ng sila permimo. Iba yung aga na sa mga gwardyada sa Charito Heights. By the way, sa ato ka mga utod, may opisina sa Bungki Pabiri.
8: Yes.
5: May klase.
8: Back to normal.
5: Back to normal. Basing iban blase inyo, kabarikotot, no? Iding si Bagyo Inday, way mangintuod, naglandfall, pero damo naglamatay, Kipay Berik, bla?
8: Kagang halit, grabe.
5: Ang baha nga gindalaya baha dito sa Iloilo. Luzon area.
8: Iloilo,
5: grabe. Iloilo?
8: Grabe, ganyan.
5: Gimbal, miagaw. Oh, kay Manggul, pilang Rojas.
8: Ang Rojas, hindi masyad. Ikoy man. Ang kay grabe, gandigo yan.
5: Grabe. Why siya to nag-landfall kay Pamirik? Imagine ako nag-landfall pagin siya.
8: Disgrasya ka na ko.
5: Grabe, bro. Ang ginoo, ginabalansi agad, no?
8: Correct.
5: Linga kung ibukbo, di ba si mga tamaan, gini mga...
8: Kung binukbo sa ito, hindi maski nag-igo lang siya. Bibisan, hindi man tumigo sa ito, no? Butang mo naglandfall siya sa Luzon. Di kundi nagpanaog siya. Ano guro nga halit sa aton di.
5: Ato gali layo-layo sa way sa kalandfall mo. Sa dagat lang siya. Ang yali ang ginubragin na escalate siya lang. Ang gininhan siya lang ang habagat. Pero tribling ulan. Ang iba niya isaksi man, ang bakbaka na yung ulan to kipabiri.
8: Ang closest distance, yung pinakalapit yung distance, abis sa duta na to, abis sa area sang, kwan, sang Sursogon.
5: Okay. Yan.
8: ang closest distance is 1,200 kilometers.
5: 1,000.
8: And yet, amo na ang iyad halit ng ginimo.
5: So, sa...
8: May miga siya kasunod.
5: Sino?
8: Ara naman. Kuli after si, 2 days pa.
5: Kuli si Inday?
8: Kuli si Inday. Jay naman subong.
5: Si, at ito, nahunta kung sino naman yung miga yan. Manong sulod naman sa Philippine Area of Responsibility. sa mga utod na ito, ang ganagabari kutot, kag mga kabataan, nga may mga klase, mga college students, senior high, elementarya, subong niya kag kindriya, aga pa rin yung bugtaw. Sa mga gabari kutot, patala dyan, pagbarangon, daga mo dyan, himos, duka mo kag magpararigos! Adla Wundo Jo! Good morning! Kaming hapa rin yung Power Do every morning. Ako si K5 Eljan Castaño and K5 Eric Tinere. Hiding adlaw ka K5 Eric is a wonderful day and a blessing to all of us.
8: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat gid sa imo pag-amuma kag pag-protection sa amon. Thank you for keeping us safe despite of the storm and despite the challenges brought by kanlaon eruption. Bisan madamo sang pagsulay, you remained our refuge and strength, dear Lord. Sa sininga Lunes, guide us in every decision, bless our families, our farmers, workers, students, teachers, frontliners, and all those traveling today. Hatagi kami sang mayong alawas, peaceful hearts, and unshakable faith. Padayon nga bantayeng aton komunidad kag ang bugos nga Pilipinas. May we always choose kindness, hope, and love in everything that we do. In Jesus' name we pray, Amen.
5: Amen and Amen.

0: response. Headlines. Sa ato naman mga top stories of the day, dulong sa inyo sa Calwan naman sa DTX 500, ay inyo Superior Antioxidant. Tatanagang pagkakang mainit ka mga balita lokal. Banang army nagikog, may nakitang kamatayon sa anak, asawa ginbuno. Bangunang kausa sa ila sa nga pag-away, abong ginatanaw nga motibo sa paghikog sa banang army. Tisyo'y tatay, kay kita yung bataya nga nagikog, kaya mula buna ang yaumagad nga babay. Patay man, mga ka-K5. Grabe, kalibutan. Anong kalinabok sa mong K5 Rickman?
1: Wala, you know. No, ang bata, ang army.
0: Nag-aaway sila sa asawa niya.
1: Asawa niya.
0: Sa nag-aaway sila, I don't know na doon kadalom, una nga tiro ka ba na slawa siya, huwag maglupok mo.
1: No, pusel.
0: Pag ikaduwa ka K5 Rick, sumigabong.
1: Sumigabong.
0: Tumba ang bata. Ang
1: patay,
0: army.
1: Patay ang army, ang laki.
0: Pagkita ni tatay niya nga bata yung natumba, huwag mo na bunang umagad niya kababay.
1: Ay na,
0: patay man.
1: Ay grabe nga balita. Ang kabataan
0: so, na lang. So, amun ang gusto natin ni Balon. Grabe, duwang patay. And you know, it seems that...
1: That's over the weekend. Ha?
0: Grabe. And duwang man ang patay sa Friday. Dito sa Victoria City. Isagari atong gin-report kaupod sa mga miyembro sa NPA. Nagkaladakpan din sa may talisay after the bloodbath encounter dito sa Tumbuso. Ang ginatumod din si Mr. Sibalyos.
1: Jerome
0: Sibalyos. Actually, isang Webes ang gabi, napulit pa siya, hindi nag-attend sa ilang family affair. Bla. Okay. Dumayara sila nga daw iyak pamilya Sibalyos siguro.
1: Okay.
0: Na daw reunion nila. And then, or my birthday, pagpuli niya, aga na.
1: Gana. Oh. Oh, dito si Guwahon.
0: Oh, dito na mga guro, gabi late na sa napuli. Di pagkagamol itong tabo.
1: Grabe, no?
0: Balon na nakaroon ng update kay K5D ng Taladico, nga pinakauna, ganyan nga nag-break ng station is K5 News FM. Kay while the rest are so busy sa Friday, Eman nag-deliver siya State of the City address or State of the District address ang congressman sa Bacolod. Dito yan sa Victorias, duwa patay mo?
1: Dulpi lang to. Sang aga, galiara na, galing mo ipamabalaan.
0: Alas 6 pa lang niya, tumbalay na.
1: Tumbalay na. Ang masigin hulat siya kaginbantayan, bara.
0: Ang pagtanaw nila, mga kakipay, posible na pattern ang iya sa ring giho. Okay. May ara siya nga farm dito sa Guwahon eh. No?
1: He is managing the farm sa isa kuno party list congressman. Duwa sila sa isa katao ni si Kunanan.
0: Oh, tinuwagin sila, ubusgid. Si Kunanan, actually, pagkabalo niya, dumalagan pa gani mo. Ginratrat siya kang ipaybirik.
1: Ah, nakapalagyo.
0: Nakadalagan pa.
1: So that's why mga 2 kilometers ang distansya sa bangkay.
0: Correct, no? Yung nagkaroon ng ato ni Balon sa ato naman yung pagpalagan sa karong adlaw sa pagkat kabahin. Sa iban pa nga balita, sa mata sang K5, dumduman mo itong tingulang reklamo sa aton nga taga-Lacson.
1: Oo. Oh,
0: Natabunan, ginman na kayo man itong iyang adalan.
1: Ahay. Ang sa SSS?
0: Oo, sa SSS. Di ba sa namatan ta nga dako, no?
1: Tima, yun man ah. Tima, palakpak na ko, karon lang.
0: Ha? Karon lang kay nga.
1: Karon lang ko palakpak.
0: Basi kon fake news ba? Dito sa area, hindi ah, protuntun na na. Ano namin ko nga fake news? Ang bomb threat.
1: Oo.
0: Ang bomb, apan huwag tala, prank.
1: Prank, oh.
0: Gin-prank nila ang siyudad sa San Carlos about bomb threat.
1: Okay.
0: Tiba loon, tali karoon kung maano ka opisina na apektuan. Sa pulong pabahog nila, kadamo sa ngihampang abugin ang ila. Kag dito sa Kabangkalan, may duwa kabalay itong nasunog. Sa area sa Himamaylan.
1: Himamaylan.
0: Grabe, may nagkalasunog. Amo na itong ulan-ulan, pero na-notice ang pinakautod ta. Kundi ang ulan sa on the first day sa pag-atake ni Inday, Southern Negros.

0: man yung kapasingit. Oh. Nawab lang ganda tabo.
1: Oo, oh, no?
0: Makon maaway lang mag-asawa, naglabot gin sa muna kay Pebre.
1: Kami mo sometimes. Lang, it is not supposed to happen.
0: It ha? Not it, supposed to happen.
1: Hindi kina.
0: Imagine nun mo babae pang magad. Whatever it is, iyat yung decision ka bata nga among tong lawas niya. Pero sobrang iguro ka aking instead nga sa oya tiruhon niya. Ano yan dalom nga away nila kay Pebre ka?
1: May mga sa bugado pa sa panahon sa mga compelling reasons.
0: Si Red karon iplastar sa aton kung anong compelling reason nga ginpatay si Jerome Ceballos.
1: Isa pa.
0: May ang gulo nga ginatan auto kang ipabiarik nga basic asset siya sa militar.
1: Tinagwa na siguro sa statements ang NPA?
0: Dapat na pila ka mga bagay nga ito ni Balon sa ito naman niya pagparang karong adlaw.
1: Di mga spa, grabe. Naman sa naman.
0: Sa pagkainit naman sa Chimpo Subong. Ikumo nga ginistoryanta naman ng party sa Sparrow kang ipabiarik. No? It's high time naman guro para i-review na ton kung daw ano kapreparado ang tanan yung mga police station.
1: I think we should go into that. Nung inboxan mo nga ito.
0: Dumduman yung mga kakipag na tabo sa
1: imig. I think we should go into that.
0: It is only just panic. On the surface lang to. Ang gwa niya, isa lang siya ka-trivial issue in which the primary issue is how secure ang aton ng mga police station kakipag na ito. Amo rin dati ko, nakapabangkot. Kay subong asun-asun ang pinatsyanay, what if ko ng polis kundes na karon sudlo niya kang tirohon, pwede gali. Huwag lang ni Momo, sakos lang mo.
1: Singunas ang masyado kaaktibo ang mga Sparrow units ng NPA, may mga barikada pas tubangan police station mo. Subong doon ang kampante kita, and now makita ta na, especially in Northern Negros, ang Rose G. Pilye Command. Grabe ha, pila nakabilong to, may nagliga, dumdung itong may hubi naman, biniraman nila. Subong rin naman.
0: Kaya ito na kay Paberic, kamuni. Why kami ni Kip 5 Eric nagpamahog or we are creating an alarming atmosphere? Ang amon is just to make sure ga preparado ang aton police station.
1: Correct.
0: Kay kauluya itong natabo sa mulo PNP mo. Makon mo, why sila kabuli? Helpless sila. Makon mo, sinulod sila ka Imeg. Ang aton istorya na Imeg pa lang to.
1: Imeg pa lang to.
0: What if kung NPA sumulod to sila kag pinagwapusin nila kag pinaniros? Why sila yung may mo eh? Now, we don't want these things to happen. Basi ko ba ka-tsempo, tapos yung ginanon, tapos spokespersons ng PNP.
1: Namin mo na.
0: Para at least mapamangkot akong bala, ano ang imuon nila para at least strengthen the security or perimeter man lang kaki 5 Eric.
1: Granted, Your Honor.
0: Your Honor.
1: Kay subong
0: objection. Tawag lang objection bla.
1: Subong adlaw. Damo naman mabatian tinig nga hingo-hingo.
0: Way untat sige
1: subong naman hingo.
0: Ang iyak ka partido gasiling nga na-establish gid nila ang ila gusto i-establish about sa threat.
1: Yes.
0: While on the other party, kay kung pamatian mo si Attorney Santa Maria. Na failure ang defense. Nga pamatud-an kagubunang argumento sang prosecution about sa pagpamahog. Why nila kuno magguba? Instead, nagsakay pagani sila sa argumento nga tuod may threat. Kag ang ilang gina-istorya, it's all about gina-question na dapat alin gubun na credibility sang witness, gubun nilang iha di Santa Mariana. Well, on the other hand, kung dito ka naman mambal iha sa mga prosecutor at sa mga defense, nagmadi na lang on sila kay na-establish nila mga facts to. Siguro isa ka kanalagaan nila nagagawa ano hindi man expert hindi nagpakilala ng expert.
1: There are former retired no nga mga Supreme Court justices, associate justices nga nagambal na prove sang defense nga hindi expert witness si
0: amo to number one nila.
1: Amo to target. Number two nga target nila ginpakita sa una pa lang nga batalya sir Jana, sa una nga batalya because the issue here is was there a crime committed? Sang pagpamahog ni Vice President Sara Duterte nga patyon niya ang presidente, was there a crime? Okay, kung may crime, then it is a ground for impeachment. Waay kuno ma-establish nga may krimen. Yes, nagwa ang video, kompletong video, but that video remains a video tungod kay conditional
0: attorney. Dira man nagagwa ang argumento nga may double standard ang layi sa Pilipinas.
1: Isa pa na.
0: Kaya kung ordinaryo ka lang tao, jutay lang ang hambal, dumduman nyo kuno, kakipaybiri ka muna mo. Nga kung ordinary people ka lang,
1: correct
0: dakop ka na.
1: Correct.
0: By the mere fact that you utter a threatening words to the first family, especially to the president of the country, inaya automatic dumduman mo sa panahon ni President Duterte. May maestro nga nagsiling nga mahatag siya sang
1: 50 million.
0: Pagkaga dakop da yon.
1: Sikop gito ya.
0: Pailan da yon kaso gilibion to gani.
1: Yung joke
0: nila kung vice presidente gali may ano man conditional threat siling

0: Kundi siya natin.
1: Tina, tanan mga argumento na sa magtimbang abahin ka kita, Derek, nga aton ginabantayan because the people are watching. Kaya ang iya sa pamulyo na permi nga pamangkot, tamo ni mo, ano na da iyang para sa amon? Ang iya sa para sa inyo da?
0: Ay, isa pa na. Kag kun amoni ang ginahimo, tasubong sa akon nga gobyerno, ano na to yung natabo sa flood control?
1: Ay, trillion ba lang? Ang aton punto mo ni, wala ya question, may controversial nga issue about threat. May controversial issue about 100 pila to. Pila ka million?
0: 120 million?
1: Di, may issue man ta sa binilyon. Nga, ano ka double, ang gasulod sa mong double standard. Kung taas imuranggo, amo na ginistoryang ganis, nga sino nga senador na dumduman yung nga napriso nga way na kagwa? Sino nga presidente ang ginpailan kaso? Nga wala magsuelto? Tino tanan kag ipay Eric sa ang kalabanan ga priso gidya atong nagpangawat bugas kay wala kalanon ang bata iya ang tatay nga napilitan nga mag-shoplip sang gatas
0: para may pagtitig
1: nga YTTon ang bata niya do amo ni silang masarangan nga prisohon sang layi sa Pilipinas. Mo nang pala ang tanan
0: hindi ka gusto na.
1: Hindi ah, husto na niki basi mo bertay hindi ba? Hindi mo mag husto ko timing ko kay Pai Berry. Pero no. Sa husto na na. Ha? Basi mo na pa ta. Multahan ta ni Itan Bla. Do bukot mayad no. May sinitas nga may 3 minutos baka mo sera, no?
0: Natulog na ako din sakit na no.
1: And karon, tingwan ta man po si City Council of Homer Baez. Mamangputan na no ang reaction sa gin-deliver nga state of the district address.
0: Dami na.
1: Ni Congressman Albi Benitez.
0: Ano ang bird's eye view sa isang
1: kundi konsyente? Ang iyan ni Mayor Greg Hart. Ang iyan naman ni Congressman Albi Smart.
0: Ayun ha?
1: Kundi Hart, health, education, employment, environment, economic growth, resilience, kaya ganito ganito.
0: Ang tourism,
1: access to information, tourism, transportation.
0: Hindi ko ginamalipatan?
1: Hart.
0: Dama yung memorize.
1: Ting smart, karoon ni Balon.
0: Ano naman yung smart?
1: Dama na karoon nang i-check takay. It's a smart and heart.
0: Langan balyay Mayor Albi, ani Congressman Albi. The future city is now.
1: Super city gidya mo.
0: No. The super city is a plan. The super city is now. Kita mo katawang mga
1: marangkang katawang. Grabe marangkada sa mga statement. Ang aton na dali kagipan, Eric, let's try to discuss ano mga importante. Total, ang publiko during our survey, hindi kami abi gusto ni kagipan, Eric, kung ba isa na doon self-serving to, o kami magambal. Kamu mo doon nagambal ka pasado, sa diya upas sa pasado, kag maldado mo, dumduman mo kagipan, Eric. Our survey, nag-reveal kun ang ano ang tanaw sa publiko. So let's just leave it there. Kag kami ang maplastar lang ano nagkaredabo to sa nagligad. Nung damo barangay kapitan ng kaladto kag ipaybere.
0: Diyan ang mahipos gurutan na eh.
1: Kay
0: may mga kapitan ka naman mga kuha naman. Kay mga kiga naman tadi. Ginakiga na tao.
1: Gali ka?
0: Si sige. Founder Bravo Esparas.
1: Sino na saya?
0: Yung ginakiganta, hindi na siguro ano sa ma'am music nilang taguro.
1: Ngano kuno?
0: Tanawa maayo ang video at tagid na hambal ni BP Sara nga kun patyon siya ipepataya man si BBM at tag na kayo ari na ha ato na ni ma music lang tagulo
1: music ano kuno balya
0: problema sa inyo nga mga media kay kun diin baskog kag kwartahan dito kamo sos Ginoo di mahipos kita. Ano man sila sa lana mo nga sumungagad nagpresentar man lang kami nagambaga ni kita nga kay nambal
1: niya duha kabagay ipresentar ta argumento sa proseso hindi actually ini sila mga
0: iniman?
1: Respetuhon talaga mga listener tani pero hindi man manami nga kusahan mo kami kay number 1 hindi gani kakilala yung si BBM kang grupo yan isa po na. Hindi mag ka kilala ang grupo ni Sara man sa amon. Why ka mo yung dapat kabalakaan sa amon? Managbalita lang kami yung
0: balansig na, Fermi Boss, sa balansig na. Don't worry!
1: Hindi ka magkabalaka, kaya nga, why kami madala sa Blue Book? Hindi ka magkabalaka.
0: Why ka madala sa kamada?
1: Hindi kami akamada sa linyada ni Aimee. Why kami na sa kamada?
0: Why kami na madala?
1: Why kami na kamada ni Bumbong Marcos?
0: Why kami na madala?
1: Why mo kami sa kamada? Bisa magkutuno pa
0: sa... Ang kay Romaldez?
1: Oh, Romaldez.
0: Huwag mga kami gyapon madalas ka, Mada.
1: Kag, bisan makutuon mo pa si Dr. Surungon. Kaya, baka panugin.
0: Huwag kami madalas ka, Mada.
1: Ang oras sa K5 News, post-commercial break. Basta ngambalan na mo na mo niya, ang kutos gidya perde. No? Kinanglan, plastar tabalan si tanan. Hindi pwede nga mapaborta sa isa because that is how we do it. No? Di ba yung kabibig karo, for example, may sino ganito ang ambal ni Manong to? Sir, for example, abig karo, mapabor-pabor kami abig kay Sara, kag naimpit siya, inga buton kami ni Bungbong Marcos, kung dito lang kami obra. Wati pa pabor-pabor kami kay Sara, kag makay Bungbong, abig ka nagdaog si Sara karo. Ang tagakipag to, pabor kami. Kung dito lang kami obra,
0: ang ato nang dere is we want lang to be in the middle and news we only one side ang ginaapinan sa K-pop is the side of the public and the madlang
1: people. Iplastar lang kag si kamuya kabala da mo na gani nga bukas ka mo da but you respect your opinion pero hindi nami nga ginajudge mo kami di nanuka kita mo tumala lang mong kay Bungbong kag kay Sara inaan mo kaya sa sige mo baba man kayo
0: relax mo la
1: ang oras sa K-pop news FM Philippines na size 54.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Globe G Fiber Prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by New Star. It's time experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Mga buti ka. Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Dr. Mel.
5: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system. May mga autoimmune diseases. No? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system. Kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So, especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So, ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
6: D3 Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
7: Kag isa pagid kadugang nga benepisyo sang D3 Bio, amuni ang ginatawag naton ang prevent sang ginatawag naton nga lifestyle disease nga diabetes. Ang diabetes, no, damo gini siya maapektuhan nga organ sa aton lawas. Maapektuhan niya ang aton kidney, liver, kag ang aton nga heart.
5: Manoy
7: pagid. Isa pagid ka organ nga kinanglano naton sa aton kabuhi. So, kung nag-adlaw-adlaw ka naga D3 Bio, ini nga mga organs, maproteksyonan mo paagi sa pag-maintain, pag-regulate sang imo nga blood sugar level. Kay bangod ang presence sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Nga ara sa D3 Bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. But silingon, mas dasig ma-recognize ang imo selula ang insulin. Kag ining insulin amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka mo naga tumar D3 Bio, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
2: D3 Bio.
4: Para mentsindihan nyo sang lubos ang inyo lawas Ukraine. ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala ditribayo, pud-pud ang Ukraine. Yung padalaan sila sa ismail ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yan sa kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile.
2: D3 Bio.
4: Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimo kung ginom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
8: Kalma lang.
4: Kalma lang. Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, ang himos na lang.
1: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon sa D3 Bio.
4: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
5: May ara kang ito ang import immune system.
7: Kumbaga, ang D3 Bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sa nga D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sa nga monoglycerides kaga ketones. Gaan niya pa ka sang ginatawag na vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron yan ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
2: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggot?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: natuga ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops. Adlaw-adlaw.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift, OT,
10: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Let's go. Go with the flow.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy,
14: let's go with the flow.
15: Man, kita mo bang nakikita ko?
16: Oo nga, kitang-kita.
17: Ganado kaya malusog.
18: Kitang-kita.
17: Timbang ay mabigat.
18: Kitang-kita.
19: Bimeg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
20: May kontrabaho formula pa.
21: Walang amoy.
18: Kitang-kita.
17: Ang pangarap ng pamilya.
19: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang nga installation fee. May ara ka na sang unli internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Agud makabaton sang libre nga unli internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
25: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
26: G-Fiber!

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News
6: FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 7:10 sa aga. By the way, good morning gali kay Papa ni Jack Jack. Sino gani?
7: Ah, Cecil.
6: Kita ba kami?
7: Cecil Mumbai.
6: Kay isang Friday, nagkantuta sa SMX. Kay isa kita sa mag-invite to join the Soda.
7: Sa Soda ni Meg.
6: Soda ni Kong Albi. Kita ko, nagapala ako sa dandi ko sa klala. Gayom, ti ako yung kadabas na tao. Yung gatubang si mo. Nami, managinom. Ka-friendly blaw. Kasi nga, migway kami ni ano, ni K5 Eric. Kasi nga, papa ni Jik Jik. Oh, liko ikaw, guli pero may nag-greet ni ano. No? Kay Sir Cecil, good morning. Sir Cecil, upo niya,
7: No? Listener kita.
6: Oh, mayong aga lang sa inyo, na sir. No, thank ikaw, you so much, kids.
7: Mayong aga.
6: Ari na si K5 Eric. Oh. Nagsilpi ko siya mo. Ngayon, padala ko ni K5 Eric.
7: Tiyan, nag-akuan siya. Namin nga tao na. Tatay, balo kasi Jik Jik pag tao na. Ako nang nabantay sa kwarto niya.
6: Nag-away
7: pa kwarta, tanan mo. Nabantay na, nakikita ang kwarta. Amo na ako nagbantay kay Jik Jik.
6: Ay, katulad
7: siya. Ang gilag-greet mo natin. Good morning. Ako na. Ang taga si Ma'am Sherry Love Chanblas ang Sterling Bank. Kaga kabilugan na nga grupo. Ano? Ma'am Ruby Joy Williams.
6: The feeling ko doon, dali na lang gin mo.
7: Negative ko.
6: Ah, galing ka.
7: Sado gin.
6: Bugat gin.
7: Over appropriated funding ko. Hindi magwanta.
6: Pass that.
7: Pero okay tani ito. Okay tani. Oh. Pero galing ko. Hindi kaya.
6: Ting sa aton yung makontunan ko po sa mga adlaw sa anong presentation, no? Siya nagpamati subong, ha? Panahon na ni pari remind ka mo nga Monday subong. May libreng konsultasyon sa kabangkalan. At almost Texas building sa Aros Building, blah.
7: No, Aros Building. Texas Street.
6: Barangay Aros One. Building sa Barangay 1. May libreta na konsultasyon subong aga sa talaga na alas 3 sa hapon.
7: Yes.
6: No? Hindi ba ganito tali libre? Libre para sa inyo, pero si Doc mo na yung bayan sa doktor.
7: Free si Doc, charge kay Doc. Free ang doktor.
6: Ara na nga ito niya klinika. And of course, ang adlaw gusto niyo libre clinic. Arita niya sa
7: Libertad Street, Ernais na Subong, at hubangan sa Old Gate sa Paglaong Sports Complex. Kadako na klinika di alternatibo medisina and wellness center. Ano adlaw na?
6: Pagambal mo rin doon, mong duman ka mag-inom sa Mighty C ko ba? Mighty C, your alkaline vitamin C. Kagay pa, Eric, siling sa balaan niya kasulatan.
7: Okay.
6: Ang isa mangin dua, ang dua mangin isa.
7: To become
6: ang
7: one.
6: Lalaki bayaan niya ang iyang ginikanan. Ang babae bayaan niya man ang iyang ginikanan para mag-upod sa iya sining partner. Ang dua mangin isa, ang panawag sina sila mag-asawahay na sila. Pero na kung nga kung pamangkuton ka, kung may asawa ka, sino ng priority mo? Of course, your wife. Kahit yan mo na nambal sa balaan kasulatan mo. Nga tiambal niya, bayaan mo ganiginikanan mo, kay maupod ka siya. But it doesn't mean, ngalipata mo nagiginikanan mo. Of course, ginikanan mo yan. Bisan mo matabo, hindi na mislan mo.
7: May harap pa sa punta. Mayroon bayaan pa? Mo ginikanan mo ang isa, mangin, ang dua, mangin isa. Sa punta, may paama na.
6: Kung ano?
7: And they live happily ever after.
6: Amo galina?
7: Amo na punta.
6: Fairy tales na yan.
7: And
6: lugatan, okay, mo yan sa enchanted kingdom. Yung man, ano,
7: isa pa na.
6: Pero ang aton niya ginusta seryoso ni. You know, talk about marriage. It is a complex relationship, kakipaybari.
7: Okay.
6: It demands commitment. Kay para sa akon, ang pag-asawa, it's not all about love, kakipaybari.
7: Pwede, mintras gamba ka, magwala ko anay.
6: Hindi, hindi lang bala.
7: Hindi lang ko, sige.
6: Kay nga, istoryahan, talikaroon kayo inline sa report ni Berto. Bakit?
7: Okay.
6: So, natabo ka kay Paiberic, kung wala ka mo commitment, kag-love lang, kabalo ka kaysa kumakig kasi mo partner, dula man love mo mo.
7: Ay, isa pa na.
6: Notice mo?
7: Oo. Eh.
6: Kaya tapos, love mo siya sa una, kay Churedo, si Maria Clara.
7: Ay, subong.
6: Kung nag-aidad na ka muna, kay Churedo, ni Maria Clara. Ang,
7: da si Chia Clara na.
6: Kapin pa kung si Chia Clara na. Kung huay ka ganti para, baka silig ka nga, nanaw na ba yung mga huay mimo yung ginapinansya na? Da si Chia Clara. Da si Chia Clara.
8: Anong plancha-plancha yung kulubot din panit. Plancha-plancha yung ibo. No? So, isa hindi ka bagay, nga buti ganun, kung magsiling ka, big commitment, whatever it is, ang matabo, kay committed ka, through thick and thin, mapdunay ka mo. So, commitment na. Pero kung kaisa, gabot sa punto, nga ang pag-asaway is full of challenges. Nga ah, intense.
7: Intense.
8: Ah. Imaginable, may lokong gibunag, kamagadwa, you were born with the golden spoon, no? Pero kung gatingwan mo pa nga ang imo, ibakal, bugas, blagi na pang ningit mo, pakipabirik. Ang away, permina, gaasugod sa kakulangon sa kinanglanon sa dudbalay.
7: Yes.
8: Inablang may balaklon ang asawa para sa kinanglanon sa kabataan, way kay hatag.
7: Oo.
8: Balayad na sa kuryente sa more power, way ka pa inugbayad. Si Turco to, hara naman, kay ka panukot sa sakaan. And kung kaisa ang bana, bangod nga magabihan puli, malangan, ini nag-accumulate, intense ang life. Okay. That's why nga, imagabihan sa puli, kitingita siya.
7: Kuya, okay lang na. Pero doon, hindi kayo okay sa ako niya kung may balayran, kasi lord balay mo, ikay mo nungatag sa asawa mo. Pero kung sa inom, kung sa panahor, may harap
8: na. Amo na ang isa kabagay, inatanaw ta, kapin pa ko sa bulangan.
7: Oo, papapustaon mo,
8: pagdaon
7: mo.
8: Pero makabot sa balay, galiway, sundan ba?
7: Huwag sundan mo.
8: Huwag pabugas.
7: Huwag pabugas. Okay lang yung mga gulagap video, tayo mapuli, okay lang na.
8: Basta mo, blay, hindi lang ito pwede. Subong ipagari.
7: Wala kayong bakal.
8: Sa subong balda na ganyang magabihan, blay.
7: It's saking jogging lang sa balay mo.
8: Ang gusto mo. Siling nila ganyan, gusto mo maglangit ang balay mo. Hindi lang nagay, tiprano puli. Pero kung gusto mo kung impyerno, tunuhil na pasaway, kaya doon na impyerno again.
7: Kasi kilala ko, puli sa tiprano, sungga short pants lang sa kita na TV, kakaon-kaon.
8: Yung muna lang lang.
7: Pag-i-post sa tapos. Pero to
8: receipt, resibo. Ikaw.
7: Kita ko nakadlaw ko. Nikaw mo na ni. Sabi man lodo.
8: Gusto mo algodon? Gusto mo mag-algodon? So, ang natabo din yung mga ka-K5 sa Barangay Tres.
7: Yes, yes.
8: You know, we don't really know and we respect sang natabo. Kag-upod kami ni ka-K5. Yari kagang K5 family. Sa kasubo na batyagan sa pamilya. But there's something na tabo kay hindi dapat matabo. I don't know na anong kausa ginalinan ng kinagamo na naglabot sa punto ng bana ng I don't know, confirmed ako membro sa Philippine Army. Ay, so the board ka mo kakipay ba? Pakita na kakipay bitan ang lugar. No? Pakita ng lugar kakipay bitan. Aran is Bertoga, kita ka standby. Aring lugar, eyes on the board. Sa sining lugar, driga star ining ginaligar membro sa Philippine Army kagiasawa.
7: Uy.
8: Kitid nga lugar, no? Eyes on the board. Kagabi, may jutay ka komportasyon nga nagkalinabo.
7: Exclusive.
8: Until such time, mga ka-K5 nga naglabot sa punto, naging kwa ang armas ni Army.
7: Okay.
8: Pero huwag yung sasunod sa pinsari nga tiruho ng yasawa.
7: Amunida balay?
8: Then,
7: grabe, oh.
8: Ang armas, allegedly, ginggamit yung kaging tiro ang yasini ko galingon.
7: Bawa, palayo.
8: Sang nakita, sang amay, allegedly, nga natumbay ya bata, I don't know nga nagkuha siya kutsilyo kag binuno ang umagad niya nga babae. Ang resulta, duwa patay.
7: Sus, nanay,
8: tatay. Bana kag asawa, patay. I don't know kung may kabataan pa silang ganyan. We would like to request kay Paberto kasi kabataan na rin na palayo lang because hindi ta gusto lang traumatic experience. Isang story. Ginadala tayo sa mga agay not because ka ginakapitalized na but we can learn out of this. Ang leksyon yung makuha ito mo lang kakipabirik, nga tandaan tang pag-asaway, hindi naluglaog. Iwag ginias ang asaway, nga perfecto kakipabirik.
7: Correct, correct.
8: Ang away, apart ginias sa pag-asaway.
7: Spice of marriage.
8: Spice of marriage. Kaya kung hindi, makamumagamuna mo, siguro nun, why nakamuyagaplangganay nga duway?
7: Isap na. Pwede na pagkadaon-lawa.
8: Hindi, ako kung ano-ano, lay naman na iya. Panawag na ito na is hell on earth.
7: Hindi na
8: pagkadaon-lawa. Impyerno naman iya. I-check that this time around si Kipabirto Gakit naan na tabo ini. Kipay Berto, mayong aga.
9: Kakipay Eljan.
8: Go ahead, Kakipay Berto.
9: Kakipay Eljan, live kita subong diri mismo gid sa atubang sang balay sa may Purok Tilapia. Barangay Tres, Bacolod City. Kung sabihin na tabo ang mabanaton na hindi gid dapat matabo sa mag-asawa. No? Patay diri, Kakipay Eljan, ang mag-asawa. Matapos ang natabo nga insidente sa pagpanglutang kag pagpangbuno diri sa may Purok Tilapia Barangay 3 Bacolod.
8: You're talking about two incident, isa tiro, yes. Isa buno.
9: Yes, kag kibay buno kag tiro ni no?
8: Anong istorya sa ni Bertie Plastar, abi? Ipakilala ang mga taong involved rin. Bana, sino ini siya, asawa, pilang edad, ano kalawig na sila gapuy, gapuyo, and pila ang kabataan ko may ara.
7: Kagkonsang San Obert na tabo.
8: Okay.
9: Yes, kakipaiba, Eljan, no? Ang mga involbado sa sining insidente, ining mag-asawangan eh, din kilala amoy ni si alias Paul kag si alias Leonora, no? Alias Paul kag si alias Leonora. Kwa unta lang ni ang ila kini nga mga edad kay wala pag nakahatag exactly na edad ining aton sini nga mga kapulisan. Alias Paul ah, kag si alias Leonora. Sa balay nga ni apat ni sila nagatiner kaki 5 Eljan kaki 5 Eric. Ang bata nila, o si Sakota pa karon kung ano nila, lalaki or babae ang bata. Kakibad, dyan kagang utod. Utod sa babae nga si Leonora. Kakibad, dyan ang si, ang ining si Paul, ang background sini ni Paul, kakibad, Eljan, amo ini ang isa ka na destino ini sa Negros Oriental bilang isa ka miyembro sang Philippine Army, no?
7: Active confirm. Po, confirm ba?
9: Philippine Army. Confirm ka kay Eljan. Amo ning ginabasa ato ni Lieutenant ka Conan Gadayan. Amo pa lang ning mga mapalay-balay naton nga mga insidente ako nining mga impormasyon. Ang lalaki nga si alias Paul, aktibo nga miyembro sang Philippine Army nga na destino sa Negros Oriental. Kakivibe Eljan, kakivibe Eric. Ang babae, amuni si Leonora. Sa inisyal nga informasyon naton, kag nabalay naton kahapon, natabo ang insidente diri mismo sa sulod sang balay. Ang inisyal nga informasyon naton, kay nagpalumangkot kita diri kay ina, no? Kakivibe Eljan, kakivibe Eric, sa mga pumuluyo diri, nakainom allegedly. Ining duha kabilog? Nga mag-asawa, kakibaybay Eljan.
7: Duwa sila? Gainom?
9: Duwa sila. Amo itong hambas yung mga tao dire.
7: Okay, okay.
9: Sir, ano eh, mga hupog eh. No, amo ning mga nabuya nila ng mga istorya, pero di pa on sa panagyapon sa kapulisan sa investigation initial nga ti nakainom ang mga ini. Nagbaisay ang mga ini, kakibaybay Eljan, kakibaybay Derek. Nagbaisay ang mga ini. Kinmangkot natun din mga tao sa palibot. Ano ni Kiti Islaman ni mga kilala mo, no? Uh-huh. Yung mga nagabaisay, diri ang mga pamilya, ang mag-asawa, pirmi, no? Pirmi, nagabaisay ang mga mag-asawangan eh. Kung mag-abot ini ko, no, ining Philippine Army, katibay ba, Eric, katibay ba, Eljan, mag-abot ko diri siya. Pirmi ni siya kung anong gabaisay sila, doon kung anong ginbaisan nila, paisay mag-asawa, no? Taton sini nga mga katibay. Nakibot ko nun pila ka mga residente diri, tang dito na nga ti naglinupok na kay ti kung baisay ordinaryo lang po nung magpuli diring lalaki nga si Paul kakibad Eric kakibad Eljan. Ang nakuha na sa information nga nagbaisay dugay inaway nila sa tamaan nga inaway nila kakibad Eljan. Suno diri sa atong sini nga nakuha nga information nagkuha ining lalaki sang Glock 17 pistol.
7: Uy, Glock.
9: Ang Glock 17 pistol.
8: Do, iyan na karmi? Iyan karmi na?
7: Police man na?
9: Yes. Army ni, iyan ni, actually, iyan ni.
7: Government. Government. Government.
9: For Army Paul.
8: Glock
9: 17 pistol.
8: Okay.
9: Na-recover ni sa crime scene.
8: Okay.
9: Suno, tiri, ang ining,
8: ano oras to linok panay, Bert?
9: Ha?
8: Ano oras to?
9: Natabo ni kahapon, alas 5:17.
8: Hapon?
9: Hapon ni, hapon.
8: Sige, go ahead.
9: Alas 5:17 kahapon na tabo ang insidente based sa blotter entry sa report sa ngaton sini nga mga kapulisan. Amo na to, sa area na kitaan sa crime scene ang Glock 17 pistol nga service ni Paul, akong service for Army Paul. Sa ito sa mga kapulisan, ginutas o kung sa inaway nila, nagkuha ni si Paul sang armas, kagintiro ang iya sininga ulo.
8: Uy!
9: Si Fede Eljan, kagay Fede Eljan.
8: Tingnan mo now. Sige, go ahead kay Kipay Berto. Go ahead, Plastar.
9: Wala ta kabalo kung anong sistema, pila kalupo. Kahit hindi kinahulat pa itong investigasyon sa ato, hindi nga mga kapulisan. Wala ta kabalo kung pila kalupok sa ulo. No? Pila ginagamit yung lupok para sa yasining kaugilingon. Kaga dito na, kakibaba Eljan, Eric, nga pagbaisay nila, pagkiro, gila yun nga nagkanto. O kung, anong sistema?
8: Pagbati, guro, lupok, masing tatay, sumulod sa balay nila?
9: Posible, posible. Kaya ang balay, tupaday lang eh.
8: Pila ka lupok na birth na batian sa mga kingon, na bangkot ka, pila ka lupok batian nila?
9: Ah, pila ka lupok batian nyo ka po? Ano na tayo na tayo? Ano na?
10: Duwa kalupok.
9: Duwa kalupok? Ang nabatian mo kagapon?
10: Oo, oh, sulod. Kaya taala ko isang ang taong mo, Diyo.
9: Ah, okay. Ang balay ni tatay ni Paul din? No. Saan mo na siya? Sino? Di sila upod na sa sulod balay?
11: Upod na na sila.
9: Upod na na sila? Ah, because ganito to ang balay ng bakong babae kina? Lain mo balay pag sila lain? Or
10: nagpatay?
9: Oo. Ama, ang balay. Ah, okay. So, posible pag-away, arad ang tatay. Ah, okay. Posible ko nung kagibadal dyan nga pag...
8: Di ko nagtiro si Paul nga duwa kalupok kao, di nag-igo ang unang kalupok.
9: Duwa kalupok na batian mo?
10: Kalupok ang dali namin sa sulod balay.
9: Sa sulod sa balay. Pero wala pa na naigo. Posible nyo kahit di ko maglupok siya.
10: Igo na guro eh. Igo na guro.
9: Igo na. Okay.
8: Hindi kay kung nag-suicide sa kakipabro Berto, kung ulong igo, di po gulukot yung nga duwa ang unang kalupok din ng igo.
7: Correct. Di nagkantong yes, unang lupok.
8: Kay isa, ano duwa mo, ang ikaduwang lupok, sure, iya mo na ito nagsakam sa ulo, ya?
9: Yes, no? Kung duwa ka, sakto na, no? Mga possibility sa mga niya ton. Kung duwa ka, bilog ang nabatian ni tatay, so, posibly, ang una, wala na igo. Kumalantaw na ton, no?
8: Correct.
9: Kung,
8: sige. Naplastar to.
7: Duwa ka lupok.
8: Duwa ka lupok. Pagsulod daw, ang report is igo sa ulo, ginang igo ni alias Paul?
9: Ulo.
8: Okay.
9: Ulo, igo,
8: diin na yun ang entrance ng bala sa agtang, sa kilid, di sa may dulunggan o sa likod?
9: Sunod kay tatay, din sa kilid sa tuo. So,
8: right-handed. No?
9: Sa tuo nga kilid. No?
8: Dason. Paglupok ko ni Hurayad si Paul, anong natabo?
9: Paghuray ad ni Paul, kay ti suno sa mga nakakita, dira aman mismo ang tatay ni Paul sa sulod eh.
8: Okay.
9: Si tatay ni Paul, amo ni si alias Edwin. Si Edwin ni tay, si tatay ni Paul. Si Edwin, ara sulod sang balay. Wala do duha, si Five Eljan, kay Five Eric, kinkuha ni Edwin. So, Kaga binuno si Leonora.
8: Uy, nga naging buno yay ang asawa ko, no? Nanong kausa, ano ang natabo nga naging buno ang asawa?
9: Sa imo tay, posible, ano matyag mo sa imo din nga paglantaw? Bay nga binuno to ni Edwin si Leonora? Galinalisay na sila.
7: Kay Paiberto?
9: Yes.
7: Inang si tatay, arat na da. Siya, may speakerphone ka, mabatian niya ta?
9: Yes, mabatian ta. Sir, live kita sa K-5.
8: Istorya, na rin nato na bis tatay.
7: Tay, mayong aga. Mayong aga, mayong aga. Tay, si K-5 Eljan, kag si K-5 Eric, ni sa K-5, no? Mayong aga. Tay, nang kagabi, mga ano oras?
8: Kagapon,
7: mga ano oras to natabo, tay?
10: Nagsugod mo alas 4:40.
7: Sang hapon.
8: Ano ang ginsugudan? Anong nabatian mo sang mga alas 4?
10: Lalisay lang.
7: Singgita na, eh?
10: Oo, alam niya, magkasawa.
7: Anong ginalalisan?
10: Well, nang talagwalo. Kaya halin sa paliguan mo.
7: Paliguan sang?
10: O, birthday sang manghol sa bayi mo, nang napatay.
7: Ah, so may party nga ginkaduan.
8: Ululupod bang sila naglakatay?
10: Doon, nagpulay di sila. Galilalisay na sila. As na pagsakas sa ilang balay. Talaga akong nalis.
8: Okay. Tuno, kasing gitanay sila nga duwatay?
10: Oo.
8: Bali, ang baba, ang utod sa babae nga nag-birthday, amuto, upod man da nila ga-star sa balay, hindi?
10: Hindi man nag-star, kay manghod na siyang napatay nga bayi.
7: Adra man ga-star?
8: Ano ni siya, babae, lalaki, ang iya manghod?
10: Bay.
8: Mga pilang edad?
10: Mga 11.
8: Ah, gamay
7: bata pa.
8: Okay. So sila yung mag-asawa, may bata man ni sila wala?
10: siya, Camilo Black. Eh.
8: Pila edad?
10: Mga G's na naguro. Mga dako-dako pagkabata mo.
8: G's anyos. Mm. Okay, sige. So, alas 4 tayo nag-abot sila halin sa paliguan. Naginahod na sila.
10: O, alin siya paglabay na sa akong liyo. Paglabay na sa akong liyo. Lalasay sila.
7: Okay.
10: Yung buglo ko kanyang na liyo. Maluto ko mo siyang taong.
7: Okay. Ano sa batian mo, tayo? Anong ginalalisa nila? May nabatian ka nga...
10: Kaya alin sa paliguan mo.
7: Okay. Pero Permin, eslaga singgitan, ay kagaaway daw kung talagsa lang?
10: Talagsa man lang.
7: Hmm. Tay, anong pagkakilala mo ni sa mag-asawa, okay man lang ning relasyon nila nga duha?
10: Okay man lang sila, halin siyang kamay. Kilala mo na sila eh.
7: Sinong kilala mo? Ang babae o ang lalaki?
10: Ang lalaki, pati ba eh.
7: Kaya taga-diragin na sila, ya?
10: Oo, pero ulihin na rin sila nag-start sa akin.
7: Okay, now, diri kita o na sa babae. Ano ang obra sa babae, sa asawa?
10: Kala saan ang daw-tutor na sa blamo, may wala ko kasur kung nagbigay ang obra, ya?
7: Okay.
10: So, buot-buot na tama ang babae.
7: Buot ang babae. Okay, mga pila edad, ya? Hindi mabanta. Okay lang, sige lang. Huwag problema. Ini naman ang army, tay. Anong pagkakilala mo siya? Mabuot ba ni siya? Kung pagkakadapuli, eda, gaano siya?
10: Mabuot mo na nga bata, eh. Kasi puli yan, eh. Mga pala.

0: Pilang naglinupo kag nag-suicide ang lalaki. Tay?
1: Erek?
0: Oo. Ah. Nga nga gulpi lang kung kabuot sila kag kasadyaman nga nga muni nilang tantay. Yes, kay Peberto, go ahead. Hello, tay? Okay, okay lang.

0: bata nga lalaki kag ang manghod sang babaye di na. Da hindi ata mabatian goro. Tan, liyo ko bi-check sang audio tan sa connection ta. Hindi ata mabatian. Hello, okay pa Bert to? Bert? Okay, daw nagbisyo, dahil lang. Mga ka K5, makita nyo subong sa video. Live inisubong si K5 Bertogaket at tugid sa area, scene of the crime, no? Mga ka K5, kahapon, isa at ka 5, lalaki 17. Isang hapon, na patay ang isa ka army through allegedly committing suicide, ang aligasyon, initial investigation. Okay. After nga nag-away sila sa iyang asawa.
1: Di, nagsugod di kay K5, sang temprano, naglakat sila kay may birthday celebration.
0: Yes.
1: Naligo pa sila.
0: Nag-happy-happy.
1: Balikan tabi si Berto, are.
0: Tari ka na.
1: Bert, ara ka na. Bert, nautod ka, Bert.
2: Yes, tari ka. Sinsya nautod. Upod natin sa tayo. Sinsya kita. Tay, sige, kay Bible Jack, kay Bible Rick.
1: Sige. Continue okay. Tatong aton line of questioning, Bert.
0: Tay, mayong agaliwat, no? Tay, tisubong kamusta na sino ang nag-attender sa kabataan
1: Jesus isang bata anios, na Jesus Anios?
0: Kagsang manghod sa babae?
2: Bakit sa pamilya sa bayi sa kapilya?
0: Ah, lapit man lang da.
1: Ano nga purok? The same lang nga purok? Tilapia lang?
2: Oo, oh, dito na tilapia mag-yapon.
1: Sige.
0: Mag-yapon.
1: Now,
0: okay.
1: Tatay, ano man, laka-laka, aliga pa uli, ining si Paul, ang army, laka lang na siya kapuli?
2: Laka lang daw binulan na siya kapuli.
1: Isang sano lang siya napuli, isang siniyo?
2: Mga gapo noon, tabo, no? Mga apat lang siya kadlaw din.
1: 4 days pa lang siya. Buti ka noon, guro nang ngayo sa break ba?
0: Nag-furlo, guro.
1: Nag-furlo, no?
0: Nag-furlo.
1: So, pag-abot, ang baisay nila, linlas 4 tayo, wala untat, as tagid mag-alas 5, wala untat ang baisay nila. May nabatian ka nga lagapok, eh, nabuyanay, sa sulod balay, antes ang lupok.
2: Pag-alas 5 ya, wala na, kung ano siya, tumbalay ito na may lupok na.
1: Now, ang sang 4 to 5, sa alas 4 sang kasigitan ay sila way man kakita nga way ka man nabatian nga doon nga may mga ginalampos nga gamit o whatever.
2: Why, why, why? Kwan lang ilali sa ilang ba lang kung ato pamuyayaw lang na.
1: Okay. Hindi mo ginmamurutan kung anong ginawayan nila. Kwarta, okay. Misunderstanding,
0: why kagin siya may nabatian? Why kagin siya may napulot nga nabatian tayo sang linalisay sang mag-asawa?
1: Kay ko mag-awa?
2: Nabatiyan ko lang siya, parte mo sa paligo nila to. Nakaway na
1: ito.
0: So ba, siguro sa gapi-hapi, may natabo, guro.
1: Nga di, sige, o, dalom
0: kaya,
1: na, no?
0: Kaya, dalom na na, oo.
1: Pero, ang una nga lupok, nga duwa ka lupok, ano man, una gintiro, ang, sino ang nagtiro? Ang bana nagtiro sa kaugalingon niya? Paano na-establish ka ang bana nagtiro sa kaugalingon niya, tatay?
2: Wala lang ko kakita kay ara siya sa sulod nila balay mo. Ari ko di siya kumpirtahan si balay mano.
1: Te?
2: Basta pag tiro isa, naglinong. Pag linong, nagsinggit ang amay. Gusto ba tiyan ko pagsinggit? No? Pagkadurog ay lupok kapagid. Duwa ka lupok.
1: Ang tatay nga nagsinggit din sa sulod balay o kunara sa gwa?
2: Sa sulod balay.
1: Anong singgit sa tatay na batian mo?
2: Na nag-hikog again, nag-unay again.
1: Ay, okay. Nakita ya, guro. Titapos...
2: Okay, ara sila nga tatlo na mo. Sunod balay.
1: Okay. Pag-hikog, nag-unay again. Dason, may nabatiyan ka singgit sa babae, wala? Nga, paano, nagkwakutsilyo ang tatay?
2: Nangatabang ang baye, nanaog dahil ang diog, ha? Pwede nang dugos lawas siya, diyo.
0: Ah, nakadlagan pa siya.
1: So, amun na itong guro pagbuno sang tatay? Pag siling guro sang tatay, nga ginunay mo, ginlawas mo, grabe, guro kaakig sang tatay?
2: Buno, kagkero, pagiguro. Nabunaan na yung babae pag dalagan niya sa ba? Grabe na siya.
0: Diin nagdalagan ang babae tayo, pagdalagan, inang pertahan nga pula mo ng ilang abalay?
2: Hindi, aling bro, kapiak, kilid ko.
0: Abe?
1: Okay.
0: Okay. Di in the pit.
2: Kagibat Eric, kahit nga makasulod sa messenger o sa...
1: Ablo ang ila. I-messenger, bisilatan ka muna tayo importante.
0: Abi ko muna niyo.
1: Gina-replay lang ni ang kwan eh. Gina-replay lang
0: abitan,
1: video.
0: Leo ko abitan.
1: Kuha nawala siya gin live sa messenger tan. No?
2: Sige, try sa makakonect. Kagibat Eric.
0: Kay Mahidang signal ah. Anyway, mga K5. Isa ini ka istorya sang mag-asawa.
1: This is a crime of passion actually.
0: Crime of passion.
1: Ang natabo ka kay Pamirik, dako chance ha, hindi yan ang ikadwa nga

0: lupok gingamit siyang tatay ang base mi nagtiro sa babayi. Ora una nga lupok gintiro kabana ang asawa. And then after that wala bala matapat kay Kipayurik kasi naginulsul sila na tiruhan yung asawa niya. Tag dito tiniro yung mako galingo niya ang ginubras ang tatay sobrang kakig nabunan niya ang asawa.
1: Okay.
0: Okay. So balikan tabi si tatay, no? Ara na nai, ara na.
2: Kagibay Eljan, tawag sa Kagibay AJ Sarmiento ara nag-message ko da, no? Para da sigta.
1: Okay. Okay. Tanawon ta mga K5.
0: Aktual ginga lugar ha, kay sudlo ni K5 Bertomo.
1: Kuna mo na kagwa pang babae sa balay.
0: Istorya ho na busy tatay, kung paan, anong pagwa sa babae kasing gitabang, anong, anong ginambal sa
1: anong
0: babae?
1: Anong ginambal niya?
2: Nga bulik, nga ma... Anak
1: buligan. Okay. Di siya lapit na tumba, lapit lang. Layo mas balay niya.
2: Di naman sa kutok naman daw.
0: Tatay, ano man, nakita mo may pilas siya buno, may igo man siya tiro. Anong pilas siya? Pilakmilog, anong pilas niya?
2: Why ko kakuan siyang buno niya, kaya aras siya sa sulod. Hindi mo makita mo, kaya aras sa sulod.
0: Di nang dugo gahalin kita mo, tay.
2: Kasi iya, so pagpanaog yan, dugo siya yagin sa lawas.
0: Sa di na yun yung part sa tiyan? Dugo o na siya?
2: Oo. Oh.
0: Bali, diin ang bulk sa, diin ang kadamuon sang dugo, diri sa tubangan niya, o sa kilid niya, whatever.
2: Sa kilid, kagta diri sa may likod niya na yun.
1: Ay, kuna mo duwa.
0: Pananaw ko, pagbuno siya sa kilid, dumalaga ni siya.
1: Okay.
0: Dason may lupok ba siya mo itong igo is likod?
1: Duwa ko namang pilas niya. Amo niyo, oh? Amo niyong balay nila, oh?
0: May dumay huluagdan, galing di tayo, dumay huluagdan?
2: Oo. Oh. Kasi ba, Rick, ang ginapagkita ko sa buong sa messenger, amo ni ang balay nila, so may duwa ni kang dila, inasindihan.
0: Oh, correct, correct. Kita ta. Eyes on the board, ha? Amo na ni.
1: Ay na, amo na ni. Eyes on the board.
0: Ipa-describe, abig kita, tayo di na yun natumbada. Ang babae.
2: Amo ning balay nila, may skinita di nga relikuon pa amo niyo. Na amo ning balay nila tatay dili sa pula nga
0: okay. Pader
2: nga.
0: Oo.
2: Then okay. May skinita pagwa. Amo ni na, amo ni.
0: Dura siya natumba?
1: Di natumba ang babae, Bert.
2: Ay ko din dog dito. Dito sa unan. Ah, kita gilid pagwaan pag ito siguro mga may ara 30 metros ah.
3: Oh, may 30. Saran.
0: Halin sa balay. Nakadlagan pa siya kag ipay, Bert.
1: Amo ning balay nila ho. So halin dire, halin sa ilang abalay, ay. Tapos nagwa, nagdalagan. Pagdalagan niya daway gani hagdan, no nagdag takang lang ni siguro. Pagdalagan niya tay gasinggitan ng babae tay.
2: Oo, gasinggitan siya.
0: Anong singgit niya tabang?
2: Na tumba siya dayon. Lipong.
0: Ang tatay ang nabatian mo lang singgit sang tatay sang army nga agin unay magidlawas mo nga nagikog ka muna.
2: Oo, di sa sunod balay.
0: After ito ang bal, may naglupok na yun, wala?
2: Dua kalupok, pagwa siyang tatay, di nagpalupok na siya, dua kalupok man daw. Sagwa.
1: Ha? Ah, may dua pa yung kalupok sa kwa, bali apat na lang kalupok?
2: Oo. Oh. Sino nagpalupok ang kadua nga last? Ang tatay.
0: Magintiro sa wala?
2: Why, kasi pader na ikaw.
1: Kuna mo, nagpalupok ang bata sa sulod, nagpalupok ang amay, yung kuwain mo na pusil, yung palupok sa gwa?
0: Ang gwa, iya?
2: Baka ba siyo na kuwa daw?
0: Nagsinggit ang tatay, nga ginunay, magidlawas mo.
1: Oo.
0: Subot si ganun sa to, nga base nakita, yung nga gintiro sa bata, yung galingon niya.
1: Oo.
0: Then,
1: kinuha
0: yung pusil, napalupok siya.
1: Nagwa siya?
0: Hindi ay han nga, kay duwa kalupok, hindi yan ang una nga lupok, kamo ito nagigo sa babae sa likod?
1: Oo. Posible.
2: Matilang guro. Paywayway mo ko kakita.
0: Pag-una nga lupok, among na itong igo ang babae. Pag-una sang lupok, huwag ka ugayong ang babae. Huwag ka singgit.
2: Huwag ka singgit. Pag panahog na sa bulig, nang dilagan niya siya. Ano yung pagkatutok?
1: Pero nakita mo duwang pilas niya? Isa sa tubakan, sa likod?
2: Ang sa kilid lang ang nakapang ko. Sa kilid lang.
0: Ang kilid niya doon kita mo, buno, tukod tiro. Hindi mong balaan.
2: What? Ako ang ngayon, buta ng lugo mo.
0: Grabe. Grabing istorya, Kipay Merik.
1: Diyos, ano ni pagkakilala mo sa tatay, isang lalaki?
2: Si Dwayne, mayaman na tao. Guardia sa mo.
1: Ah, Gordia. So kabalo man magkapot pusil. Gordia. Okay.
0: So bali si Dwayne din kay Staryaw, draman sa balay nila?
2: Okay man, no?
0: Si nanay nila din.
2: Huwag man yung ilaylo. Ito daw ito matuguro sa bukid to. May umani sila mo.
0: Hmm. So ang nabili di iya asawa lang ang bata niya kag ang iyang manghod. Kag ang tatay da mangistar.
2: Oh, si Edwin. Da, bali, kundi sila. Bali, apat sila dalas kay Edwin. Kung wedi si Nunoy, nga bata ya. Ikalima kay Nunoy kung...
3: Ang bata.
2: Oo, oh, bata ni Edwin.
1: Hmm. Si Nunoy mo ning army?
2: Hindi.
1: Isa pa gina ya?
2: Si Nunoy, yung muna siya ang bata ni Edwin.
1: Kung amo, anay ka, klaroon ta. Si Edwin, ang tatay, may bata siya nga si Nunoy, kag ining army, si Paul.
0: Hindi, si Nunoy is bata na siya ni... Si Nunoy is 10 years old, abo ni bata nga laki sa mag-asawa.
2: Hindi. O bali, utod. Ang bata ni siya ni Edwin.
1: Ah, bali, utod sa army.
2: Bali, utod ni army.
1: Utod ni army.
0: Okay, so drama ang star?
2: Dira man kistar si Nunoy? Si Nunoy na, bata na ni Edwin naman ng army.
0: Ah, okay. Muna sa si Alias gani, Paul. Si Alias Paul.
1: Among gani. So, si Paul nga army, ang tatay niya si Edwin, ang asawa sawa. Niya, kag ang duwa nila ka bata, ang bata nila ng lalaki, kag ang manghod siyang babae, lima sila tanan.
0: Lima, correct.
1: So, amo nang kistar na sa balay.
0: Kung wala dara si Nunoy o kung si Alias Paul, ang bilin dapat lang.
1: Apat lang.

0: nói là tụng ba cái gì thì một là cái ngột gìn tả gỗ cho bà yếu cái pi là số năm không
1: Oh, angin tago nila.
2: Hmm.
1: Nga angin tago gina pangita ya.
0: Na pangita ya mo.
1: Correct. So, he fired the gun.
2: Dako chance nga wala niya katiro ang bana sa zawa.
1: Hmm.
2: It's daw gangan gid.
1: He fired the gun. Tapos nakadalagan, gidlagas niya, fired another.
2: Kaya mo itong igo sa likod?
1: Bullets, oo. Tapos, na ginhimos ang kaigod na babae.
2: Paano nadakpan si Edwin sa pulis?
0: Hindi, wala siya gindakop. Nagbulig pa siya ni Edwin kung saan bata niya, pagpanaog niyo.
2: Ah, gindalaya pa. Dayon siya ang nag-surrender sa pulis.
0: Wala mo nakukunsa sa kwan, sa salakyan pa kanto sa hospital.
2: Then?
0: No, to, wala siya lang kapuli. Hasta subong. Gin, pangbulo sa pulis eh.
1: Mm, okay.
2: Okay.
1: Now, ato ang asawa, sang pagkatumba niya, dira mga 20 metros halin sa ilabalay,
2: Hinbuligan sa mga kaingon.
1: Hinbuligan sa kaingon.
2: Intago.
1: Buhi pa siya. Nakadadala pa siya sa ospital, wala?
0: Dala na sa ospital to?
1: Ang asawa?
0: So,
1: patay na o kung buhi?
0: Gaginhawa pa man ito.
1: Gaginhawa.
2: Do you think tatay nakapanugin
1: na
2: sa iya, pamilya niya o sa mga tao nag-akwat sa iya? Nakapanugin pa siya?
1: Nakapanugin na yan?
2: Nakapanugin pa yan si Inday ang asawa before siya nabugtuan ginawa to sa nagdala sa iyo sa ospital?
0: Why na, guro?
2: Mm, sinong nagdala sa iyo sa ospital?
0: Guro, kaya na to siya.
2: Oy. So, okay. Ang dalom nga pamangkot kung ano ginaginawayan nila.
1: So, it could have been nga ang nabalaan nga ginbuno sa isang tatay nga nagawa ng istorya kay sila lang sa balay. So, it could have been nga ang babae nakapanugid pa nga ginbuno ko sa ugangan ko.
2: Posible.
1: Kati sila lang tao sa balay mo.
2: T-check na karon sa investigasyon sa police. Plus, dami na kong interview mo, Bert, ang tatay mismo.
1: Oh, sa...
2: I don't know kung ang tatay aral sa police station sa Bert.
0: Kakibat daw dyan, kakibat Eric, nagkato kita sa police station 2.
1: Yes.
0: Kita magkato, Dre, na istorya ko ang tatay. Hindi siya magpa-interview sa aton, pero te, hambalya sa aton, wala po yan na ginulsol, sir. Amo lang ginhambalya.
2: So, ba niya, siya ginyan nagtiro sa umagad niya.
0: Wala-wala ko yan na ginuso. Dito sa subong sa press one, ang lalaki, wala na sila pa interview sa atin, pero na-istorya ta off-air, off the record, manula ko yan na ginuso. Sir, then nag-cut sa tayo dito, sir, nag-pukod to sa punta.
2: Bert, nagagwa nga, nagsigit pa siya. Kung nga agin, unay mo ginlawas mo, amon ang hambal ni tatay kina mo. Nga ba, kundi sa una, nga duwa kalupok, nagsigit siya, nga ginunay mo ginlawas mo. Tatay, si Edwin, ining si Nunoy, nga bata niya, isa lang niya, may ibata pa silang iban?
0: Isa, ang magulang, si Bimbin.
2: So, duwas kay Nunoy, ining army, may magulang pa siya, duwalak bilog bata nila?
0: Oh, duwalak na sila kabilog bata ni Edwin mo.
2: Subo, manikipay, Berikman. Tinuga klaro, gid, na si Ugangan, ginagtira kay Umagan.
1: Okay, tingang ba siya, kag most likely, ang babae nakapanugin. Siguro sa mga kaingor ka naghimo sa iya. At,
2: bangkot,
1: pwede sila... tamagyan kadali itong lugar kundi ito talaga live kita subong. Tanawang tabi kundi itong lugar.
2: Patudlo mi kitatay. Patudlo mi kitatay.
1: Tayo mapatudlo kami din na pitatumba si Kwan, si babae.
0: Tay, pagdalagan niya, nag-gidili siya sa may footwalk, kaki-5.
1: Mga kaki-5 na gari-enactment kita subong sa
2: ginasunod
1: pagdalagan.
2: Ginasunod pa kundi, o nagliko siya pawala.
1: Nagliko pawala.
2: Pagwa na ni Gali.
1: Kaki-5 exclusive. Eyes to the board, eyes to the board.
2: Diri siya umagmak? Nasa na hagmak?
0: Diri sa motor ni nga nagapark. Diri sa tubang sa motor. Sa may sako, dampe.
2: Okay. Pagwa na na sa highway to, dalan?
0: Pagwa na ni sa highway, pero medyo saludlon pa na. Siguro may mga anong pa ni ka mga bangga mo.
1: Grabe, ngaling liko-liko, brada.
0: Grabe, ngaliko. Yung puro kalapyan nila. Kakipay ka malin na matalang, diri ka ne.
2: So, squatter area, nakagipay ba?
1: Gabi.
2: Sundra siya na tumba, gimbuligan siya sa mga tupad balay niya, hakwat?
0: Oo.
2: Gintago siya?
0: Gimbuligan siya, hakwat, sa tupad balay niya, dali. Pasulod siya,
2: Nanugid siya, guro, nanugid siya. Nagambal siya, guro, sige, taguan niyo ko, kaya ginalagas ko ni tatay.
1: Nagas ko sa ugangan ko.
0: Pero kung patulik siya, iya, tayo mamangkot lang kami, ano man, nagahambal pa siya, or lipong siya, ano man. Buhi pa siya,
1: So, nakapanugid na.
2: Panugid
0: siya. Kapanugid siya. Sige.
1: Kapanugid siya. Kiti sila na sa
2: balay. Basi makapangusisa ka na Bert Caron sa mga

0: tao da kung sino abi may nasugidan siya no ginsugid niya no kag ang pulis ta nung investigasyon nila kay sigurado ko nakakuha na ni fax ang pulis kay Paberto mo
1: kag ibayol diyan
0: good
1: Eric tatay ni abeling balay ni tatay dilapit gid diri sa area mo mamangkot ra kami tay kay ti dam permi ano permi sa ginaway kag sa imobi sa pag
0: anong motibo sa ginawayan nila
1: ano posible na ba tiang mo lang kita bisan mga tinaga lang binga posible ginawayan nila to
2: parte ko man to sa paliguan ba nila
1: area
2: so, sa area man to
1: nga isa na ligo gani
2: dito sa may Bangros ba lang ang ilan ninyo niya, Milo? Ka?
1: Sa may barangay.
2: Ano na? Lagawan Resort? Ano na?
0: Oh, Lagawan na. Drop lang mag-shortcut pa kanto sa Robinson, oy, Drikagi, sa police station to.
3: Ay, na may swimming pool.
0: Da, sa kilid, na may sulod-lon to nga daw, rap road to. Pag sulod mo to, may ito to sulod.
3: Yan ni Lagawan. Yan ni Caps yung una.
0: Oh, Lagawan.
3: Oh, Lagawan. Okay, okay.
0: Nakalagaw to na one time.
1: Amo to ginaway nila, pero ano kita specific, git? Ano, well, ano
2: ka, sir, kung ano kita nilagay.
0: Ano, balaydan? Kwarta, babae, whatever.
1: Sige, sige. Pero grabe, ang inaway tayo nga ti...
0: Hindi naglaw ang inaway kay Paberica. Halin las 4 mo? Hasta mag-alas 5 mo?
1: Pero magkot lang tayo kay 5L dyan, kay ti amuning hambal niya, klaro, at kay tatay. Tay, sa matsag mo, ano, nakainom ni sila nga duwa ko, no?
2: Kainom?
1: Inom ko dyan. Nakainom sila. Makitaan mo ba mahambal mo sa iya ilang ang mga pang hambalon dito no
2: kagiyo lang ha bisan sa giyo pag sa itsura
1: dumagi sila
2: oh
0: hubog sila kay Paberica nakainom
3: yes ko oh okay may Ray may they rest in peace
0: yes ang aton di subugin na kaluyan kag nga kaluloy ang bata nga Jesus news ba
3: bata di 10 years old pa dako kuno nga bata lalaki amuning lugar, oh grabe no.
0: Gintago no namita ni Basugilanon mo balad ang mga nagbuhay.
3: Why kita sing mga nanay nga ara da nga nakakita.
0: Taguon talang ala nila.
3: Oo. Oh, why lang abi tingog lang gusto talang resibo lang blang. Nay mayong aga.
0: Di nang igo sa bala birth kita mo.
1: Ang ano?
0: Igo sa bala sa pader. Pader.
1: Igo, di nang igo ang sang bala to tayong nga gin palupukan sa kaduwabla. Di nang pedre.
2: Ang dito duha lupok nito po hindi sa buwa duha man.
1: Pero di na ikot.
0: Lagas siya gina kipa.
3: Lagas siya, ilagas niya.
1: Amo na eh? Amo na igo ya? Okay.
3: Amo nang igo.
0: So din siya na yun sa pagtiro eh, daas tubangan siya na?
1: Okay, duha ka ba siyo diri sa footwalk? Amo do cruising, cruising may isang footwalk bala pagduha na dampil.
0: Ginsiro ya? Ginlagas niya. Pagtiro niya, ginggut, ginguyod sa mga nanay man pasulod kay tago ang babae.
1: Oh, dito sa area. Pero tayo din si Paul, si Nunoy, isang nagtiro siya din siya dampil gatindog. Dito.
0: Si Edwin.
3: Si Edwin, si Edwin.
1: Si Edwin, sorry, si Edwin. Pero din dira siya, oh. Kahit hindi man nakalabot dito kung ano, kahit ikaw. Si dira siya.
0: Ah, nakagwa na siya. Liko kay balay na itong tatay mo. Pagwa iya, palupok so, siya.
1: At kaya good.
3: Igo, kaya
2: bulay. Eh, magwa ko tanya daw. Abrang ang tataan. Kaya anong pagwa mga bulay daw nga. May bit-bit siyang armas, no? Kiro.
0: Oh, correct, correct. Bert, maposta commercial break. Pagbalik ta, Bert, kung pwede maka-interview ka na da, recorded sa mga nanay nga ra, da. Kung ano ginatabo, plus investigasyon ka, police. Mag-commercial break, tanay, kipay, Robert.
1: Sige. Diba, Eljan, dugang sining pagpabalay-balay naton sa mga natabo nga shooting incident sa resulta sang duwa ka magkasok na patay gid diri sa may Purok Tilapia, Barangay 3, Bacolod City. Diri sa patrol, si Kakifay Vincent Coralde, ako si Kakifay Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News, ever.
0: Ay nagahambal nga basi banghud sa banghud la sa manghud kuno ginalinan basi gidepensahan sang magulang ang iya manghud nga babayi basi nakigan whatever wait ta kabalo no
3: wait kabalo
0: pero dapat kun ginistoryahan lang maayo wait ta di kalapot sa murag punto nga may kabuhi na daga
3: siguro fit of anger nga ang pati ang tatay nagkuha posil kag ginlaga sa gintiro
0: babayi kita niyang banda kay gintiro lawas siya magsingit siya mo nga ginunay mo gidlawas mo
3: na impito siguro nga tungod sa amo to nga nag suicide na batay
0: so pabangkot ano ginaginawayan nila party sa
3: sakit man
0: sa sining manghod niya kun tuod. Mapos na commercial break when we come back more update. Lakip pa ng update naton sa Suda. Tag-iban pang information, narungod sa kamatayo ni Jerome Sibalio. Alas 7.54.
3: Standby.
4: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Globe. G Fiber prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe. G Fiber prepaid na. This Time Check is brought to you by Newstar. It's time. Experience Newstar online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Aramis
4: mo! DDX 500!
6: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
7: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apa ang bago ko inasabton, Sir GP, remind us lanay nga, siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier.
6: Mm.
7: Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko, anay, kung ano ang kinalain sang detox sa itawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga nag-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Dere, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kagduha sa dere amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
6: Hmm, at least klaro. Inibangon Dok, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
7: Hmm, husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina, ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo.
6: Mm.
7: Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
6: Na,
7: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses.
6: Mm.
7: Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14
6: of
7: pesos.
6: Of course.
7: Nga kapsula nga, health investment.
4: DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imong blood sugar test.
8: Kina tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
6: Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500!
6: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisaya, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni silang adwa?
7: Ginaparis na ton, ang ining gituwag May Tisaya, Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nag-cause na sang oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masilingga ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may innate antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
6: Amo na.
7: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler nila mo. Same as alpha-lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle. Katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining Mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung yes. Ginaparis na ang DTX 500 kag Mighty C. Mm. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidants sa lawas plus ang Mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, dutay ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. Mm. So by itself ang Mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
9: DTX 500.
10: Gina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sa kadlo pila ka magin
12: sa DTX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
10: Oy na halin sa nagtake kami sa DTX 500 ay nigo ginabatya.
9: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing na pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkantonsillitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit. Sa
9: ako, tutunan.
13: Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
20: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galgitungut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galgin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ibo pa